0: yung SP Resolution Antique nga nag-request man sa local government unit at malay agaton nga sanggo ng panalubigay nga kung pwede ko no rumagatikin nyo mga kasimanwa libre kung magsugod sa Boracay sa ginasukod nga environmental fee ay iping malang nato nung antike.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, may 1 minuto nagtaliwan sa oras galas 8. Hawan-hawan ang tanimensahe.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang standby karon istoryahan taman doon natabo nga meeting. Hindi ko nga ni masayaran kung matuod gid man niya sa Subic ra or sa Manila Peninsularyo meeting ra. Ay kundi LMP, League of the Municipalities of the Philippines nga assembly ya. Kung nagtariwan nga daw sa Clark. Sa Clark baga? Sa Pampanga. Surutanan nga mga mayor, igto. Ayon ang presidente at LMP Aklan, rong mayor na ito sa Kalibo, Mayor Jory Socro. So, may nasagap ro ako nga satellite. Satellite image so eh. Nga meeting di avance. Sa akon nga pagpangusisa, base sa rikarang satellite image nga ra, na-captured. Hay, sa Subic ko no. Pero daw hindi man da sa Subic eh. Daw tanaw ko, matsa sa Manila Peninsula man da. Aga, iya sa meeting abi, hay, iya si Mayor Jory Socro, si Mayor Chudosyot Libakaw, si Mayor Ogi Inirot naman siya, si Mayor Dinery Paul. Grabe ha? Igto ka man Mayor Dinery Paul. With Congressman Jojo Ang at Oswag Ilonggo ag former Congressman Ted Nonong Haresco. Pero wa ko makita do itsura ito sa meeting ni Mayor Alan Daguhoit Borwanga. Wa ko man makita ro itsura ni Mayor James Solano Itnabas. Wa ko man niya ni makita ro itsura ni Mayor Simonet Peralta Francisco at New Washington. Pero si Mayor Michael Ramos igto man sa nasambit nga meeting. E ang pangutana, ano ang ginmitingan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon lang galing sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba Banwa. Good morning anay kay Ma'am Gima Tolentino, kay bungson nyo sa Marikina City. Good morning gid Toto AJ Villanueva Hawod. God bless, ag more power. Arriba naman siya. Tiin yung arriba, ginasangagan pa. Bisan pag-adapt it na yung ariba naman siya ay kahapon ko ay public hearing may nagareklamo pa nga mapagpasudla sa public hearing sa rin pag-adaptar nga ra it ariba naman siya ay kundi may bagong kalibo kita bisan luma pero bagong gihapon. Bagong kalibo kita. May aton nga pangibawaw nabas. May bumba malay kita. Ano pa dong? Ano baro banga? Mayor Boy Redison, Vice Mayor Stanley Makahilig. Ano baro anat banga? Libakaw. Ano anat Libakaw? Balete. Enchanting Balete. Ano anat Altabas? Anat Altabas ay pula puti. Pula puti. Ano ba anat Altabas? Mayor Dinery Paul. Roan at Madalag. Ano at Madalag? Leso. Anat naman siya. Gusto nga i-adapt din. Ariba naman siya. Ba't sa ginasangagan pa pati pag-adapt rin. Ariba naman siya. Siguro ato ng bayluhan. Numan siyang naghahapa. Kamang!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Banga ko no, the beautiful. Ha, sige. Banga the beautiful man.

days na lang ag Christmas Day na. Ah, kabuhay pata. Engineer Bernardo Biray Moises. Kabuhay pata 86 days ngaron. Thank you Lord for carrying us through September. May we enter October with a grateful heart, renewed faith and trust in your plans. Amen. Good morning, Gid. Kagawad Michael Villanueva Solina. Pero kayo na doon may signal limaw. Oh, karon lang mga nangana. Pagkatapos ads naton, balikan tayo mao. Good morning, October 1st, tinda yas amon sa LA. Matanaw tanay tulo komentaryo aga maambon yang kita iya, manami chempo. Ay iya kayo na nag-ugan. Pero makaroon nag-okay, okay naman. Pero kayo na grabe rong buboy itugan. Kay Mangtas Roaster, good morning mate. Kaya Mr. Oscar Chulosyo na sa Tambak. Sa Tambak Barangay Hall, una sa mga official ita Tambak Barangay Council, ang mga staff ita Tambak Barangay Council. Kaya nag-monitor makaroon sa Tambak Barangay Hall. Good morning, Gid. Una kay Kanday Oscar Chulosyo. Kay Siya-Siya. Good morning, Gid. Siya-Siya. Chinitay Burasa. Ang satanayin ko ng listeners, ito Radyo Todo Aklan. Good morning, Gid. Direkta sa Pungsod, Thailand. Oh, good morning, mga taga-Thailand, yung mga klanon. Jet, wala nang eleksyon. Anong wala nang eleksyon? Hindi pa. Ginapasabat. Ginapasabat ita Korte Suprema. Rong Palasyot Malacanang. Agarong kongreso. Ko petisyon ni Makalintal. Nga ginakwestiyon dong extension ita term ag postponement at election ita barangay sanggol ng kabataan. So hugato naton ha. Hugato naton. Tanawon ta ko na makarangkada rong petisyon nga rat nampril ag ni Attorney Romy Makalintal. Day ang ginapangayo nga TRO or injunction. Good morning man sa mga taga Puok, una sa mga Samson ag Sarabia, una kay Mr. Randy Samson Sarabia. Dating SB member Longlong de Asis, nga nag-monitor man. Wata sa nabas imaw. Igtot ay mamakaroon sa Pabia, sa Iloilo. O galin ka una sa Pabia, Iloilo, former SB Longlong de Asis. Si inyo man nakaspat imong satellite. Nabantayan na bagyo gali. Igto sa kwan, LMP meeting. Aga meeting, igto nanday Congressman Jojo ang Contenaresco. With several mayors, mga opposition mayors, pero ibang mayor, tibyog. Siyempre, tibyog si Mayor Juris, pero igto imaw. Tibyog man si Mayor Bulldog Ripoll, pero igto imaw. Igto man imaw sa meeting, nakita ko Kay Madam Rosie Isog, karon nang galing. Plaster ta. Madam Rosie Isog, Sandagaw, good morning, God bless man. Kapitan Bernabe Boy Aquino, Cap, sa Bacausor. Blessed Thursday morning, Gid, everyone. Goodbye, September, and thank you for all the memories. May this month of October be a good month and bring smile and happiness to everyone. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Gid, ng Rolin Goyo Tabor. God bless it and family. Thank you, Gid, kay Nung Noel. Kay former barangay captain Eupemio Tem de la Sena. More power, Gid, Cap. Una sa poblasyon makato kay SB Nini Nerly De La Sena, kay Erica May De La Cruz. Good morning gid, Madam Erica, kumusta kagon? Kumusta ng buhay-buhay sa Sikim po? Kay Toto Rald Ralda Jordan, good morning, pa shout out sa Crispino Agnavarete family it Ibaw Leso. Good morning, amigong Jet. Pabate kay Woodsticker Francisco nga nakamonitor makaroon sa IPB Live. Alin kay Dr. Jones na sa Mabilonyo, Washington. Wapa natapos do sementeryo aga krematorium. Uma amoy patay na. Patay pa tagin implementasyon ng monitoring. Pati nga ni transfer ita papeles, Engineer Bernard. Ani sa tag-anat yugta pagdo sa munisipyo, bayad yut arong agugtay. Rokwarta tahay naubos sa tahay, wa tagyapon may transfer dong dokumento. Aga, ginpangutana na during the budget meeting ko nagtaliwan nga daw, itsambilog man sa mga official it kalibo, hamat wa tagyapon may transfer mana. Dungagan, kuringugta nga ron sa munisipyo, ay dong 12%, ha?
Ita pun

0: sweldo sa inutang hay una utakin nyo agamat tuwa ta may transfer ay hagastos ako nuro kwarta.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: Ah, ay paano ron? Ay nako. Good morning Jet. Isipan na ninyo the operator ag driver ko e-trike wagon gani kamo get out franchise itaon nyo sa e-trike do transfer it mga franchise inyon. Kita-kita kita sa 2028 na may ni Pidoy takbong pogi. Oh, nakibot ako. Kuray nga nga Solaris nga na. Polaris nga na. Ah, garo gina anat na ginapangayo pa man ay authority to deploy e-trike. Kuta! Ag, anong kabatol niya may natabot ang meeting-meeting sa Roa City, Capiz? Sin or nag-meeting-meeting sa Capiz? Ano na istoryahan sa Capiz? Sinong isbe? Dong igto sa Capiz nga nag-attender? Ha? Ah? Ay according kay SB Mat, hey bati na, may natabot ang meeting sa Capiz. That's why nga bukod that presentation, it Polaris, kung anong gina-offer, kundi authority o tarong ginapangayo. Authority to deploy, e-trike, ag franchise o tarong anong ginapangayo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Bot ang bagon.
1: Todo.
0: May natabot ang pag-uistorya. Hay sin o gumatarong pumaldo.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Sin o. Kennedy de la Cruz Ablaon. Good morning sa estansya. Buenos dias, amigo. God bless us all today. Another chance for us to do good, to glorify God. Of Abraham, Isaac, and Jacob. Good morning, Gitris Hermanos. Bujong Inday, happy monitoring na sa DYGG Bujong Panay. Arriba libakaw man, amunia boss. Arriba libakaw man ninyo. Haman, matsa, hindi man nga ni makaariba rong libakaw. Matsa rong libakaw ka to. Ruwilim yaba, sumil, hindi na nyo, ag libakaw makarunay. May ginbag o ba? Kung may una siguro, sangkiri gilang. Nga pagbag-o.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Gani, kabay pang makaariba man kamo mga tagalibakaw. Umariba man abay kamo. Una ang kinyoro nga mga potential nga hydropower. Una ang kinyoro mga prutas. Una kinyoro abaka. Di gyapon kamo makaariba. Sin dong problema man? Sin baro problema William Yaba? Kay Ma'am Evelyn Iges, good morning, Gid. Kay Jerry Pronton Retoran. Kaibigan Jet, guwapo gin man ang Banga clan. At ako, ang pinakagwapo sa Banga. Anang tindahan, kung mahuman, guwapo man anang tindahan. 250 million. Mayor Boy Redison, Vice Mayor Stanley, SB Robin Seraspeser, saan o matapos inyong kuhan nga ron? Banga Public Market. Loan man doon 250 million yan. Loan man doon nga ron ito, Banga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Pauna-una ka mo. Panauna ka mo at Kalibo. Good morning, Jet. God bless you always and stay safe. Thank you again ang Alona Cristobal. Blessed morning, man. Ante, kumari, ag kagawad Nancy Soto Season. Una sa Tambak. Madam Irene Roldan, good morning kid. Nagapangutan na kayo naman kung sumilit. Nag-fluctuate ng kuryente sa transmitter kaya naduga kami at mahaba-haba tapamang minutos kayo na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Toto. Good morning kid. God bless man. Nung Rijeri Bukan, una sa Mubo. At mayad kid nga agahon kay Mujet. Sa komentary mo nga mayad nga mag-info sa tanan nga mga tao si Bilog Itaklan. God bless you all. Thank you man kay Jerry Pronton Rituran, kay Kagawad Robert Luis Kahilig. Kapikita Jet, aghabang kapamati sa programa ni mo watching sa Katipunan, Binary Point, Boruanga, Aklan. Thanks kay Jet. Sin orong inaresto sa Boruanga nga mo nga empleyado at munisipyo? Kagawad Robert kay Robert Luis Kahilig. Sin orong inaresto ang empleyado at Boruanga nga may kasong malversation or technical malversation or malversation of public fund. Nga inaresto banwa. Butamagon, may warrant of arrest. Agrong piansa pa man daw nag-aabot-abot at mga tunga sa milyon. Sinong empleyado nga edad 57 years old ang inaresto sa kaso ng technical malversation?
1: Walang inaatrasan.
0: Bot ang bagong violation of the Public Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act o nasa Boruanga sin... Oh!
1: Mga pasaway sa lipunan, may restback na! Radyo, radyo, todo!
0: Amay ni Irene Roldan, Arriba, Kalibo Public Market. Arriba. Ay, kabay pang makariba ro ato niya tindahan, ha? Pa-shout out ako sa Maban, pamili. Sa Mabilo, Kalibo. Pirmi nagapamati, Radyo Todo. God bless po. Thank you again kay Annabel Magno Maban. Una sa Mabilo, Kalibo. Problema, boss. Barato lang sunay. O nga ni eh. Kay Mike Makabinta, good morning, kid. Wood sticker. Transparency and inclusivity are important in any public hearing. We hope that in future consultation, all concerned people's organization will be properly informed and given the opportunity to participate. May punto ka man, wood sticker. Ha? Dahil public hearing man doon eh. Hindi naman kinahanggan yung imbitahon. May invitation kagid para makatindir kahit public hearing.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Importante, mag-iligo ka mo sa binyo at public hearing. Ambay ni William Aceras, March 2027 matapos kung banga public market. Ba, gapit lang eh. Ah, anong kita makaroon? Oktubre na. Oh, tunga sa nag-on pa? 6 months pa? March 2027 daw, matapos yun nung... Hindi kung mag-March 2027. Ay, basi kung mauna ro Kalibo. Ay, do Kalibo ko no, basi kung before December matapos eh. Tara mo ng tabi, before December kung matapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, shout out yun o, Tres Hermanos. Aga, imong pamilya rin kay Wood Sticker. Morning ulit, Dajet. Pa-shout out ulit kay Tomas Loloy Tihada. Aga, Jirel Salvador. Nga always, nagapinamati gid. Pirmi. Ko, ilang. Inyong estasyon. God bless. Thank you, gid. Thank you, manuman. Madam Annabel Magno Maban, harawuman maskin magmaganghod boss. Gap pagatyan kung produkto sa iugta ay palin sin o may problema. Oh, sino nga may problema? Good morning kay Kagawad Irene Silva Gonzalez o nasa Bacausor. Kay Jing Michelle Crispino. Magamig abiya malang kami sa ibaw kay Tatay Sunny Crispino nga bagay nga nagkakapi-kapi. Good morning din paring Jamisel Crispino. Kay Victor sa Kapanyo, sir, good morning. Dayon bang eleksyon? Hindi pa sigurado, sir, kung madayon ng eleksyon. Wa pa may TRO eh. Pero optimistic matarong mga nagapetisyon nga magpabor dong Korte Suprema sa andang akwan. Petition para issue one sub TRO or injunction. Pero hasta nga wa tata TRO, ay wa tata eleksyon. 2028 pa ta, pero pag nakabaw TRO, hambag it kumilik, wa masarat mahimo. Kundi, padayon ng eleksyon, kung makabaw TRO, rumang nga nagpetisyon. Pero sa makaroon, wa pa sigurado kung madayon ng eleksyon. Dahil nga may layi, abing nga nag-postpone it eleksyon eh. So hasta hindi makagawa rong nga TRO or injunction, what eleksyon? Kay Exjan Briones, good morning gid. Ag kay basikon na animal hearing, boss man, bukot welcome daw nga iba. Basik crocodile hearing na tabo, nano. Ay, wa ko na sa invitation eh. Ah, wa ko na pala, napada hit invitation kaya pwede magsugod. Ay, public hearing ani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ah, sigurado nga mauna rong opening salbo. O, base ko na mauna pa opening salbo kaysa Kalibo Public Market. Ay, sigurado mauna gid opening salbo. Opening salbo abi November 3. Ah, Kalibo day to. O, ay doubt nga matapos si October doon nga tindahan. Hindi pa nga ni siguro matapos si December. Pero kung butangan ng narot mga daywang gatos nga tao nga magtrabaho, ang kompletor materialis, idiot na butan it katapusan Oktubre, tapos doon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dati, sagahon lang dumahina iya sa amon. Makaroon masing gabi ahay, kabay di mabutan it sambilog nga golden anniversary or century anniversary. Rong MKWD. March 2027 yata rong target at completion na jet ita banga public market. Target completion pagataron. Target. Doon man, di ba nakabutang sa alat kilibo? Target completion. 2025. Di ba? December 2025 or November 2025, target completion. Umabot, ha? 2026. February man ko, no? Ay, nag-extend. Pag Pebrero, nag-abot it July na naman ko, no? Pag abot it July, hindi na naman ko lumadayon. September na naman ko, no? Ah, aywa, matapos September, maybe November, maybe December, maybe never.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano pa lang yan? Target completion. Ah? Perde takamot kuan. Road widening sa Ibahay. Nasa may Tagbaya. Dahil doon nga arong start ita project July 2026, ha? July nag-umpisa. Doon road widening una sa may Tagbaya, Ibahay. Roon ang kompresyon sa inyo kanalin, March 2026. Hauna pa doon pag-umpisa. Rin hauna pa natapos. Wa pa naka-umpisa, tapos yun ta. Hey, start night July, natapos ay March 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tanawan nyo mga billboard. Ina, sa kwan, I don't know ha, kung binailuhan nyo na narong billboard una. Ha? Date started. Ha? July 2026. Target completion, March 2026. Ha? I-correct nyo abi ron. Sino contractor ka ron? Monolithic. Pag-i-correct nyo yung akwan nyo ron, tarpulin nyo ron. Beautiful ba nga? Daw, Arriba Ibisan man lang. Arriba Ibisan man. Di ba, isa kapis man na to? Okay lang, isa kapis man ah. Dapat robroker nga ron sa gugta it mga begag kimpo sa nalook nga ginbaligyag na baka it ilzeyo hay kasuhan. Hamakin mo nga suno sa broker nga ron hay wa it mga tenants ng gugta. Pagkatapos, abo tagaling tenant ro apiktado. Pati rong ilzeyo kalibo may sagabtun man dahil wa ka... Wata sana nag-usisa ang nag-imbisiga. Ede, makaroon, si your majoris nung nagasagap it mga problema. Saan ka broker yan ko eh? Broker ito yung nagugta, kagin bakit munisipyo sa nanook? Broker, kung inbaligya ang nagugta ni dating Mayor William sa ating munisipyo. Agrong broker, kung rin nga ginatindogan it cementerio, ag krematorium. Saan ka broker yan? Di matsabag, uyat ang bagay. Building man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, good morning, Jet. Paki-update na lang imong satellite, nag-drone ni mo. Delay na masyado. Si Esmerald Martir nag-pangutan na sa pag-convince ko i-try ito sa Rua City. Ah, imaw gali? Eh, katanon tayo, imaw. Ano na istoryahan nito? Ha? Hamaan taga kapis ka na ron nagboto bilang SB member ya sa kalibo na noron kinangan niya magpapresko ni Mau karon ha si SB Apple ba na contact mo dong karon ang pagbalik ka karon lang si ipangutan na taga SB Marte ito tal ha mention na mo nga kan SB Marte sa leadership abi ha dapat visionary magawig dagat utok para sa development it nasasakupan tama man. San o gani ang piling salbo sa kalibo? Matsa November pat ano? Kiyamat gid. November 3, isabay sa anniversary it kalibo. Ay November 3, kalibo day. So, November 3 man, doong opening salbo, it kalibo, at Atiatihan Festival 2027. So, posabi na ba din October nga ra eh. Alas 8.25. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentario. Todo komentario.
3: Sue Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Sa mga palamang utanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX 500. Pulang bangkay mo sa prutas at pulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butik.
5: Deacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Dan.

0: Soling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo walang komentaryo sa Ugala ng Katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8.42 na. Iasalin niya si Sangguniang Panalugan Member, ag Chairman, ita Committee on Laws, Rules and Ordinances, kwa aton nga Sangguniang Panalugan, SP Apolinar Apolkiope. Korea nga... letter reply it DNR, at the same time, letter reply man it the PPP Commission sa gina-propose nga Boracay Bridge, nga umani it opposition, hindi lang sa ato niya provincial government, at LGU Malay, aga stakeholders it Boracay, sinuportahan pa nga nila, it iba pang probinsya, aga mga organisasyon, anor sabat it PPP Commission, ag DNR sa magkabugag resolusyon nga ginaprobahan kwa aton nga sangguniang panalubigan. SP Apple Key Officer, good morning, SP Apple.
7: Good morning, Jet, no? At Party Ricaron, no? Ay, daan nga sa bat atong DNR. As tama na makaroon, waman mana kami kabaton, it mga application for any mga tenurial agreement.
6: Okay.
7: No? Meron po na anong kasi mga application na anong magdikaroon o naangot sa ato na ginatawag na Boracay Bridge.
6: Mm.
7: So, doon po sa bat it, DNR. Ngani, na yung ginot yung namon dato na to ng dana letter, gin-acknowledge, at inot anay namon, no? O, if ay namon doon, kaibahan ko mga na yung dahil natin partil karon sa tulay nga ron.
6: Nga nabisan nga request for ECC, Environmental Compliance Certificate, Environmental Impact Statement, wa it na baton, rong DNR?
7: Wa gid doon hanggang sabat, bisan ano ko nung klase na application na hanungod sa Boracay Bridge, ay wa gid siyang dahit may nabaton.
6: Okay, yan iwa masarat aktuhan, dahil wa masarat na baton eh.
7: Yes, oo, correct.
6: Okay. Magto kita sa PPP Commission. Ay may inyong resolution address sa PPP Commission ay public-private partnership na yung propose nga ng proyekto.
7: Ang natanahambal at PPP Commission ay hapublish yung ako ng Nandaro Kwan doon ayang party rikara sa Boracay Bridge nga ra in so far as the PPP Commission is concerned. Ay ha-approve at adi ko no at PPP Commission ha-approve at Commission do anang agreement with na yan San Miguel Corporation.
6: Okay.
7: So rin lang ng sapat. Oo. It PPP Commission. Mm-hmm. Nani nga na-publish yung tananda to ano nga ron, do yun nga ron na nayang agreement.
6: Agreement. Aga, maliban ka ron, wa bagin na explicar ita komisyon kung paano umabot sa nasa punto nga nagkasugot sanda ita San Miguel Corporation sa ring project nga ipaagi sa sangka private-public partner, partnership. Pag anong eskema, anong klaseng PPP kontara?
7: Akin ato nga tandaan budget, no? Kutain patara ni Secretary Bunuan nga medyo hakibot nga ni Kikakara ay gulpi katara nagwa nga may agreement ko ta. Wa nga ni Karaha patawag ro mga stakeholders, no? Especially ro representative ng province or even the representative it na yang Malay. So kibot kita kita kara gulpi kita nga nagwa nga may agreement ito sanda. Naging approve ko ta it na yang PPP Commission do anang rang application it San Miguel. Remember nga ro daya nga ray unsolicited proposal da?
6: Correct.
7: Wara it wara gin advertise it na yang PPP or PPWH na part baka aton ng mga priority project.
6: Mm-hmm.
7: So this is an unsolicited proposal na ginduso it na yang San Miguel Corporation. Oo. So wala man gra it endorsement talin sa Bisansiin do daya nga rana project. So that is why nga nahugog imo sa unsolicited proposal.
6: Nakita ba now, ninyo ginatawan ba kamot kopya ita agreement it PPP? Kung anong klase ra build operate and transfer, joint ventures agreement, ano ra imaw SP Apple?
7: Do yung bitanani Metro Mamingaw ay kabuhay ra akong pinangayo karon. Ay hasta karon wa man kami ginataw eh. Never gid PPP nagsabat ka mo parte ni karon, no? Sa request na ron. That is made after nga sa Iran ruta nato na may underwritten agreement.
6: Aga so, kunta ay akunta kung may agreement hay ka parte aton nga probinsya or LGU Malay.
7: Oh, at least di na yang modesty ba nga i-info ngan kita nga ana maugadali may makarangan nag-propose. Ay makaraya, ay ano kung tama na rin inyo karang mga ika-comment, saan makaroon yung lata kung tama na kortisiya.
6: Actually, una nga ni, mandatory nga ni una sa kwan eh, sa local government code, sa state policy, di ba, SB Apple, nga ganahambay nga kung may mga proyekto pro national or privado man sa sangka local government unit, kinanganggid nga mag-agi sa local government unit concern.
7: Yes, that is very, very
6: clear. Mandatory consultation, ha? Mandatory consultation, una sa state policy.
7: Yes, una ditaron nakabutang sa local government code naton. Daya nga ra, no? Again, I would like to nayang emphasize, Jet. Wa ra it endorsement halin sa NEDA.
6: Okay.
7: Ato, nga dipdegon makaron. No? So, huwag kita na namutang sa ana na regional na endorsement at NEDA.
6: At the time si NEDA, doon NEDA director at the time si Balisakan, di ba?
7: Imo man gyapon.
6: Imo man gyapon makaroon.
7: Makaroon.
6: Okay.
7: Oo. Imo man gyapon. Pero, tungod na ni nga bukong imo na priority project, huwag tara nakabutang sa menu itaton na DepDev, itaton na NEDA. So, doon nga ni Ron na makakibot nga ni makangangawa nga despite the fact no, nga bukong imaw at priority project ay kadasig pero pag approve it anang unsolicited proposal nga
6: ra. Wa man nga ni ra ita endorsement na rin sa Regional Development Council, di ba?
7: Yes, wa nga ni ra endorsement na rin sa the regional office.
6: So, ano makondong status? Anong status ita proposed project? Masa pinatay temporary?
7: Kung aton nga tanawon, ay hasta pa yung imori karon, no? Kuha man imo ginahugaga at San Miguel because nani of the opposition nga na yung ginpresentar naton sa it makaron. So, mo nani ginamonitor man namon ay daya nga rin na sabat ipipit eh, mabuhay, actually mabuhay sa tanan nga rin naging publish.
6: Mm-hmm.
7: Do yun nga rin na nayang agreement. Do problema ka rin ay bukong kita rin itag, kung akong sundun rin, bukong kita itag, ano nga nito, karatag final.
6: Uh-oh.
7: No? Na unla ka na nakaspecify kung ano imong klase,
6: mm-hmm,
7: ilang persento. Mauron ba ka kanan? Madatuta nga to, medyo kwanyan taron eh. Medyo andalong gitaron na mabuhay pataron ng dana din na estudyuhan.
6: Kung sa bagay, dohambay ni Don Ramon ang during kwa ng meeting, nanday Congressman Joven, Congressman Jess, ag Vice Governor Anay Boy Kimpo, ag si Governor Joen, ay kung ganyan na merong strong opposition, eh, wag muna nating i-implement sa ngayon.
7: Kung sa istorya sa kanto, dito ay katibong tatlo sa
6: akin. Ay, manino naman angay. Malay mo, magbago yung mga opisyal ng Boracay, magbago yung opisyal ng Aklan.
7: Do yun, do problema karon ka na eh. Panawaron, pabulakan karon, makaroon na problema na na.
6: Ay maura man natabo sa proposed hydropower project sa Nabaoy. Deko, strong opposition, ay pinapahuway mananay. Oo. Mga 3 years, iba siguro nga ginpundo anay. Pagkatapos, sa 3 years, bumalik ko na yung sanda.
7: No. Ay, pero ako target kapating, iya ko tabira, una ko tabira sa radar ni Ramon Ang.
6: Correct.
7: Daya na rin na tulay.
6: Mm.
7: So, ako talaga pati kara nga hindi tara mo mag-ungkat.
6: Ay, oo. Gumastos na imaw, ha? Gumastos na imaw.
7: Yes. At part tabira ka anang kuhan eh. Part tara ka anang plano ba?
6: Hando magdumot. Kaparte so, ako ng hando magdumot.
7: No, umagit, no, tanawa ba ka? Hanap ba kung muruan na narang property tax and resort?
6: Oh, na ba? No? Ano na, ka 600 o almost 700 hectares yan?
7: Oo, oh, hindi ka ron. Hanap ba kung muruan? Kung wa ikaw ginaplano rin ka ron na grand plan because that is part of the grand plan for Boracay.
6: Ang next yata, parang may pre-sale yung tasanda.
7: Ay, posible taroon na yung actually, tayo din naman Action Resort, naging baligya taroon ay not necessarily naging baligya, naging partner karo Alpaland.
6: Mm.
7: Alpaland ni Nayang Ungpin.
6: Oo.
7: No? So, pagkamatay ni Ungpin, medyo waunda na doon, waunda sa Alpaland na interest, ay binaligya tanong dahil sa San Miguel. Binakay man ni Ramon Ang. Because, sakita na nga ni, tanawa ba imaw operate it airport sa Katiklan.
6: Mm.
7: Makaroon. Oh. Madali siguro may mga
6: March. 8 years pa imaw. Actually, March do target nga matapos do kwan ma-operate do rin nga bago nga passenger terminal sa Union Abas, March eh. March 2037.
7: Yes, because but that is long overdue eh. And there's a concession agreement 8 years before.
6: Mm.
7: No? Ito pa kapatalo kaapit. ATO is for may concession agreement. Ito dali sa mag-iplar doon. Siguro na 8 years lang karong nabilin.
6: Oo.
7: Ay imagine, bago nanda pinatindog yung terminal, ay pinag-utaranda nga kwarta.
6: Tagdali lang.
7: Kaya yung terminal nga ron.
6: Ha? Tagdali na matapos yung concession agreement. Dali na matapos
7: yes.
6: Eh. Yes. Ah, yung concession agreement, ay mo po yung sana nag-umpisa nga mag-construct ko bago nga passenger terminal. Ayos na.
7: Yes, oo. Oh. Oo. Oh. Ta, tabukot na karoon doon conditions, mawa nang damamit sa anda na rin na concession agreement.
6: Mm.
7: Na hasta makaroon, uwa pa tanang daroon ma-fulfill, uwa pa tanang daroon ma-obligay kung sa atong hinambaan ba?
6: Ay, pero wagit
7: na... Pagkilog lagi karoon.
6: Pero wagit na mapiyersa si San Miguel nga i-comply tanan o ginkasugtanan sa concession agreement.
7: Ay, do yun nga ni, karoon do problema. Because, do, anay ko ta karoon makaroon nga kahambal, ay kaap.
6: Mm.
7: Ay kaap, remember, kaap. It's a government-owned and controlled corporation. Oo. Oh, corporation yung taray mo. So, aniraan na tatakaroon na target. Ganun siya man. Ay, do yun nga ni Karong Dumamingaw. Hasta magkaroon din ini, dit, no? Giran to ikaw. Hasta magkaroon. Wagid kami kakita kontrata ng Dakara.
6: Dahil para masubo karon.
7: Kabuhay kami man karong na pinangayo. Do yung association agreement. Ay, hindi naman kami ka-demand. Because we have not a profit.
6: Hindi yung masana mapilit abi nga mag-submit kinyo ta kopya ko agreement eh.
7: Yes. Because the airport abi is owned by the one eh, by the Kaap eh.
6: Mm.
7: And that abi ron eh. So do yun karon do maminaw. Ma sang bilog karon na hasta makaron wa nanda pagitama obligahin sa katiklan.
6: Mm.
7: So pag transfer ko ro yun naron katiklan elementary school.
6: May budget na 200 million. Actually may nagdaon sa bidding. Si JC Tamayo yata.
7: Do yun may nagdaog nga niya sa bidding eh, kung din ano pa tananda po umpisan. Do yun karon do problema ay kasayod man kita ko style it na yang San Miguel noon. Bago sa nagagasto karon ay andaan na yung kitaon, andataan na yung kinansiyan do kwarta bago na nagagasto.
6: Do masadya pa karon ay 200 million budget. Gindive ita winning bidder at sinto sa isinta. Ay ito kung paano na obrahon do sinto sa sinto sa isinta.
7: Ay do yung panani karon do sambi. Do yung panani karon do sambilog.
6: Kumide tagakatabo. Kumide tagakatabo katul ba karon? Paano mo ito brahon do project nga 200 million sa 160 million?
7: Do actually kung ako ta karon magtanaw jet no. Dapat karon do DPWH should come up with a department order na hindi ka tin pwede na magmakaroon.
6: Mm.
7: Because kung tanaw na ito on face value, tanaw na ito, aba manahin nagbaratot ah.
6: Mm.
7: Ang kaganan siya, tama na karo, makasave, tama na karo, gobyerno.
6: No.
7: In the last analysis, in the final analysis, perdi ang gobyerno, perdi kita, hamaan, hindi matapos na project.
6: Correct. Kung matapos man ay the quality, ay wow, tar, substandard yun.
7: Ay, hindi ka magpatigit na matapos.
6: Sa 160?
7: Hindi ka magpatigit na matapos. Pero pag-dive na rin dito sa sita po sito, pila percent doon?
6: Aba ko, tar.
7: Ha? 30?
6: 40? 40? 40?
7: 40? Million? Ay, mauna mo tapos. Ang pundasyon, gato ron, kasi pati ako. Doon yun yung lumobra. So, anin, ano nga man, ano, ako nga ba, na in the last analysis, pirdi kita. Ay, mabobra man, madugang naman kita budget.
6: Tama. Ang kabot ang
7: tumatuman.
6: Ang kabot ang project nga makaroon na tabo. Bitin.
7: Ay, doon yun nga nira ako na dapat the Department of Public Works and Highways ay mag-come up at department order to address that problem.
6: Mm-mm.
7: Because that is already prevalent. Buko niya tap nagkatabo yaron sa aton. Ibilog siguro Pilipinas mo ang nagkatabo.
6: Oh, yan nga. Di yung kita magayo. Iyan kita sa aklan. Sa kalibugang may mga project na nakabitin. Diba? Di matapos-tapos.
7: Ay, paano nga ni matapos? Ay, tungod yan ni Karun.
6: Isipa ba nga Daiban et contractor ita 25-30%. Paano mo tataposon ng project na dive ka 30%? Sa 1 million ay buon mo 700 mil? Diba?
7: Oo. Oh. Ay ano rumahuman ni mo? Ay do na yung scope of work karon at kaibahan ko anang na yung posting ay do yun yun. Ni mo, pila man lang karon do contractor's profit.
6: Dati yata, mga kontraktor ganun, nagdagay ba nito sa mga 5%? Pinakabataas yun ta siguro mga 10. Bibihira lang ani katoro mga 10%. Makaroon, 30, 25.
7: Kato ano yun, 7% pinakabatayog.
6: Oh, okay lang, 7% pero 20, 25 ba o? Malisod na, kapatapos ita 25% at agiruin mong dive, bawas.
7: Ay do yun nga ni, karoon do problema. So, doyon jet, no? Anyway, doyon daton nga punta hapon.
6: Ate, matsawa man na. Daw sawa ay man gali ah. Daw sawa ay man, doon ang puro sabat na matsawa man ah.
7: Nani? Oo.
6: Sir, last day, sir. Ano rock one response it is pia clan ko is pia resolution 555-2026 nga rata antike? Dahil nga kaibahan ka mo, saan nga request nga libre hon doon taga antike sa environmental pay kung nga taga tabok sa Boracay?
7: Ay, amon doon nga ginayangan o tanay ay i-refer to tanamon doon bukong tabiro nit.
6: Ay anat munisipyo taro environmental pay nga ra bukong matanat province na?
7: Oh. Ay, oo. Oh.
6: Pero una gasukot sa anat province nga terminal.
7: Hello.
6: Send the sergeant reaper sa committee.
7: Hello.
6: Yes sir, sa committee ra nga level makaron sa committee na.
7: Wa ginot ta namon doon ay si pre-address ro ano ta karon ay anat at munisipyo at malay.
6: Ah, okay, okay. Yeah. Kay bahan, nabi ka mo, yay. Anda sanggo niyang panalawigan o baklan, eh.
7: Nani, oo.
6: Pero ana at malaya ra. Depende na sa malaya.
7: Oo. Oo, ah, depende okay. Takanda ron.
6: Sige.
7: Okay.
6: Doon mo lang, sir. Thank you, gida. Ispiapon.
7: Okay. Sige, sige, Jeff. Anytime, anytime.
6: Thank you, gida. Board member, Apple, Kiope, Chairman, at Committee on Laws, Rules, and Ordinance. Kuha ton niya sanggo niyang panalawigan. Nagtuod sa ton nga oras, may 1 minuto. Nagtaliwan sa oras kalas 9, eh.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
6: Ay, nako. Todo. Good morning, Inay. Kaya Toto Bobot Berte. Bobotski. Good morning na sa Mabilo Kalibo. Ma'am Lota Cretencio. Good morning sa mga taga Buruanga. Kay Andrio De Luna. Good morning pa shout out kami sa The Boss Barbershop. Ngayon nagpamati habang nagakapi-kapi. Good morning, man. Maligayang Pasko, Tatay Jess Alcobendas, ang taong punong-puno ng pag-ibig. Patamyaw man dong mahugod ng barangay Tano Dital, ibaw leso nga si paring Noel Aguirre, nga nagapamati ginimaw kimo makaraya sa andang bagay. Good morning, gid una kay Mr. Noel Aguirre sa ibaw leso. Thank you, gid Jamisel Crispino. Sa mga taga-Tabayon Banga, good morning kay Manolito Manalo. Kung kasinako ka mo, kung hinanong mahuman tindahan nyo, manguta naman ako, hinanong matapos amon tulay sa Libakaw. Ah, doon din, kami kasabat sa Kalibo. Ah, kung saan matapos nyo yung tulay sa Libakaw ngaroon. Habat ka buhay-buhay man matapos yung tulay ngaroon magugba. Ah, kay Rami Garcia, good morning, Gid. Shout out daw kay Terence sa Itman of Altabas. Kay Ma'am Puli Sabal, God bless you always, man. Ma'am Puli, Agasar Ed Sabal sa California. Jan Roldan, ang naka if be live. Thank you, Gid. Kay Mr. Alberto Reta, una sa Naluok. Sir Noel Banjola, blessed Thursday. Brando Santisas, happy listening daw kay Randy Santisas. Una sa Malay. Vince Cristobal, pa-shoutout sa A&A Hot Pandisal, South San Junior, Washington. Thank you, Gid. Thank you man kay Vince Cristobal. Kaya nga ni PPP, tawag ka ron. Pulo Pungko, Pulo Perma, Pulo Pangwartaman. PPP. Kaya dating kagawad, Mila Inocencio Taiko. Good morning, Gid, Cap. Mila Inocencio Taiko at Olboswang. Blessed first day of October. Jet, no to Boracay Bridge. Hindi na bago isip ng aklan. Swapang kaman sa... Ay, siyempre si San Miguel. Sa'yo mo, negosyo ta ron eh. Ha? Kung ninyo matang pasugtan ni Mau, walo tayo San Miguel. Ha? Masugod ag masugod tayo mo. Pag pinasugtan ta ron, masugod ag masugod gila tayo Mau. Do pagbakay nga ron ito, almost 700 hectares nga gugtaon na sa Minad Malay. Patyo taron it mabaho nga plano actually. Hindi man magbakit maron kagapan yung ta. Nga wat pa plano, wat ginapananaw imaw.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Shout out sa Ambrosio Lapida Maker, aga tricycle sticker sa Puo Kalibo. Sa printing ko no ita, Bias Party Mates. Una kaya Roselo Relator Ambrosio sa Aktoda. Una sa Tambayt, Aktoda sa Guling Ramos, aga sa Aktoda Coop, una sa Sikimpo. Kay Will Andrade Tambong, nga nagapamati makaroon. Kinit Sibon, good morning kay Ana Velea, Angelita, Anita, Biki, John John Arlene, agsa Alonto Family, It Mabilo, New Washington. Nga naga, nakatabid man katon makaroon. Thank you, Gid. Kay Kinit Sibon, may kutana, bidong, kung may available nga copy kita, may nagapangutana kung may available nga copy kita eh. Kotana Biona Dong. Good morning gid kaya Isbe Jan Polinita. Una sa New Buswang nga nagapamati makaurag sa compound ita mga la chika. Kaya Director Merna Regalado la chika, former Director Takelco. Aga kay Isbe Chan Paul Hinita nga nagapamati man makaron.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwa ako ka-umbra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best
3: trayang More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
5: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasira kagukuhon at baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Pwede pa gigko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Kapoy.
13: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
15: Armando Castillo ng Danday.
16: O, Tatay?
15: Mindoro. Oh. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, may 17 minutos na or 18 minutos na. Nagtaliwan sa oras ng alas 9.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Happy monitoring anay kay Sir Mario Torreya o nasa San Francisco, California, USA. May nagapangutanay ako naman kunot na ginakumbinsig itong e-trike from Roja City ni SB Marti. I-clarify na ito mga nangan ha. Well, actually sa kamaturan, wamangin ha-mentionar nung hagan ni SB Marti nga imaw ito nag-attender. Pero ipangutan na takana kung imaw ginman nakatender sa meeting. Sa Roja City, na-istoryahan na yung Polaris Transport mga kasimanwa nga makaroon nagapangayot authority to deploy e-trike sa Kalibo. At the same time, nagapangayo ita MTOP franchise para sa e-trike. Kung imagin man, nangin kapartit meeting sa Roja City bilang chairman, ita Committee na Public Safety aga Peasant Order, aga Public Utility, ita ito niya Kalibo Sanggulang Bayan. SB Marti, sir, good morning.
5: Yes, good morning, man, team. Katulong yung jet, and good morning, man, sa formatting mga sa Tudor Rachel.
4: Ikaw, good man, doon nakatinder ita meeting ko na sa Roja City. Kuray nga nga, Anat Polaris nga nga request for an authority to deploy e-trike sa Kalibo?
5: Well, actually, ay, well, ako kibahan ka tungo na ito. Itagasan ka ng bahan ba, man.
4: Ah, okay. Vice
5: Mayor.
4: Philip.
5: Vice Mayor Philip, Piero Kimpo, ato ni head sa Processing Division, to ato ni mga secretariat na sa ganyang bayan.
4: Ah, okay.
5: And hindi ko sabihin, it's happy na di, katudong jet na ay many times ako ininvita sa luwas
4: mm-hmm.
5: So ako amigo ng Tagana at Pedro de Panay para tanawan na nino the operation ko mga i-trike na naman niya na gin ano ba sa Pedro no ano to ay may idea man na ikaw kasi Luwas City man ay nag-antol sa Transport Modernization Program.
4: Okay.
5: Para nabiro do probinsya di munisipyo ay gaya na-encourage ka ron yung Department of Transportation.
4: Mm.
5: That's why nga niya, nakaanto niya niya ka ron do taga LTE 5B, no? Region 6, kay Mia Joyce Oco ay para studyuhan do niya ron niya, rerouting.
4: Mm.
5: And may under pa nga ni nga pansayos na sinunahila ga ano na magiging umbraro DOT gana LTE 5B sa rin modernization.
4: Mm.
5: And when you say e-trike, under na nila sa ngulang bayan ng Kalibo, no?
4: Oh. At
5: yung mga tricycle.
4: Mm.
5: Ang kita ang katangat pansayos ka lang doon sa ngulian or do yung Gio Kalibo.
4: Okay.
5: But anyway, para masudyuhan naman, para makita, ay ginambay na ako si Vice nga, kung pwede Vice, kina-invite kita ito na mga agto, para tanawon, agto ay, studyuhan natin ito mauno. So, nakita naman nga, marami mataro, anda nga i-track ito, para yung Manawi sa Boracay, andang kapasidad ay mga wayo, no? Kumbaga, anong sa likod, ang daywa sa kilid driver.
4: Mm.
5: Okay? So, bago. But, ako na din nagpungkong ko ito. Ang gintanaw na ako, na pwede taro apat-apat. So, wago.
4: Wago.
5: Okay.
4: Okay. Okay.
5: Masabi, katulong dyan dyan, kung makimot yan ito, ay iwat nga nga siguro 12 ka rin eh.
4: Okay.
5: Or kung i-maximize din mo, katin ko mga estudyante.
4: So, mas magapa di mao, ag masabuan ng mga komodar kumpara sa aton nga tricycle ya makaroon nga ginagamit.
5: That's correct. Bukod pa, malisod para sa mga tricycle, kung naman, di ba, ang gagat, ang sikit para mapahigo, di ba?
4: Mm.
5: And, na yung bukod ay komportable na ito yung mga mananakay na sa tricycle. So ngayon ay siyempre doon ay komportable mo. But anyway ay wala tabo ay ginano katito kasi sa Manila ka to ay gin-mention ako kay Mio Jury Soklo ay maraming man sige maraming niya kung ano manaro dumayan, no? And pagkatapos na yun ay kaya na nagagdaw kay ano, Mr. Joey Osweola para natong-natong na mga andan natong rerouting plan or modernization plan, no? Ay natabo ay mayang ay sino mga doon bitaw natin para mag-istorya ay kita nga rin man ha ag tapos kung sino rin yung patawag ka to taga TTMD Office of the Mayor taga ano taga Sanggayang Bayan ito si in charge sa franchising ag ato na yun doon medyo ato na yun yun eksperyahan na yun ag maging presyon si Sir Joey na doon do anda na to na plano.
4: Okay.
5: So, pero planning office ko nag-plaster. Una man ka to si Mama Iglo. Ay ako na ikamba kay Sir Joey, ipatawag kayo na ako na tunutuwa na. Ay, hindi ano yung mana kasi ano pang mana na nasa planning stage pa yan. Kung medyo
4: okay yun.
5: Istoryahan mo galing man ha. So, that's the time siguro man na rin nga ipatamagun tayo yun doon ano, to taga, ano, TUDA, Presidents, mayang Office of the Mayor, i-present na dito kay Mayor doon nga, tayo rin istoryahan. So, di ka tong tayo ni-invite ka tong si Chairman's Committee on Transportation. And pagkatapos ay ginabay ko mga nga sa atin si Vice Cator Camon ay siya mo ang istorya kasi supposedly dapat ito talaga kay Miguel Carnan to. Magaling si Sir Joey mo talagang bayan hindi anay ay ato na anay man ay plaster bago i-present kay Miguel ay mawaway man man ang walit ay pasada pa ko na no. And pagkatapos tayo na ay ano nga ni nag-schedule kami kung kay Miguel it meetings, ito ang pinababa ng meeting, nagpabakulod ay si Mayor sa LMP, tapos nagpa-Pampanga na to, sa LMP man, so that's the reason why nga wakamit, no? Ayan ba naman sa, ano, sa taga Polaris ka, no, umbrang matsagat na kay Mayor, ay simple, medyo excited na si Nisan, dahil datatranda nga, ginutang rin nga, kung itabi sa istorya naman nga pistingan na mga madalas ang that unit iya pistingan mo at bayad na dewang klase nga kwan may ruta agwa at ruta
4: okay.
5: Kung siyang duwa sa buong nakita no ago to ay maiyano ma, kay Mio that's the time siguro nga kwan ay ranang butong baron nga payment siguro ay special payment aron katulong judget nung na yan pag testing mo yan ano kung okay mo kung hindi
4: okay
5: and sa karayan ublan ito din ang sa karayan ni Maron it atong niya committee on transportation aga public safety sa ako niya committee
4: so raya yung kinapangayo ang marang authority to deploy e-trike para matestingan yang sa kalibo
5: yes
4: okay.
5: Oh, wapa tayo, wapa nga nito, di nang say. Buti ka nun, parang ipakita na sa mga toda natin, kung ano yung outcome ba, kung nagkakita, sanda, o wasa na nagkakita. No? Ay malisod na na magbinutang kita, kung may kakita, ano, toda. At may luta, tabi mo rin na ginaagyan ni Mao. So that's why, daywa mo option, tiktikan naman yung mas may ruta na gintawag yung ubra naman at pagkatapos na yun ay sa white ruta na rin yung ginaubrat mga tricycle driver na ito makano. Medyo mawanda yun. At kung siyendo ba namin para kanda sa batay si Kulunay sa aton. At kung ano, dahil napuposal, but sanda, ay willing to sanda nga mag-provide it unit nga rent to own ba gano'n. But siya nun, ay hindi ka natin mag-utang sa banko o consumer, ay hindi ka nun kutub sa manunin mo. Base man sa ginakita ng
4: Marmalin mo. Okay, matsaga kwan ka, ga boundary ka, pero may certain nga kwanimaw, nga dinag-on kung pila, tapos pag natapos yun doon, imor unit.
5: Correct.
4: Okay. Mauron do kasugot. Pero may, wala pa tat formal nga agreement.
5: Wala pa. Gina-transfer po, gina-present mo kay Mayor Juris na yun. Mahal ko taro,
4: kaya sa plano.
5: O, medyo saya, masyado excited ng Polaris. Nag-ganot agreement in POP, yung gano'n nga to.
4: Francis, sabi na gina pangayo eh. Oh, anabing letter ay ga-request mo authority for deployment it e-trike. At the same time, ga-request mo it franchise eh.
5: Oo, ay, ano siguro ay base kung si Tawan na kung ano, ay dapat ay special permit siguro. Depende kay niyo kung ano. Pero sa sagulang bayan, kung ano dapat yung brown.
4: Siyempre, wapa ka mo ita igin na kasugtanan, abi, kung pilarong rinta karon. Aro mga charging station, aro mga charging station na abi.
5: Sa charging station ay may lugar ta ang sanda nga ni ga Pagayot area ka to nang sanda matugo ba it charging station nanda.
4: Okay.
5: Kumar hindi na lang magproblema ro kalibo.
4: So ano ro kung natabo ko Martes, sige na sugta ninyo, gintawan niyo authority nga mag-deploy anay sanda para matestingan sa kalibo.
5: Well, you'll refer na mo sa Committee on Transportation and sa Committee on Public Safety. Peace and order. So, joint committee, Maron. So, what's going on? Ipatawag siya na. Invite the Federation President ito da.
4: Okay.
5: So, Office of the Mayor natin, sa legal natin. So, TTMD, o Kalibo PNP, sa traffic. Division at Daya Kalibo PNP. Planning office of course. And kung sino pala na ano to ay ma-plus sa remote ba yan kung ano na yun sa kasultanan i-present na yun do committee report adapt at tapos ay i-present mo na naman si Mio na yan.
4: Okay. Ay matsa so wa pa man ha wa pa mata wa pa man. Umani na bita sari-saring reaction ni. Eh. May naghambag abi nga dapat man na unahon na nga sulbar at munisipyo rong kolorum, traffic, double parking, mga abusadong mga tricycle driver dapat unahon man at ayos na iron. Rong mga traffic light sa kalibo nga mga samad-samad dapat man na unahot ayos na iron.
5: Actually in fairness sa local government unit in Kalibo. Many times naroon ginistoryan katutulong dito. But mga nilo, amang ginahinyo nga niya sa TTMD natin at sa Kalibo PNP nga. Himuso niyan doon yung mga kolorong natin.
4: Tama.
5: And with regards to, maiwag ka rin, engineering at karoon doon dapat nag-inspeksyon.
4: Oo.
5: Katanaw, hindi naman ako nagsaling kami yung tanan.
4: No problema, sa makaroon na matsawa tagihapon ita it-development eh. Pero mga samad niya traffic light, wangan ni maayos. No, aton nga mga double parking nga mga kulurum. Problema man gihapon eh.
5: Ay, siyempre, siya na rin chance ka rin ng division o department.
4: O aton nga TTMD.
5: Traffic light o mga iwan sa karsada.
4: Engineering.
5: Engineering. When you say na yan mga kulurum siya nga dako ka rin. So TTMD.
4: Traffic enforcer.
5: Ag, aton nga traffic enforcer, di ba? Oh, ang sa pinpinator. Doon doon, hindi man pwede rin nga kamon, many times na mamot ang resolution na mamon kang ginapasa katodo.
4: Matsa ako nabi nga nanotahan niya sa aton nga. Sa aton nga kuha nabi na napanuhan ko ha, sa kabuhay-buhay ko nga pinamatsyag man sa implementation ordinance ha. Pero aton nga mga department, gara mga division nga in charge sa implementation, implementing arm baga kung aton nga local government unit. Gahugat na it order. Direct order rin sa Office of the Mayor. Ngayon nga dapat kinahanggan nga maghugat it order kay Mayor.
5: Sa da mismo.
4: Dahil ang data ng obligasyon.
5: Kaya ni may department head, may division head pa. Because kung ano, gagagano na, saan na talaga tanaw ka ron.
4: Okay.
5: Nag-report na kay Mayor, dahil atong kugang. O sige, punduhan natin doon, nag-tumayo si Moron. Pwede mo ba akong ta? Kaya si Mayor, magpinalay itong itungan ni Muto na, ay, dap-dap, ano ba siya na ano ron sa, kasi ni, ron sekretary nag-report na ano dapat ubahon ng daan. Agad punduhan. Kasi, simple, unang man doon sa rendition ni Mayor, karon of course, but kami sa bilang bayan, kami tagubayat lagi o mga resolusyon na ordinano sa.
4: Okay.
5: Pero hindi na kami nag-blame do problema at ibang tao ay blame pa na kami ang dapat.
4: Pero ano ba plano tato nga munisipyo? Kundi may aton nga transportation modernization program eh. Matuod man, environmentally friendly, abiro i-trike nga ra dahil nga kagamit at gasolina ra eh. Aga-charge ka rang electric eh. Pangaywa, manami matabimaw eh. Diba? Manami gin matay mo yes, kumpara.
5: Pero pasero.
4: Oh, that's why ngayon nga rong tricycle sa Boracay gin phase out kita ito agbayluhan tat i-trike.
5: In our case sa kanibo hindi ka nato ni phase out do tricycle.
4: Then no concern dahil sa kabuabo ng pagka tricycle. Paano na to na i-phase out do pilang libot ang arang tricycle?
5: Hindi rin no because ka una-una lagi ay unique na ito na tricycle yan. Saan ka attraction, tourist attraction din naman. Pag-iwa ay doon na biro way of transportation yan ato doon. Sina taxi o kita jeep.
4: Oo.
5: Nga nagalibot, no? So then, sa taro, purpose it, modernization plan it,
4: Kalibo.
5: UTR nga, may una nga rin nga, deep nga galibot yung nabi man na, no? In our case, even the Roa City, wapas na karoon eh.
4: Oo.
5: That's why nga rin, nagsugod sa nga sa e-trike. Ang gusto ay hindi man madugat pa na buyan o iba, madugat nga dyan.
4: Okay.
5: So, but nga doon, kung e-trike kay no, presidente, ang kanang may membro, andang tanawin kung paunor o pagtasta ng daman sa andang mga nakasalisari ng mga tuda.
4: So kung sino nailat i-trike, pwede ka mati mo mabot i-trike?
5: Yeah, that's correct.
4: Okay, oh, kung gusto mo atong tanang traditional na tricycle, karon ka mati mo.
5: Yeah, no. And doon mo lang ka, makasirin sa nga, gabor kita nanda, because nga ni, nga, mabaho ka ni Mau, agabor ko sa hero, and, why Mau, gasolina, ginakuan, yung thing.
4: Okay.
5: Electric yan.
4: Oh, tama ron dahil sa kamahal ko gasolina makaroon. Pero kinangan pa kita. Pero kinangan pa natin do ordinansa dahil wa ta nakasuod sa itong ordinansa ro i-trike eh.
5: Wa kita to ordinansa karon.
4: Okay.
5: So that's why gani pa but SGLG ay aron do atong mga kugang.
4: Okay. Saan ba nakaschedule yung committee hearing? SB Marte?
5: Wa pa man ay because reliability it na mga research person natin.
4: Okay.
5: LTO pa rin kalagay ka rin na gina-invite na natin sa committee hearing.
4: Okay. Sige. Karoon ang ane ako. Sir, malik ako sa kiri ha. May akong gustong i-clarify yan. Kunin may budget meeting on ka mo. Dahil nga submission it budget October eh. Makaroon. Diba? Submission it budget.
5: Okay.
4: Na-historyahan ko no sa during ha sa inyong budget meeting. Historyahan do eh bagang ginbakay natin yung rugta, ginatindugan makaroon it Memorial Park, agrimatorium. Nga nangin makontroversyal man yan eh. Asa makaroon, di gapon may operate natin. Yan abo pang kugang-kugang man, pati mga permit, abo pang kugang. Now, haistoryahan ko no sa budget meeting, aghapangutana, hamaan itong ginbakay nga rugta, wata gihapon may transfer sa agat munisipyo despite garong kwarta karon nga gin-loan, hay kaibahan do 12% para sa pagproseso it mga dokumento para ma-transfer dong ngagan sa anat munisipyo at Kalibo. Ano ang natabo, sir?
5: Sinsagid, katulong din yan, no, wala nabi ako at idea ka ron because buwan ako at member sa Finance Committee.
4: Okay, okay.
5: Exoperation. So, lumakasabat ka na si S. Derek Bautista. Kasi mo, chairman ka rin.
4: Mangutan na bigita ka, SB Rex, kung ano ka matuod nga sa budget meeting haya ginpakutan na rung municipal treasurer naman ita imogali na katuka karang magasi kaso sa mga dokumento para sa transfer aga rukwarta haya release yuta pero rung dokumento wata na proseso nga gan tagi hapon ha itaganat yugta wata ba transfer sa ato nga munisipyo.
5: That's why nangyari lang sa tulad yun yet mga una ka mo nagkanao ka rin ano to ay mayagan ba ga para masayaran man ito mo guyo, no? Panalugan ka yung tabo sa katulong na dalawa.
4: Simbre no kwarta, release ito eh. 12% pa man, kamubaho pa man. 12% yung total budget. Doon binoo para sa pagproseso ko pag-transfer. Pagkatapos sa makaroon, wata may transfer doon nga gan ita gugta sa katulong na munisipyo.
5: Doon na niya. So anyway, ay, sige, ipacheck na ito. Nagod to ay, at least may idea kita. Nagod to ay, kung may ano, ay, may ato niya ba siya?
4: Mabaho pa man pundo sa pagbakay ka na, di ba? Mga 200 million? Eksakto ba? Pero ako nga pag-intindi?
5: Pwede siguro.
4: Mga 200 million ba? Rung ato nga ginastos pagbakay ko property nga ron?
5: Huwag kita ka idea kung pinag ito ang actual, no? Value kasi iba-abi ang presyo ito na lote yan eh.
4: Ah, okay, okay. Sige. Kaya Sberix, kung ipakutana, imor chairman at profession committee.
5: Ima, kasayon.
4: Thank you, Mr. Ha. Salamat, Gini Sibi Marte. Aga, good luck sa inyong committee hearing, ha. Wapa mat schedule, eh.
5: Well, ako mo lang ginaklaro, abi, katulad yung jet, bata na binako sa mga paldo-paldo nga rin. Tandaan ako, ako abay ko na mahilig sa mga paldo-paldo. Nagagastot ako sa
4: sarili. Sarili.
5: Oh,
4: ay, ambang ni Nico ano, ambang ni Joel Cipriano nag-comment ba yan? Paldo man karasanda, ginhinga bot gid ng tricycle.
5: Bukod kita karon. Sa serbisyo mo na ka sa barangay ka to, bukod sa lahat may ilikon. Kahit sino, mga tao ka ron.
4: Sino mga pumaldo ay? Thank you, Ganis Bimarte, ha? Sino mga kunur ginhinambang ng mga pumaldo?
5: What at nagpaldo ka ron? Tandaan natin nga, maanda ta ka ron ay makabuling sa kalibo. Because may anda ding negosyo niya ka ron, nakatutong dito
4: dito. Okay.
5: Si Pablo. Okay. Gusto mo na makabuling, ay, ano ka rin plano
4: ko? Ano, Tagana ba at Polares? Aga Tagana at Pueblo, saan ka Tagana?
5: Oo.
4: So kay Mr. Ong. Kay Mr. Ong Mangalira, Polares Transport.
5: Ano, anda ding, yeah, oo. Ang dati nga plano ka ron, katotong dyan dito ay ano sa airport, pagtutakunta, airport?
4: Pok! Na, okay.
5: Ang ganit niya sa
4: publiko. Manami, matakunta, manami, matakun maroon ng plano nga rin sa airport, pagtutpook dyan dito. Kundi gina-develop na ito nga tourist destination eh.
5: Yes.
4: So, eksakto mataroon, eh, Mr. Ong, ay total, imamantagana at Polaris, imamantagana ko rin nga property sa Pook, eksakto matakunta ro na.
5: Ay, siyempre, gina-plaster pa rin eh. May investment tayo sa mga matawa na sa lugar man. Ay, siyempre, nakikita mo natin na babong kuluro man na una. Ay, gusto mo natin ay matawaan man itong mga buhian do. Ligal sa mga nga nagpapabuhi. Bukod ato yung gano'n nga ibang nagpapabuhi nga.
4: Sa kabaabog, iba't ang pagkakuluro, Miss Bimarte. Rin, ako nga, ako nang nangawa na matlit na tumatap na kuluro sa kalibo. Imbes nga sa gasangkiri, kainabo, nga nag-inabo, patangan eh.
5: Ang bukod ba tayo, kalibo ka nun?
4: Oo, nag-inabo, nga nag-inabo, aman. Hey, pwede man galing nga magbiyahe, kung hawa ka man nga nag-inadakpa.
5: Kaya
4: okay, nag-inabo. Ay, pwede galimana. Pwede galimana. May kita man ah. Ay.
5: Doon na di, titindi ka nun ay, wabi man at pray ba kita nga nag-sukod kita yung mga. Dapat man nakatibayad ba ka na yun.
4: Ay,
5: ito mali mo, kaparada mo na ka, nagabantay.
4: Ang kilaga man nga niro mga naga-drive it mga kulurum. Adaw-adaw ka ba una ni Karol nga naka-parking? Aga, naga-pick up at masahiro sa mga nga establishment nga ron? Kapila ka muna?
5: Ang kilaga nga mga driver ko na sinong kulurum, legal yung mga driver nato.
4: Sahid man it legal, ha? Kung sinurong illegal.
5: Ang ginawag pa nga, LTO mga ron, at mga kuluro mga ban, babo nga dakpan mo karon.
4: Nga ni, oo. Ay, galing nga, siyempre, tricycle, anat at LGU, abiron eh.
5: Ayan,
4: oo. Oo, hindi maka-intra ro. Hindi maka-intra ro
5: ito. Nag-dakop. Ay, dapat may coordination ka rin sa TTMD natin.
4: TTMD. Okay. Sige. Dito man lang, SB Marte. Thank you, Gida. Salamat, sir, sa clarification.
5: Thank you, man. Katulong din, Jet. God bless lang. And more power lang sa instruction sa Toto Radio.
4: Thank you, Gid. Thank you, Gid. Gid Wilson. Ay, mat sa paos-paos ka ba karun, eh?
5: Okay.
4: Thank you, SB Marte. Thank you, Gid.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ah, so, gets ko na, gets ko na. Rupularis Transport, ah, aga, arong taganat Pueblo ni Panay, nga nag-develop itpok GT Port, sang katagana, kay Mr. Ongali, arong Polaris. That's why nga nakabase sa Roa City. That's why nga, nakasudungagan karan ni SB Marte, del si SB Marte magapit kay Mr. Ong.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Pero ang pangutana ta is Brix, ikaw ro chairman committee on appropriation. Ano ka matuod nga rong hugta nga ginbakay naton sa Mabilo? Wa pa ta ma-transfer gihapon sa Ngagat munisipyo. Abi paki-OC sa Abira bilang chairman ita finance committee. Ah, itaton nga sangguni ang bayan. Ah, paki-OC sabi kon matuod ang wagya po may transfer sa Ngagat munisipyo rong hugta nga ngayon bakay sa Mabilo. Haman itwa tagay hapon may i-transfer doon. Ayrong kwarta mat sa harilis yuta. Ha? Sino karon nung nakatuka nga magproseso? Hamatwa tagi hapon may transfer asta sa makaron.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kung may wanaila sa e-trike, may naila man. O ara ng hambago. Mas okay nga mag e-trike para masairan yun kung sino rong kolorom nga tricycle. Ha? Ayos. Kay Jeffrey Roberto, kung ginayos ano yung mga traffic light sa Kalibo, ayo, kabaabong samad yung mga traffic light. Oh, anat kuan kondo iba, hindi man tanan at munisipyo ha. Riba kon anat Department of Public Works and Highways. Good morning kay Mr. Jeffrey Roberto. Kay nabasa ko man kay kuan ha, kay Jewel Cipriano. Paldo man karasanda ginahingabot gid mga tricycle. Wa magano gid face out tricycle. Wa magano face out. God bless you always man Engineer Cesar Gomez Taiko kay Janly Innocencio Salazar. Shout out from Antipolo Rizal kay Carly Tornia Santiago na sa Boracay. Oh, good morning gid. Ayang ang nagabi tiempo nato ni. Inagat ang ning padayunon doon. Kay Toto Arne Relampago. Og kapag ano bro, nga ni ko na tricycle, i-trike pagid, ay nako. Okay, gid, Toto Arnela. Matsa electric trike yata sa Robinson's Place sa Lawaan, pagtot Pueblo Terminal, ag vice versa, hanggang 8 do pasahero kara, tig 25 pesos dong bayad. O, nakita ko sa Roa City matood eh. Kung magpa-Robinson ka ba tood ay e-trike, ano ginagamit alin sa Pueblo ni Panay. Ipasolve anay rong kolorom, traffic, double parking, abusado ng mga driver. O, tama! Imawgin man, imawgin man doon nakatoka, ikutana na ton ka na. Kung imawgin man nakatoka matood ng magkasikaso, agang malaking kababalaghan at tanong, bakit hindi naasikaso? Eh, ang pera na ibigay na sa nag sa dapat mag-asikaso ako pag transfer it property. Aba ko mo 12% it below ga budget. Long ginallocate para sa processing, naubos yung kwarta, wa ta na processor ng dokumento, wa ma-transfer sa Ngagat munisipyo. Paano nung Dr. Balsokro? Aning mahambay karon bilang sangka doktor?
3: Walang inaatras.
4: Ano ta man nagabot ni doktor? Ay, kon nga doktor kat papili sa doktor man tawag yapon karon. Ay, Diyos mio.

0: Pero update development banwak kung mga nakinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras bantay si Banamon nga menyo sa Public Affairs Program. Ang wa tama talakay, buhas naman kita banwa. Buhas naman kita. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Sangagan kong bilog na porsa at radyo tulo aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahila iton mahilwayon. Nagsusilak-silak gidmat sang kiri pero magagom gayapon. Ngadlaw ito webes. Entrada ngadlaw sa buwan ito Oktubre. Pizza uno kita. Trabaho lang walang personalan banwang nagapamati mangin. Hilway ka.
1: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Rancho Rancho Todo. Mga pasaway sa lipunan, may respak na Rancho Rancho Todo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Mabilis sa iyong papawid to Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For order,

0: Just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

Kaya ang marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipit sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: May powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nagkakaginbawa,
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawide advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri naton pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imo, Engineer. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila mo niyang itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, and it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dalas ang mikrobyo mag D3 Bio. Karoon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahan ta, ha? Kapamati ko sa JP gapon may nakasulod, may dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept na yun. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagid, Engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cilio cells gidya.
2: Again, the most basic structure sang lawas, why naman? It's cells.
1: Okay.
2: Ano pinakagamay-gamay din? Microscopic. Cellula. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Okay. Kailangan natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Oo.
2: Pinatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: Hindi naman siyang puslan.
1: Oo.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off pababaw, gakakakas, gay mo buling.
1: Okay.
2: Mo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, naga-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bailan na, ina, it's a different topic. Dito okay. Na nga ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan akudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amo na nga tingala kamo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Nakagat sang subay, ngayon hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.

0: lang gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
0: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo ma-suffer kay base magka-cancer. Amo na.
1: Tipro isa mo lang atong ginikanan, si Lula iba mo lang to.
0: Pag ibalik ah. Oh, hindi na to ah. Oh, ano man buta ta kay Muhammad. Oh. Now engineer. Again, why labot sina? May ginatawag kita nga environmental factors or amo niyang imo nga or acquired.
1: Aha.
0: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom.
1: Aha.
0: That will cause gene mutation. Chemicals. May nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mhm.
0: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo. Sige, uyat, magka problema.
1: Mga external factor na ya.
0: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha.
0: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
0: Oh, sige, man nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong paraganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Tidamo-damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imutian. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Ya dok, 50 sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganito dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Kidra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na tong daan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir, tiyo ko.
1: Okay. Check.
0: Anong gainom ka? Yo, sir, gainom ko beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya mga 30 anyos na check.
1: Okay.
0: Nagka sigarilyo ka? Yo, sir, pit. Check. Ya pala kaong ka karne? Plakong ka karne? Huwag ka kaunutan? Ya, odok, plakong ko karne? Oo, che.
1: Nag-contribute.
0: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
2: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kaya sa prostate, it's either you
0: don't have it.
2: You overuse it or you don't use it.
1: Okay.
2: Hindi ta mag-veer away sa colorectal cancer Ang ambal ni Sir JP kung may if he allows me ang pinakanamig ito utan. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber amuni nga act sang scrub. Amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
0: for cell mutation about sa detection sang lawas kung may
2: accommodating kay Sir JP.
0: Oo, gusto ko hindi masayang imong gin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Wala man.
1: Wala.
0: Doon pa rin yung mablang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulog ko diyon si Imo. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
0: amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
2: So yan, tas bong no, paano bala mag-react ang aton immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes? Oy, di ba uso sa buong no nakita

0: nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa eskulahan.
0: Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
0: Tingin rasunan ng usually nga, tamaan ka damo, bisa sa estudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
0: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
0: That's why makalusot, gidkisa. So, there is mismo, sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
0: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Ang mga dapat i-check gid, no? Pusubong adlaw ya, chikon ta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga atong mga selula, kag active Sir Boy.
0: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mapalang gwardiya. Isa lang ko service sa Shin. Kiting, di ko naman ano gap. Kung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, uy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
0: Hindi.
1: Hindi
0: paano pa? Siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At di ako na ang bago.
0: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
0: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
0: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
0: Ang ubrahon ni gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa atong immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
0: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
0: Katuanan nila dayon ang site kundi ay nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Ano tingnan Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
0: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
0: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
0: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders ngayon na. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
0: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang, kung hindi mo na damo nga sulod sa imo, kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
0: Ini amo na daga sulod engineer gyam bal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay may ari ko din, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
0: May antidote ko din, may almas ko din para siya.
1: Ah.
0: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala, ha? Ay kuain niyo ko bi sample?
1: Oo.
0: Ha? Kuha na sang gitawag dendritic cells, dendritic cells. Makuha na sa sample, o ari yo. Ari siya amo ni siya, paano ni siya patyon?
1: Aha.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient, amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti ang lain da kun magdamo na. Ti kun magdamo na hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer. Hindi na kasarang ang imo immune system nga. Again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelmed
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong unang dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang gitawag nga mga viruses kini. Kay according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makonvulsyon.
1: Okay.
0: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na.
1: Uh-huh.
0: Pabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm.
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when is ilabot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya way da ilabot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sa nature, kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig din sa aton mga selula kung kaysa nga aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
0: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
0: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
0: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila.
1: Oh.
0: But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo. kung ikaw nakadikri bayo. Kumasat lang kaso, ubusip on kagilanat, ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetektada yun sang almas, sang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria ang nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang papaputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kaglayo ka sa wrinkles. Key ginapataas mo sa vitamin C nga din sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagini siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ha, Sir Boy?
0: Ang pinaka-importante din may DSE ang ginatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo yung double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ng DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang buhi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amo na ning siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo yung nami, ah, nami ang imumod taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init ng tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin, mo ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, gusto mo yung i-repopulate, ibalik diyan ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo si imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin B's, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usab sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika for biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga itong nga gut, arad ang mga maayo nga mga, kuan mo, nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini Sir Boy sining aton nga mga clinicas for biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo Sir Boy, ano ang maayo
0: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubusip, on, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
0: ako si Boy Zueta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika-ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes, sa unang araw ng buwan ng Oktubre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para sa headline, balitang lokal, Altavas PNP. Hinikayat ang mga negosyante na gumamit ng money detector dahil sa gumagalat na peking pera sa bayan ng Altavas.
0: Todo Balita. Todo
3: Balita. Samantala, Aklan ng AgriPenew or Nagwagi na 300,000 pesos grant sa Young Farmers Challenge sa regional level.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At Philippine University Games 2026 gaganapin sa Aklan ngayong buwan ng Oktubre. Mahigit at 30 na paaralan, inaasahang lalahok.
0: Todo Balita. Todo Balita.
3: Sa iba pang balitang lokal, 9.5 million pesos na community project sa Buruanga, minomonitor ng DSWD.
0: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, Super El Nino. Unti-unti nang na mararamdaman sa Western Visayas. Below normal rainfall, inaasahan ayon sa PAGASA.
0: Todo Balita.
3: At shooting incident sa Western Visayas, bumaba ng 23.8%.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Sandigan Bayan, ibinasura ang hiling na alisin si ex-DPWH sa bunuan sa kasong graft.
0: Todo Balita.
3: Samantala, 3.15 million na halaga ng ecstasy na nakatago sa lalagyan ng whey protein nasa bata sa NAIA.
0: Todo Balita.
1: Sa iba pang headline, paghahanda kontra Super El Nino, pinaigting ng gobyerno.
0: Todo Balita.
3: At COMELEC, iminungkahing pahintulutan na bumoto ng isang linggo bago ang eleksyon ang mga vulnerable sectors.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, 5 crew ng oil tanker napatay ng mga pirata sa Somalia.
0: Todo Balita.
3: At Trump, itinuring na tagumpaya ang pagurong ng US troops sa Iraq.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Alex Yala kabilang sa Time 100 Next list.
0: Todo Balita.
3: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, Patrick Garcia, nagsalita sa issue ng sustento o sa anak nila ni Janeline Mercado.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang negosyo, inflation rate posibleng sumipa sa 7.4% noong buwan ng Setyembre.
0: Todo Balita.
3: At pag sa balitang pangkalusugan ng health news, sa pagtigil sa paninigarilyo, makatutulong sa pagpapahaba ng buhay.
0: Todo Balita.
1: Alas 11.30, iuchi na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Inikayat ng Altavas sa PNP na gumamit o bumili ng money detector ang mga negosyante sa bayan ng Altavas dahil sa mga reklamo na paggalat ng peking pera. Sa informasyon mula sa Altavas PNP, ang huling report na kanilang natanggap ay ang peking 1,000 pesos na naibayad ng isang senior citizen sa Akelco office. Bukod rito, marami pa rin negosyante ang nagpaabot ng reklamo sa gumagalat rin na peking 500 pesos sa nasabing bayani. Inikayat ng kapulisan na agad iulat sa kanilang tanggapan kung merong mabiktima ng ganitong insidente upang kaagad maimbestigahan.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Samantala, isang aklano ng kabilang sa mga nagwagi is sa Season 6 ng Young Farmers Challenge Upskill Regional Level Competition ng Department of Agriculture, Western Visayas. Tinilala bilang awardee si Cheyenne de la Cruz, may-ari ng Chin Food Products mula sa Numancia, Aklanan. Kasama rin niyang nagwagi si Mike Angelo Fernandez ng AgriMix Quail Farm mula Antique, at Sean David Banusing ng City Roots mula Iloilo City. Bawat awardee ay nakatanggap ng 300,000 pesos grant na maaaring gamitin para sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng kanilang mga agri-fishery enterprise. Matatanda ang naging YFC Startup 2024 Provincial Level Awardee na rin si De La Cruz bago siya muling nagwagi sa regional level ng Season 6.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, may gita 30 paaralan ang inaasahang sasali sa Philippine University Games 2026 na gaganapin sa Kalipu-Aklan mula Oktobre 23 hanggang 30. Kabilang sa mga paligsahan ay ang beach volleyball, volleyball, athletics, football, futsal, taekwondo at basketball para sa men's at women's divisions. Kabilang sa mga paaralang sasali ang Polytechnic University of the Philippines, Central Philippine University, Aklan Catholic College, Aklan Polytechnic College, University of San Agustin Iloilo, University of St. Laza o La Salle Bacolod, University of Negros Occidental Recoletos, at Foundation University Dumaguete. Bukod sa iba pa, gaganapin ang mga laro sa iba't ibang venue sa Kalibo, Banga at Angalan, pati na sa Aklan Sports Complex sa Bayan ng Makato. Layunin ng Philippine University Games na mabigyan ng pagkakataon ng mga student-athlete mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad na maipakita ang kanilang kakayahan sa larangan ng palakasan.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Samantala, minamonitor ng DSWD Kalahi SEEDS ang apat na community projects na nagkakahalaga ng kabuang 9.5 million pesos sa Boruanga, Aklan. Batay sa monitoring hanggang September 24, nasa 60 hanggang 93% na ang accomplishment ng mga proyekto na layong mapabuti ang access sa health services, kalsada at edukasyon. Kabilang dito ang Barangay Health Station sa Barangay Tag-Usip, Barangay Access Road sa Barangay Tigoma, Access Road na may box culvert sa Barangay Mayapay, at One Classroom Schools School Building sa Barangay Nazareth. Pinangunahan ni Engineer Zenny Villasis Apresorado at Engineer Joshua Abilyar kasama ang iba pang Kalahisids personnel at iba pang monitoring team. Nakipag courtesy call din ang ahensya kay Boruanga Mayor Alan Dagohoy bago ang nasabing inspeksyon. Isinagawang regular na monitoring upang matiyak ang kalidad at tamang implementasyon ng mga proyekto na nakabatay sa pangangailangan ng mga komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:42 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Unti-unti nang mararamdaman sa Western Visayas ang epekto ng Super El Nino magsapit ng buwan o ngayong Oktubre, kung saan inaasahang magiging mas mababa sa normal ang pag-ulan sa rehiyon. Ayon sa PAGASA, ayon kay PAGASA Iloilo Weather Specialist Engineer Ferdinand Robin, maaaring maging pinakamalakas ang epekto ng El Nino mula ngayong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre. Ayon kay Robin, unti-unti nang nagbabago ang pattern ng panahon habang nagtatapos ang Southwest Monsoon o Habagat na maaaring magresulta sa mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Batay sa Regional Rainfall Outlook ng PAGASA, inaasahang below normal ang pag-ulan sa lalawigan ng Aklan, Antique, Guimaras at Iloilo ngayong buwan ng Oktubre, habang inaasahang susunod ang Capiz sa below normal rainfall sa Nobyembre. Pagsapit ng Disyembre, lahat ng limang lalawigan sa Western Visayas ay inaasahang makararanas ng way below normal rainfall. Ayon pa sa PAGASA, maaaring magdulot ang matagal na kakulangan sa ulan ng dry spell at drought, gayon din ang mga problema sa supply ng tubig agrikultura at pati na rin sa kuryente.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Sa iba pang balitang regional, bumaba ng 23.8% ang naitalang shooting incident sa Western Visayas noong September ayon sa Police Regional Office 6 o PRO 6. Ayon sa PRO 6, 16 na insidente ang naitala ngayong September kumpara sa 21 noong August. Gayunman, sinabi ng pulisya na hindi pa sapat ang isang buwang datos para matukoy kung may malaking epekto ang Project Restrict Track and Turn-In sa pagbaba ng insidente. Sa ilalim ng Project RTT 389, tinututukan ng PRO 6 ang pagtukoy at pagsuko ng mga loose firearms sa mga komunidad sa pamamagitan ng intelligence operations, firearms validation, voluntary surrender, at community engagement. Ayon sa pinakahuling datos ng PRO 6, 3,583 na loose firearms ang voluntaryong isinuko sa Western Visayas mula noong August hanggang September 25. Sa klaw ng kampanya, ang lahat ng 3,389 na barangay sa buong Western Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:45 na at lipad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Ipinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng prosecution na alisin si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa graft o sa kasong graft na kinakaharap ni Senador Jinggoy Estrada. Sa desisyon ng korte, mananatiling akusado si Bonoan sa naturang kaso na may kaugnay sa amanay 213 million pesos na kickback mula sa mga flood control project. Niling ng Office of the Ombudsman na alisin si Bonoan sa kaso upang maaari siyang maging state witness sa iba pang investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Gayunman, hindi ito pinayagan ng 2nd Division. Nauna nang sinabi ng korte na maaring maapektuhan ang karapatan ni Estrada bilang akusado kung aalisin si Bonoan matapos ang kanyang arraignment. Iba naman ang naging desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na humawak sa hiwalay na plunder at graft cases kung saan pinayagan ang pagtanggal kay Bonoan bilang akusado.
0: Todo national. National.
3: Nasabat naman ng Bureau of Customs ang tinatayang 3.15 million pesos na halaga ng hinihinalang ecstasy o MDMA na nakatago sa mga lalagyan ng whey protein sa isang international parcela. Ayon sa BOC, nasa 743 grams ng hinihinalang illegal na droga ang nadiskubre sa isinagawang pagsusuri sa parcel nitong September 25, 2026 sa Central Mail Exchange Center. Idiniklara umano ang laman ng parcel bilang whey protein, ngunit nang suriin ng mga otoridad, natuklasan ang hinihinalang ecstasy na nakatago sa loob ng mga lalagyan. Arestado ang claimant ng parcel at i-turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang nakumpiskang substance para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng posibleng kaso. Maaring maharap ang suspect sa paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: National! National!
1: Sa iba pang balitang nasyonal, pinaiigding ng pamahalaan ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga magsasaka at iba pang sektor laban sa inaasahang epekto ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa GOST Pag-asa, posibleng lumakas ang kasalukuyang El Nino sa pagitan ng buwan ng Setyembre at Disyembre 2026 at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng taong 2027. Bilang tugon, inihahanda na ng pamahalaan ang El Nino Task Force at mga hakbang para mapanatili ang supply ng tubig at maprotektahan ang produksyon ng agrikultura. Bilang sa mga hakbang ang pagpapalawak ng mga solar-powered irrigation facilities, pagkukumpone ng mga lumang irrigation system at paggamit ng drought system crops sa mga lugar na maaaring makaranas ng matagal na tagtuyot. May inilaan na ring 6.2 billion pesos para sa fuel at fertilizers subsidies ng mga apektadong magsasaka at mangingisda. Habang tinututukan din ang pagtatayo ng karagdagang solar irrigation facilities, kasabay nito, pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang posibleng epekto ng El Nino sa tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko.
0: Todo national. National.
3: Sa iba pang balitang national, iminumungkahi ng Commission on Elections na payagang bumoto isang linggo bago ang araw ng halalan ang mga kabilang sa vulnerable sectors. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, maaaring magkaroon ng hiwalay at dedicated polling precincts para sa senior citizens, buntis, at persons with disabilities o PWDs upang hindi na nila kailangan pumila ng matagal kasama ng regular na mga butante. Sinabi ni Garcia na maaaring maging katulad ito ng absentee voting na inilaan sa mga security personnel, media worker at iba pang kailangan magtrabaho sa mismong araw ng halalan. Sa kasalukuyan, nagpapatupad ang COMELEC ng mas maagang oras ng pagboto para sa vulnerable sectors. Inaasahang aabot naman sa 74 million ang rehistradong botante para sa 2028 national and local and or national local elections.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, sumailalim naman sa ikalawang lie detector test sa National Bureau of Investigation or NBI ang sinibak na pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. noong Miyerkules. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, voluntaryong sumailalim si Gracioso sa pagsusuri sa natumagal ng 3 oras. Bahagi ito ng investigasyon ng NBI sa affidavit ni Gracioso kung saan iginiit niyang naghatid siya ng mga bag ng pera kay Vice President Sara Duterte noong nagsisilbi siyang security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Itinanggi naman ng mga personalidad na binanggit sa affidavit ang mga aligasyon. Samantala, sinabi ng NBI na hindi itinuturing na conclusive evidence ang resulta ng lie detector test at kailangan pa rin itong suportahan ng iba pang ebidensya sa investigasyon.
0: Todo national.
3: Samantala, ipinagutos ng Department of Education na gawing disaster resilient at accessible sa persons with disability ang mga bagong itatayong pampublikong paaralan. Sa ilalim ng DepEd Order Number 022 Series of 2026, ipatutupad ang Enhanced Minimum Performance Standards and Specifications o MPSS para sa school infrastructure at school furniture. Magsisimula ang bagong standards sa fiscal year 2027 at papalitan nito ang mga naunang standards na inilabas noong 2017 at 2021. Gagamitin itong technical guide sa mga susunod na procurement ng DepEd para sa infrastruktura at mga kagamitan sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, bahagi ito ng hakbang upang maisakatuparan ang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng mas ligtas, matibay at makabagong mga silid-aralan. Layunin din ang bagong standards sa MATIAT na mas ligtas at mas madaling magamit ng lahat ng mag-aaral, kabilang mga PWD, ang mga pasilidad ng pampublikong paaralan.
0: Todo national.
1: Alas 11:50, iuno na at lipataban tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Ibang crew members ng isang Palau Flag oil tanker ang nasawi matapos umanong paslangin ng mga pirata sa karagatan ng Somalia. Ayon sa mga otoridad, patay na ang 5 biktima ng maisagawa ang rescue operation sa MT Honor 25. Kabilang sa mga nasawi ang 3 Pakistani, isang Indian at isang Myanmar national. Sinalakay at sinakop umano ng mga pirata ang barko noong Abril 21. May kargang 18,500 barrels ng langis ang nasabing tanker. Dumano ang unang naitalang pagpatay ng mga pirata sa Somalia patapos ang ilang dekada. Ayon sa Puntland Maritime Police Force, ligtas na ang barko at nasa kontrol na ng mga pamahalaan.
0: International.
3: Sa iba pang balitang international, itinuturing ni US President Donald Trump na tagumpay para sa Estados Unidos ang kompletong pag-alis ng mga sundalong Amerikano mula sa Iraq. Nakompleto noong September 30 ang pag-alis ng US forces sa Iraq matapos ang 12 years na misyong laban sa Islamic State. Ayon kay Trump, tagumpay na naging kampanya laban sa ISIS at inangkin niyang natapos ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinatikos din niya ang mga nakarang administrasyon kaugnay na naging takbo ng digmaan at pag-usbong ng ISIS. Sinabi rin ng Pangulo na humigit kumulang 4,500 na sundalong Amerikano ang nasawi at mahigit 30,000 ang nasugatan sa digmaan sa Iraq. Bahagi ang pag-alis ng US troops sa kasunduan ng Washington at Baghdad noong 2024 na nagtakda ng unti-unting pagtatapos ng anti-ISIS mission na sa Iraq.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Kabilang na ang Pinay tennis star na si Alex Yala sa Time 100 Next List ng Time Magazine ngayong taon na. Pinangalanan si Yala bilang innovator sa taunang listahan kung saan isinulat ng tennis icon na si Rafael Nadal ang kanyang profile. Ayon kay Nadal, si Yala ang unang nakasama niya sa tennis court matapos ang kanyang pagre-retiro. Naniniwala rin siya na marami pang mararating ang Pinay tennis star. Kabilang din sa listahan sina Texas quarterback Art Manning at WNBA Rookie of the Year Olivia Miles ng Minnesota Lynx.
0: Todo balitang sports.
3: At para naman sa detalye balitang showbiz, balitang artista, nagsalita ng aktor na si Patrick Garcia hinggil sa isyu ng umano'y hindi niya pagbibigay ng sustento sa anak nila ng aktres na si Jenilyn Mercado. Ayon kay Garcia, ilang ulit siyang lumapit kay Mercado mula pa noong 2021, ngunit wala umano siyang natanggap na kasagutan. Sinabi ng aktor na nagkaroon na ng pagkakaunawaan sa pagitan nila noong nagbubuntis si Jenilyn matapos umanong sabihin sa kanya na hindi siya ang ama ng bata. Dahil dito, naputol umano ang kanilang komunikasyon at natigil din ang pagbibigay niya ng sustento dahil hindi niya nakakasama ang kanyang anak. Iit ni Garcia, hindi siya masamang ama at hindi umano tama na usgahan siya batay sa mga natatanggap na puna.
0: Todo balita.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Posibleng sumipas sa 7.4% ang inflation rate ng bansa ngayong Setyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ayon sa BSP, nasa pagitan ng 6.4 hanggang 7.4% ang inasahang inflation. Pusod ng epekto ng masamang panahon sa presyo ng gulay, isda, bigas at prutas. Nakatagdag din sa pagtaas ng presyo ang patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo at paghina ng piso laban sa dolyar. Bagya namang nakabawas sa presyo sa inflation ang pagbaba ng presyo ng karne at singil sa kuryente. Patuloy na minomonitor ng BSP ang mga pagbabago sa pandaigdigang merkado, kabilang ang mga kaganapan sa Middle East at epekto ng mga sakuna sa panahon para makapaghanda ng nararapat na hakbang para sa ekonomiya.
0: Todo balita.
3: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, iniulat ng World Health Organization na makatutulong sa pagpapahaba ng buhay at pagpapababa ng panganib sa malulubang sakit ang pagtigil sa paninigarilyo. Ayon sa WHO, isang taon matapos suminto sa paninigarilyo, nababawasan ng kalahati ang panganib na magkaroon ng coronary heart disease kumpara sa mga patuloy na naninigarilyo. Sa loob ng 5 hanggang 15 years, bumababa naman ang panganib na magkaroon ng stroke hanggang sa antas na katulad ng taong hindi kailanman naninigarilyo. Pagkalipas ng 15 years, bumabalik sa antas sa isang taong hindi kailanman naninigarilyo ang panganib na magkaroon ng coronary heart disease. Binigyang din ng World Health Organization sa kampanyang hashtag no tobacco na may pagmatagalang binipisyo sa kalusugan ang pagtigil sa paninigarilyo.
0: Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 85 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
3: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix, 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Billion Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ito alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo,

0: San Basil, mal rayo todo, rayo todo, todo, acción.
1: Para yung Tradlaw, Banway, Takaribo, Mega Tradlaw, Provincia Taclan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Action. Magkaroon daw kita, ita Webes, pitcha 1 na kita, Banway, sa buwan ita Oktobre, dagon 2021. Intrada kita, Banway, sa buwan ita Oktobre, magkaroon daw ita Webes, magkapagayag rong programang Todo Action, hasta alauna y media.
0: Todo Action.
1: Magkaroon ka ng hapon, kita mag-ililiba sa itong pagpangalagad. Hoy, kamusta sa itong mga suki, mga taga-pagamati, no? Sa itong kanag mga igmangoy, kanag monitor, magkaroon ka ng mga pangorason. Kaya sa itong mga pag-ililiba, matapos itong pagwaswas, itaungan, kaina kara ita aga-aga. Na makatado, makatodo, kahit papano nakasamit man, ita tubi ugan. Arumpi na nanton ka mga mangunguma, mga katodo, pero wapagid, no, makasangkol. Sa nagatagiti, nagapagti na ng mga kaganasan. No, iya sa ton sa probinsya Itaclan. Hoy, sa to lang mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market. Welcome naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bulantero, bulantera, banwang nakatutok na magkaroon karaga udro adlaw. Kamusta? Do aton nga sang maga, itry kagad daw ita webas daw sa aton yung mga katodo. Daw kabay na nga mangin manami rung ibukada, itry karaga adlaw. Entrada ng adlaw sa buwan ita Oktobre sa aton yung mga katodo. Daw kapingid daw sa aton yung mga negosyante nga nagamonitor makaroon karaga baga panyempo.
0: Aksyon!
1: Tato man ang mga tricycle drivers sa van ga jeepney drivers. Aga padayon pa sa Gayapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ay ta anton nga banway ta kalibo mga katodo makaroon ka nga mga pangorason. Arong iba na anton nga mga tricycle drivers na mga van ga jeepney drivers. Aga patagay ka na banway ita pag-uilabas sa pila ka mga karinderya. Yes aton sa banway ka ita kalibo no mga katodo rong iba nagapupahuway. Samtang nagawatuwat ita pa sayro makaroon ka na gabaga panyampo mga katodo na kapinggit iya sa aton yung mga drivers sa banwa kera ita kalibo.
0: May balita, may aksyon, to-to-to, aksyon.
1: Sa ato lang ang mga katodo ang nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay, no? Kay bago tapos kera ita ilabas. Kapinggit, no? Sa mga timprano pa nagpahaom, timprano nagapreparar ita pang ilabson makaroon ka udo. Pero siyempre, sa mga naulihin, nagapreparar makaroon si Gidas Pagadigamo. Sa kusina, kuanda ko rin yung mga panimagay, mga katodo. Pag sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala, no? Magapreparar, magapahaom, no? Ita inyo ko mga nga inyo karaga pangilabson makaroga udto kay kami man dumagaton kinyo na no, magapreparar ita pila ka mga balita no kapingin sa mga balita nga nagkaganabo ya sa aton nga bilog nga probinsya Itaclan.
0: May balita, may aksyon, to-to-to, aksyon.
1: May boses na muling ang tara nga mga katodo nga magkapartisipar sa itong nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka nga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong nga pagililiba magkaroon ka nga adlaw
0: aksyon.
1: Pwede kang makatodo nung magkapadagay tinyo ka nga mga minsahe. Pila ka mga pagpanamya o konsan nga gusto ipagabot at nga pagpagayag makaroon ka nga hapon. Na kay atong ito nga pagatawa at ligwa no, sa kabugusan ko atong nga pagililiba. Siyempre magkatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga ilike, ishare, ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Para mas mabunan to no, nga mga katodo o magkapamati. Maka-update sa pila ka mga balita, no, kapingin sa mga balita lokal. Nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghali.
1: Aga siyempre magkatodo, no, para nga maging mas updated gig ka mo sa managakadabo. Daw sa aton ka nagabilog ka nagaprovince at akan, pakilike, pakishare, dato nga pag-ililiba. At the same time, no, pakipalo doon mo na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic doon mga katodo, no, every time. Nga may una nga mga news and public affairs program, may mga breaking news at ginatatardong Radyo Todo yan sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo na ito notification. Agod no, nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaclan. Nga ni Pakip

0: follow, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililiba sa Webes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
0: Sa kinangdan, manging kaibahan, Sir Dek, nagapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita, banwa hasta launa imidya, magkaroon ka nga hapon. Pag-aibahan kita, siyempre, taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman, banwa. Asanda ko gatag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Na magasya kita, mga Katodo, no, itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Sa bilog naton ng probinsya, katakan, mga insidente, mga Katodo. Ang nagkaginabo sa mukos naton ng probinsya, kung nagataliwan ko ng mga inoras. Mga Katodo, no, ang mga magagkuhan niya, nagkaginabo sa mukos naton ng probinsya, kataklan. Insigida ron, no, nga igabasya dahi taton ng mga Todo reporters sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba sa ato nga pagpangalagad sa Webes nga edisyon ita aton nga palatuntunan sa igabasya na rin doon na no, pinagi sa report ni Katodong Jesrel Nerbar.
1: Aksyon!
0: Tama naman, doon pila ka mga balita no, direkta sa aton karaga munisipyo kita Banwa Itakalibo. Dahil sa pinaman ka mga balita, no, inatipo ni Katodong Role Boy Herrera. Pila sa mga aktividad, no, programa nga gimpatigayon ni Tatong nga LGU Kalibo. Para man sa binipisyo at aton nga mga kalibunhon. No, kapigid, no, sa managa po pamati, magkaroon ka nga hapon sa aton nga pagwaragawag. Standby.
1: Aksyon!
0: Ya yeah, makatotos sa pag-ililiba pila ka mga balita no nga toga pagatawat ligo pagatataron sa aton nga pag-ililiba macro edition ni tato nga pagpangalagan sa mga katodorong committee on environment and protection and natural resources no kung nga sangre ang bayan itabanwa karita malay mga katodo gintratar do day kraga problema pila ka mga reklamo may kantanan sa problema sa basura adi kara sa snorkeling area sa may barangay Yapak sa isla kara ita Boracay. Adaya ka na mga katodo matapos nga makaabot daw sa pinanaton ka mga opisyal. Kuhaton ka mga banwat malay mga katodo barangay Yapak. Gintatar agod nga madras na oray ka nga concern. Gaging paabot mga katodo itapila naton ka mga igmahod. Na partikular no, sa aton nga mga igmahuran una sa isla ka na ita Boracay. Kung sa sin no, kahapon sa ginpatagay ka nga committee hearing. Kuhaton ka nga sangri ang bayan kung nga banwa ka na ita malay mga katodo. Gintatar dudaya ka nga problema agod nga ma-address insigida aro na sambit ka nga concern. Standby.
1: Aksyon.
0: Samtang sapya kabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga mga panyempo aro dahil ka nga mga katodong mga registrado na ton mga katodong nga mga tricycle drivers operators iya sa aton sa probinsya katakan mga katodo sigidas makaroon dong ginapatagay ka nga programa ita aton nga probinsya ang matawaan no itry ka nga 2,000 pesos nga ayuda aro aton ka nga mga lihitimo na ton nga mga tricycle drivers kama naman o di ka nga mga operators na iya sa aton sa probinsya katakan kay kahapon ginpatagayin Banwa aro di ka nga payout di ka na sa may barangay Andagaw sa Banwa ka ita nga Kalibo I think no makaroon ka nga may una nga naka-schedule mga katodo una karon sa Banwa ka ita Makato no based man sa mga impormasyon mga katodo gagin paabot ka to no itapila na ton ka mga igbang ang mga katodo kahapon na ituman sa may banwa kareta ibay na no, mga katodo no kay daya makarondong aton nga napapanuhan ang masako no sa pagikutar kita pila ka mga kinanganon banwa nga igasubmeter ka mga dokumento agod no nga makaambit itry ka rin programa assistance no kaya provide ato ka provincial government kung aklan para sa aton nga mga registrado nga mga tricycle drivers mga katodo iya sa aton nga probinsya kra ita akyan. Na okay nagligad abi mga katodo no na pornada na no mga katodo kay temporaryo anay da nagligad na ginungkat no matapos kaning nga mabutan ita running mga katodo so bangod nga may ina karang pagpaiway na mga katodo sa rekraga eleksyon ay ginpalayon no mga katodo ag ginkaliperon syempre ita aton karang mga drivers ang nakaambit na itasabitan karang programa mga katodo intended para sa aton kag mga registrado kag mga tricycle drivers mga katodo iya sa aton nga probinsya kra Itaken agarong nga ibaga part no Itakalibo I think Hinaga or sa Pizza Tres mga katodo no makapatigay man nga makabuo mga katodo itry karang assistance nga gin provide aton kag mga probinsya mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo
0: samtang sa piyakabahin pidapa kabaga balita sa ato nga pagi liliba makarokrag edisyon itato nga pala tuntunan. Araw dayaman karang magkatodo nga truck na may karga karang nga baboy nga ginapatihan na rin sa probinsya at Antique. Ang mga katodo na dakpan or naharang una sa border control sa Banwa karang Itanabas. Ang nagapagagas pa magkatodo sa pinanaton kabaga kapulisan. Ang nagabantay unakron sa border checkpoint na mga katodo sa may barangay Pinatuan. Sa Banwa karang Itanabas na pero naabtan itaton karon nga mga otoridad. Adaya karang magkatodo no rong pinakabaga impormasyon. Mga katodo kay base kay ina sa amon na pag-istorya ni Police Major Ronel Bayaban. Arong hepe itaaton karang nabas sa PNP na no, nagabantay. Una karon sa area karang ita barangay Pinatuan no sa boundary. Mga katodo ay roato niya taga Second Mobile Force Company. Mga katodo no roato niya magkapulisan. Agragabantay una no sa checkpoint mga katodo kay Kainara Banwa no ita aga-aga na dakpan mga katodo roray karang nga truck nga ginasugid wa kara Banwa ita permits na suway nga nagapagagas sa aton kay mga otoridad no nga nagabantay sa border control mga katodo una sa Banwa kara Itan Nabas. So yan, Banwa, sa ito nga pagililiba, may pagpahayag karon si Police Captain Christian John Alangan. Mga katodo, rong platoon leader, itaaton nga Second Mobile Force Company. May kantanan, Banwa, sa nasambit karang balita. Ang ato nga ginapresentar, magkaroon karang hapon, yan sa ito nga pagpangalagad.
1: Action!
0: No, kay tama man da ka importante magkatodo no nga sa gihapon may una kitang border control checkpoint mga katodo no agud nga malikawan naton nga base baga sa ulihi no kapag inadlaw kumana naman naton ma-experiensyahan ruday karang agaso no itry karang African swine fever ya sa aton sa probinsya Katakan ang nagataw ka sa kaperdihan sa pinadaton kapag manug alaga kara ita baboy no mga katodo no ya sa aton karang probinsya kara ita Aken. Actually, kung nagataliwan ka nga aga-aga o gabiin, no, gininvitar kita ka na magkatodo at aton man nga mga amigo ang magasunod no, sa iga patigayon mga katodo nga pagbantay kay may information ka na Banwa ang nga baton nga may una ka nga mga password no, itry ka nga mga baboy ang iligal ka na Banwa nga pasudlon iya sa aton sa probinsya Katakan
1: may balita, may
0: aso o galing, siyempre aga-agang man no, kay aga-aga no, mga alauna bita aga-aga do information sa mga katodo the time ito man kita sa may Banwa kara ita batan na mga katodo no as part sa Gyapon mga katodo sa karaga monitoring kagina patigayon ita aton nga pila ka mga otoridad no may kantanan mga katodo sa pila ka mga information nga kakaabot man kanda sa ray karaga sa Gyapon apisar nga aware naman Banwa nga ginadumilian gid mga katodo pagpasuhod kapin pa kunwa ka tagakaigo nga mga dokumento permiso sa pag-travel itry ka mga baboy na nagasudiya sa aton sa probinsya kra ita Aklan.
1: Pagana sa pananghalian todo action
0: so sa rota hindi na mga katodo noro nga pila ka mga impormasyon no pinagi hindi na na sa ginpatagayon nga pakipag-angot ni katodong Jasran Nermar na sa kay pulis sa Captain na Christian John Nalangan dong platoon leader ita aton nga Second Mobile Force Company mga katodo may kantanan sa nasambit nga balita
1: pagana sa pananghalian todo
0: samtang sa pia kamahin mga katodo roday ka nga insidente baga no nga natabo ko nagaligad ka nga gabi nga may una kita ka mga katodo no nga motorista nga nagagi no di ka sa may area na ita Linabuan Norte Linabuan Sur paanto ito karon sa First District na taton ka nga probinsya no ita akyan mga katodo nga parang gintripan talaga ita sang ka motorista man no mga katodo allegedly parang hinampak to banwa itry ka nga ano klaso helmet to katodo din dong kay may una karon nag-circulate makaroon no sa social media no nabuan karang magkatodo itry karang video roday karang tabu karang insidente no nga tama kadelikado no sa safety ita aton karang mga biyahidor mga umagagi Banwa kapinpa sa nagauli karang ita gabi mga katodo kung hindi agi matapna no roday karang pila ka mga senaryo no kay samtang nagamaniho to itang motorsiklo may anak karang angkas nga nakarang asawa ahinampak to magkatodo itry karang helmet. Action. Ay tama bagaron nga baga obrahon mga katodo no. Wagid baga daga butang. Nao sa lugar kay tama ka delikado kay syempre naga daga gano rek raga motorsiklo atripan kat imo mga katodo nga ubusinahan ka, ubertikan ka. Aning ko raga hampang-hampang baga nga dya hindi normal nga mga aktuasyon. Abilidad mga katodo nga ginapakita no nga makatao na itapuli apiligro sa anton nga mga motorista ang nagaagi no nagauli na no ita 10 oras kay tagabi sa particular di karon sa mentioner na ton karon nga lugar kaina no nagapadaga kita ita mensahe mga katodo sa rode kay nagaga post sa social media ang para baga no nga i-report baga no sa anton nga mga otoridad o sa anton kay nga transportation office daw agud nga matauan ita leksyon no rode kay nga mga scenario no nga nagakadabuban wa para madisiplina no kay tama no kadelikado ron sa safety taton nga mga motorista no kay kumapabayaan da mga katodo basi baga nga masanayan no agasidas nga imuon sa pinanaton ka mga umagagi no especially sa managa uli kara ita gabi no mga katodo alin sa trabaho gabi na baga ro pag uli sanda ko nga baga panimagay itripan ana itaray kara nga hindi marami kara nga abilidad gigida pakita no mga katodo agbasi no mabutang pa sa agang-agang apiligro banwaro anton nga mga motorista nga nagaagi kun hindi yagi matap na rumakarunday kara nga mentalidad mga kaabyanan
1: gana sa pananghalian todo action
0: aso standby banwa sa atong pagililibas sa atong pagpangalagad na trataro na to no sa kabugsan ko atong pagililibas sa Webes nga edisyon ita aton nga palatuntunan
1: gana sa pananghalian todo action
0: ay magkatotoro pila ka magabalita nga atong pagatawat ligwa no pagatawan ita ligwa sa atong pagililiba na no, magkaroon kagadlaw ita Webes no padayon na sa pagpadagayt inyo kag mga mensahe pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipaabot sa atong kaga pagililiba magkaroon kag nga hapon kay atong gitong nga pagatawat ligwa no sa kabugusan ko atong nga pagwaragwag ya sa atong nga pagililiba. Mga imbukad na rin, wang mensahe nga gimpadaga sa itong kagapagwaragwag. Happy viewing. Na aga may gigapagpamati no, kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Na nag-monitor magkaroon. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Happy viewing. Kay Ma'am Lina Mercado sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no? Una sa Hong Kong sa itong mga kanuno FWs. Aga wag itagakalipat. Do gabag pamati sa kada udra daw nato nya pagililiba. Nauna sa kay Batsa April Joyce Alonsagay sa Hong Kong. Good afternoon. May mga hapon sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa matagabarangay Lagin Bano Westa no man siya. Kay Sir Roger Lozaro Nagales no may bay nga utrad daw aga may gapagpamati. O naman kay Debro Russell Senyeres sa Islat Boracay kay Papangisani sa Senyeres family. Action. Kay Madam Sally no sa barangay Baybay sa Banwa Katatangalan. Good afternoon. Oy sa kay kagawad del Reyes no una karon sa Capitol naga pamati. Action. No mga katodo sa Reyes sa family no nga always good no naga tutok sa ito nga pagpangalagad. Okay, magabalik kong taraga kagawad, no? Ita barangay istansya. So, nag-uligid, no? Magkatodo, halin sa iba karoga pungsod, mga katodo, para nga uman nga mga panerbisyo sa mga istansya hanon. Si Kagawa del Reyes, no? Ita barangay istansya. Sa bilog na magkatodo, no? Sa mga mabuot naton nga nakilaga. Now kay bisansiin kami kara magkita ba o nagapundo gid ra nagahapit gid. Now nagapangmugo gid no kay bahan no pati si Mrs. na. Now mga maalwan no mga katodo. Aga ni nga palangga man ita mga taga barangay istansya. Action. Una kay Ma'am Rosie Isog sa mga barangay Andagaw, happy listening. Now kay Sir Andrew Di Luna, no, nga nagapamati man una karon sa The Boss Barber Shop sa Cabaon. Ita Jaime Cadelecin Avenue, no nagapamati. Happy ninth birthday. Now sana karon nga unga nga si Josta Di ay si Josta Luna. Atong oreta no sanang unga anang nga nagabirthday makaron. Mga katodo no, una sa Banwa kara ita Nabas, no kay Josta Oreta. No, happy birthday no sa pinalangga nga unga ni atong Oreta Kambal. No kay Jos na una karon sa Banwa Kret na bus no nagaselebrar. Kita ana karon nga kaadlawan nga ni amat-amat na kay anong oras no? Hoy kay Chick Boy, Jim Boy, Kasal da Sulam, una sa may barangay Kalangkang sa Banwa Kraita Makato kay Auntie Marlene Kasalda. Haman una ikaw sa manual kraita makatuna gaalin ikaw una.
1: Toto Aksyon.
0: Ay gina pagpamati sa ato nga mga kaapi no nga nagamonitor makaron kag mga panyampo. Na no, sa ato kagapag pangalagad, na no, sa ato kagapag ililiba. Una kanday bro Yuluyo Garbo no sa mga taga Global Paint sa Purok 5 sa Laserna. Aga sa RG Paint no nakaron sa barangay Lagin Banwa S Numansya. Maay dai gina pagpamati no aga may gid nga kahapon na noon. Una man sa ato nga mga negosyante sa Uyotrong kay nung Woody Navarra. Wa gid nagakalipat no kada uto adlaw nagapamati gid samtang nagapupaway ng kadagabantay ko ng pwesto. O naman kayo nung Ili Navarra sa Baykalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Sa mga customer o na, ano, ni nung Eli, nagawi labas, makarog ka nagabaga panyam ko. Kay Sergino Ambito, rung guwapo nga prinsipar, Ilta Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Sa Balete, na nagapamati, siyempre kay paring Junior Relente. Sa Relente Family sa New Buswang, o naman kay pare ko Junior Gregorio. Ba, overall champion yon dong barangay Bacauzor sa ginpatigayon nga ano to Risk Olympics sa paring Jonel ibagid man do mga karakas ni paring Jonel apang champion gidrong dagagan ambay na bisan ko nung nagitom dong kagawasan agay tsura sa pagpractice sa training mga katodo rong importante hay overall champion gidman na paring Jonel Gregorio.
1: Action.
0: Una kay Joffrey at kay Tatay Freddy no, sa Gregorio Family nagapamati na no, sa ito nga pag-ililiba at siyempre no, sa maalwan niya mag-asawa at kay si Ramon na agmang may Munja una karon sa Munja Family Munja Di Manuel Family no, sa Barangay Bagto no, sa Banua Catleso sa Matagarox Ken Motor Parts nagamonitor si Ipe nakabalik na ikaw pe no, sa Antique una kay Jam Jam Andrada good afternoon siyempre sa Mataga RKO kay Ukay no, una karon sa poblasyon Lezo Arki Ukay-Ukay sa Kulasi Antique si Balom Agbarba sa Antique mao nagainabo nagainabo rong pesto ni Sir Ramon may giga pagpamati aga may giga pag nga kahaponanon daw kay ko nakabalik na si Ipi nagapamati gidron sa aton nga Facebook live arog to sa Kulasi si Balom kag Barbasa
1: action
0: na no, may giga hapon na may pagpamati no sa aton nga mga katodo. Siyempre, sa ato yung mga taga Station Drug Enforcement Team, Kumalay Municipal Police Station, no, kada Master Sergeant Teddy Dalizay, maay na higing pagpamati, aga may gig nga kapuna nun, sana ko nga mga kaibahan una, samtang nag-uwi labas, makaroon ka nag-abaga panyam po. Okay, kay Board Member Jupiter Galienero, nagapamati sa ito kapag ililiba, maay na higing utradlaw, aga may gig, no, nga pag-uwi labas, makaroon ka nag-abaga panyam po. Mga kaabyanan. May 32 minutos banwa nakatariwan sa oras ita alas 12. Oras magkatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ngani, no, sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga igmangod. Kapingit, no, sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon na itong kape nga aton ginainom mayroong kape magkatodo gamay una nga marami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ina-recommend na ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kay mabu na ito nga mga katodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka-epektibo sa anda nga mga gawas umpis nga sanday nag-inom it more power. Kaparasgid di Auntie Jessie Marte nga sukit more power at nagapamatigid makaroon sa ato nga pagpangalaga doon sa Marte Family sa Ruas Avenue diya sa Banwa Kraita Kalibo bao nakita kami kaina ambay na delivery ako itapuo kabakita more power na sa adlaw nga Sabado kay Huwaton ko pagkatapos mo it imo nga programa. Bagi nga po na may kapagpamati no na kay Auntie Jessie Marte ha, sa Marte Family auna karon sa Ruas Avenue ya sa aton sa Banwa Ita Kalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ro aton nga pagdetalye ta aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga magigmangod balik ka naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalawaklan. Isa nga ako ay naginang More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, ako ay hindi tayo yun bara akong pamatihi. Ang nanamira akong buntaw kaya ngaon. Ani sa akong mga kibang mga rider ay napag mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program. nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy, kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Sa kadichar.
11: Nagatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
13: Uy, Mare, magwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotik mo man abir yung sikreto ka kon?
14: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
16: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Balik sa itong kapag-apaalagad, sa itong kapag-ililiba, may 46 minutos banwa nagkatariwan sa oras sita alas 12.
10: Todo Aksyon!
19: Asa giya po na, padayon ka po nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. No? Iyan sa itong kapag-ililiba sa Webes nga edisyon, ita Anton nga palatun.
10: Todo Aksyon!
19: Ay, happy viewing ha, kay Nung Nonoy, Arcelo Orelator Ambrosio. No, una kron sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker sa Barangay Puok, no, sa Banwa Itakalibo, nagapamati una kay Madam.
10: Todo,
19: okay, isis na, no, nagamonitor din magkaroon, no, nga baga pandiyempo sa ato nga pagpangalagad. Una, sa Tres Marias Eatery o Restaurant sa may Barangay Andagaw, kay paring Alex Relator, maayon ayad gid nga pagpamati.
10: Todo,
19: no, nagamonitor man, no, sa ato nga pag-ililiba. Sa aton nga pagpangalagad, no? Iya sa aton nga pagwaragwag, magkaroon nga edisyon, it aton nga pala tuntunan.
10: Todo Aksyon!
19: Kaya siyempre, no? Sa aton nga mga truck driver, van driver, no? Nagkaroon sa GM's Terminal, no? Ginaga monitor, magkaroon ginaga bagapan niya po, no? Sa aton nga pagwaragwag, maayad ay nga hapon, una ka dahil nung Janing, kaday part Baruk Distura, kay Tunet Alayon, no? Ginaga pamati, magkaroon ka na gabagapan niya po sa aton nga pag-uwaragwa.
10: Todo Aksyon!
19: Yan ang mga katodo, no, sa pag-ataw italigwa, no, sa pinagkabaga balita. Nga ito nga pag-atataron magkaroon edisyon ito ato nga pag-ililiba. May kanta ng mga katodo, no, sa rin ka na pagkasakote ito aton nga Second Mobile Force Company. Na o mga katodo, ito rin ka na truck nga may karga karang baboy nga ginapatian nagalin sa may Antique, no, apart ita Barangay Pisanan si Balom Antique, no, kay kaina ka na magkatodo ita aga-aga while nga siyempre nagapilila ka na banwaro dahil ka na mga sasakyan kay siyempre may una karon nga inspeksyon na ginapatigayon na mga katodo ro aton nga mga otoridad daw, no, kaibahan na mga katodo do aton nga taga upbet na mga katodo hindi karon sa may boundary, no, sa Barangay Pinatwad na bus. So nakibot, no, ruaton nga pinaka mga kapulisan, no, mga katodo kay asa pinakalikod may truck nga gupi karaga nag-overtake, no, that's why nga gimplug down ita aton nga miyembro kong Mobile Force Company nga nagabantay. Ako galing magkatodo sa Mailoga nga nagabagpundo, nagdire-diretso, nagpagaga sa stato nga abot, di karaguta sa may part na ita barangay Solido, magapit na, di kara sa may cruising na bus, na mga katodoro, ray karang sayakyan, at di kara no, natukiman nga may una karunya kapin 57 tanan, no? Kamaga baboy nga karga, kay bangod gani nga wa ita dokumento, nga ginpresentar, no? Kay awerman kita banwa, no? Iya sa ato niya probinsya, nga roantoan karang provincial government, nagapapagawa ita EO, na no, mga katodo, nagligad, I think, buwan kira ita unyo.
10: Aksyon!
19: Na no, kagyan dumili ay gana, kunwa kagit baga man, na itry kira nga mga nagakaigo, kira nga dokumento, na no, sa pag-travel ko imo karon nga babo, especially alin sa iba kong probinsya.
10: Aksyon!
19: Kaga siyempre kaparte na mga katodo, kagod nga malikawan taman baga nga, basi sa uli, kira nga manadlaw, ma-experience na naman na tutuman. Araw magalala, kira nga problema, na no, especially nga, apiktado na to ng mga igmangod, kapinggin sa mga manok alaga nga ra ita baboy no kay sayod ta kung nano karon gin perwisyo sa park ita pila nanton ka mga ipahod. So naharang din man katodo no ita aton nga taga Second Mobile Force Company aruray karang nga truck no nga magalin sa may barangay Pisanan sa Banwat Sibalom sa probinsya kang Antique no kay una nga pagapasakaan kara banwa no ita kaso while nga gina proseso aron pila ka mga dokumento syempre rong driver. Na itry karaga truck no kay gin pamutan gin baliwala mutano aron pagpara kimo itato nya mga otoridad nga nagabantay sa checkpoint.
10: Todo action
19: mga katodo base sa aton kaga information no nga nabuo sa aton kaga mga otoridad na mga katodo may kantanan sa nasambit nga report check tare banwarong linya ni katodong Jesslander Bar kay may anak kag ipatigayon nga pagibag-angot sa kay police captain Christian Janalangan no rom platoon leader. Kung Second Mobile Force Company may kantanan sa nasambit nga incident, standby.
10: Radyo Todo Live Report, Report.
19: Sa line number 1, Katodong Jesral with the report, please come in.
12: Natigay nga Katodong Reynald nung anong harang itatong karang Second Aklan Police Police Mobile Force Company rung magkapin sa 58 kaya Katodong Reynald ka mga buhi nga baboy nga karga itasang katrak na karang sa may border no itapanda ng TK aga nabaski na karang mga bandang alauna ra Katodong Reynald ita agahon no. Sa itong karang pagpag-angot kay na kay Police Captain Christian Jan Nalangan Katodong Reynald is nag-overtake karang truck no may kargang baboy sa pila ka mga nakapila nung nasambitan karang mga truck sa border control Katodong Reynald ito isip sa nakarang area Katodong Reynald kasi nagdiretso tayo sa may piyak ng dagan Katodong Reynald nag-agi agi talaga yung karaging nga gas no ita atong karang mga otoridad ag na abot Katodong Reynald no nasa yuran nga ni Katodong Reynald nga karang mga baboy is halin ka sa may bahay kartantike may sakay na Katodong Reynald nga dayo kapahinante aga sambilong nga driver nga pisar sayod mo namin na Katodong Reynald no nga bawal mag-travel ito baboy magaling ka na Katodong Reynald sa piyak karang nga probinsya pagtoy sa sudit atong aklan no kasi na pagkatapos Katodong Reynald gang badakpan no or nasabitan karang mga baboy o kunari ang natrack karang Katodong Reynald is ging dagaan nila sa atong karang Nabas PNP para man Katodong Reynald sa dokumentasyon aga ging turnover Katodong Reynald sa atong karang DA no Katodong Reynald nasabitan karang 57 karang baboy para man sa nakaigo karang disposition aga posible man Katodong Reynald no aga rumaka matabo karang kasi bukan ni mo Katodong Reynald ito tawag karang process bukan ni matkatay Katodong Reynald is suno karang kay police captain na nalangan ay posible nga ibalik ra Katodong Reynald kung sa scene naghalin.
19: Ani kasi hindi na pa ibalik Katodong Jestrel no kay sa atong nabato niya information sa atong DA hay ikwan doon iubong doon sunugon kay bangod gani wa may komento hindi na pwede ron nga ibalik pa.
12: Doon Katodong Ari. So pamatiyan siguro nato no. Atong karang pagkipag-angot kina kay Police Captain Christian Jan na nalangan no atong karang platoon na leader na no, itong karang second aklan na Police Mobile Force Company sa nag-ipatigayang karang operation kay nakatudong
19: okay, arena. Sige.
20: Border na ba sin panta ng tike?
12: Okay. Di bali sir, mga pilang bilog sir, no, na-intercept na sir.
20: Bali 57 tanang ka hogs, so live hogs.
12: Okay. Tapos, sino mo halinda sir?
20: Probably halin sa antike git dahil ito yung mo halin. Datong direction.
12: Patuod na bas.
20: Yes, pasulit sa nabas ako. Proto nga border control abi hay ano. Una sa matcha sitio pinatuad barangay Solido Nabas Aklan. Ina aton nga border control for the ASF.
12: Okay. Tapos sir nakasakay sir or ning karga ya mababoy sir.
20: Sa dahil lang, sa isa ka ano eh, truck eh, isa ka truck.
0: Okay. Tapos tanong sir is buhi pa ta?
20: Ata ng buhi, oo, ata ng buhi.
0: So, do baboy nga na sir, sin makarasal, yung turnover sir?
20: Bali, apan na apprehension din dala naman sa labas yung PS for documentation and gin prior turnover sa ano sa aton nga DA labas sa
0: Tapos under monitoring para sir tester.
20: I don't know kung ano ro protocol dahil ano at DA doon. Disposition at DA ron.
0: Di ba ito makarasal sa DA pati sa naka ano ba ta? Naka temporary ano?
20: Under the custody no and the disposition of our provincial veterinarian. Bali na tabo abikara ay sort of ginpalusot abinandaran. Bali, kumbaga checkpoint abi na di ba dayong dagan doon? May isang dagan nga halin sa ano, halin sa Nabas, isang dagan nga halin sa Antique, then there's this border control checkpoint naton. May gisundan abi mo ra nga truck, no? Wing van truck. And then dayang truck nga ra hay nagagi mo ta sa aton nga checkpoint, no? Nagagi mo ta sa aton checkpoint. Imaw ra nag-overtake imaw ra. Ang ito ta sa piha kalinya nagagi sa opposite direction of the road.
0: Lumikaw
20: ang dumiretso sulod nagpaharurot so ginlagas si Moret atong tropa ang ito natin naapta sa may NGCP dapit.
0: Tapos ano sir the explanation sir ito yung rang drivers naman nagparurot mo
20: so bakit naroon unang-una talan mo sanday nung nakasahid ng may
0: border control
20: point una nakasahid mo sanday siyempre yun shippers and light ng aton nga
0: hugs
20: live hugs eh ay siyempre sa ngalan nga nakasahid sanda siguro ay doon yung paro ng sanda gaon ng dahay wata naka bukot at alerto atong mga tropa bagay siyempre may bantay kita ron ginbilinan ko sanda ron nga dapat pirming bugtaw oo so doon yun nakita tatong tropa ng flag down unfortunately wa nagpundo so may patrol car matagi kita man nga on standby so ginlagas anda
0: sir may sigap ton kaya karo sir do driver sir sa anong pagpagagas sir sa
20: sa DA under abi sa provincial sa executive sa EO naton no ay kung buko ni mawit ng process or ginkatay yon or kung sa Ilunggo ginihaw na kung live hug si Mao ay usually ginabalik ron sa ano sa point of origin or province of origin ah.
0: Pagdating dito doon.
20: Oo, o galing. Siyempre dahil sa pag lapas na sa atong na checkpoint nagpaaga si Mao so may criminal aspect yun ni Mao dahil pwede nimo magsuot sa disobedience sa pala person.
0: In authority.
20: Okay. So, aside sa disposition it ng DA kung ano ro karampatan nga disposition kandar sa andang live hugs no kita in our part sa PNP ay maga-file man it ng ano it na criminal case and actually under makaroon sa inquest proceedings sa makaroon
0: do driver nga mga driver nga sir
20: yes. Okay.
0: Ilan sa kay sir truck ni sir
20: isa ka driver ang Daiwa Kapainante
0: okay. Para residence 8 Antique
20: yes
0: okay sino na sa linya sir
20: police captain Christian Jan Nalangan.
0: Okay sir. Sir, thank you sir sa information sir. Salamat din sir.
20: Okay, sige, anytime. Okay. Thank you sir.
0: Okay.
10: Todo action.
21: Katodong Israel. Wa patay na gasod ro o Johnny Katodong Israel dali gid kay balik kada tondong linya. Go ahead Katodong Israel.
0: Yes, katodong Rinaldo. So nabatay na tondo mapigot karang pagpayag no ni
21: Paul. Oh, kamo ay yung istorya ni sa nalangan. Wa kakalaga ko sinong istorya.
0: Dili na katodong Rinaldo. So tatlo abi kara ka mga ano tong kinagitawagan ato kara nga second akla na Police Mobile Force Company apang bukot available katodong Rinaldo. Nilanda kara makaron nga commander si Police Major Jerome Manahan yung katodong Rinaldo.
21: Ito to si Sir Jerome Manahan.
0: Ang yes katodong Rinaldo.
21: Ay ba dapat basi ko nagbailo sa sandali ko ni Colonel Gonzales sa PIO or sa PTO.
12: may meeting na katotong Reynald, si Police Major Roger Romanahan. Kung nagtawag mga sa itong karang nabas PNP, pang i-refer yung mga katotong Reynald, una karakay, Police Captain Christian Janalangan, katotong Reynald, di karang kita nakabuti information, no, regarding sa nakarang na-flag down katotong Reynald, mga truck na may karga karang baboy katotong Reynald. So kung depende para, kung alin do disposition no katotong Reynald, itong karang DA, sa mga na-dakop karang katotong Reynald, yung mga baboy, yung mga karat, mga permit
21: katotong Reynald. After yung mga process, no, maipahil do kaso sa rekraga driver ita truck hay based sa tekrang information kada buka to just relay sunugon don no ro raya karang magababoy ngaron no dun do ato kada buka information kay nasa barot nabas
12: di ka tudong ari nal dayang rais padayon gapon da katurel nung kampanya nga ni tatong karang mga otoridad atong karang offbet kada do rin atong karang DA para man sa mga tawag karang mga baboy nga gina travel no wa karang katudorel nakaigo karang permit ya karang sa pasugod sa tong karang probinsya dahil nga rasang nagagapta katudorel nga masakit nung ASF no para man may iwasan matuod nung mag-transfer mula sa bitan karang masakit sa pila pagid ka mga probinsya posible kung sin matakad doril daghon pero mga baboy nga rang na flag down yan nito tatong otoridad no sang bilog kara isa sayod man ita nasambitan karang tracking katudor nga may may border control apang nagiiwas pa katudor Reynald no kaya may isa gabton gyapon sa nara katudor Reynald sa tumo otoridad dahil nagpagagas pasandan no sa tong karang mga kapulisan kaya under sa nara katudor Reynald makaron no sa inquest proceeding sa kaso karang disobedience sa in authority katudong personal authority katudong Reynald norong driver agaray ang daywa ka mga pahinanti katodong Reynald no so waraya atong karang information na bukay na regarding ani katodong Reynald sarang ang mga baboy nga naharang it, atong karang motoridad nakasamay border ita pantang tike agsa banwa kara it nabas katodong Reynald so nato hatag report magalis atong area of responsibility dayang mga balita atong katunit Santon Plus Gold Agritech 500 more powerful Vitex 8-in-1 cup mixer your cup of success healthy God healthy life so man pasok option na kuman si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo. Ay, bigyan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
21: Abugin ka siya mata sa report ni Katodong Jasral Narbar, no? Direkta sa Anacron nga area, no? May kantanan sa pakipag-angot sa kay Police Captain Christian Janalangan, no? Mga Katodorong official, no? Ita aton kron nga PNP nga nagpatagayon, no? Nga makasakote itray kraga truck, no? Gamay una nga karga nga kapin 57 tanan no kabaga baboy no halin sa may barangay Pisanan sa Banwa ita si Balom sa probinsya kang Antique no kay kun maka-access kita dai do na sa linya ni Sir Rocky Pahayahay no raton kraga agricultural technologies no ita Banwa kra itanabas no mga katodo no para ga makabukita ita dugang kraga impormasyon mga katodo right after no garadakpan na proseso rung pagpasaka itray kraga kaso sa part ato kraga PNP ano ra yung matabo no mga katodo kay kapingid no sa rekra nga tag-ana abi no mga katodo at the same time sa rekra nga baga baboy nga ra no gana kumpiskar banwa kay sayo taman no nga makaron ay sigidas no aga stricto gidraga gida patuman na ita aton nga off-bet aklan no sa especially sa aton karang mga kabaranggayan ay sayo man aton nga roray karang mga illegal nga nagapasugod no itray kaga mga baboy no, yes, sa aton sa probinsya katakan, nagabantay naman sa darabag at siyempo nga aga-aga gid, no, nga makakita ka na itong siyempo, aga magsuot iya sa aton, illegal, no, mga katodo sa aton na probinsya katakan, no, tas na ganit iba nagliga, dro, pagpabutsyag itaton nga Aklan Ag Research Association, na mga katodo nga, ahang yun gid, no, sa aton kaga off-bet Aklan, nga dapat hindi anay pag-i-pull out, aruray ka nga boundary control checkpoint na anton nga ginapatigayin banwa sa anton ka nga boundary like iya karon sa may part ita Altabas o na karon sa may area kat Nabas no, sa barangay Pinatwad at the same time ito man karon sa may area kat Banwa ita Burwanga boundary ito makatodo itaray ka nga antike aga para ka masiguro ka na banwa no, nga hindi kita magupsan iya kaysa nang banaton mga katodo pagin Agus no naka ati bawas nakabalik sa normal nga makabawi dun pila na ton ka mga manog alaga ikara ita mga baboy na pati yung mga nagbakyard ka naga manog alaga makatodo kay apektado gidra no sa ita nagliligal ka naga mga dinagon na mga katodo iya sa ton sa probinsya katakan ang naligal ka naga gabi no actually ginimbitar kita no nga mag sunod no mga katodo sa igapatigayon kay matapos nga makabaton ita impormasyon nga may una karabanwang plano nga isuod no i-deliver nga mga abuwi nga baboy iya sa aton kaya probinsya kataken o galing nga di siyempre aga-aga man ang timing man to nga ito kita sa may banwa kaya itabatan man katodo that's why nga wak man kita naka, nakasunod no kay aga-aga ang gidmakon kay iya naman ko nako sa banwa kaya itabatan sunod mga katodo rumpila ka mga circumstansya nag hindi na magkatodo una nga beses ang may una kaya banwa nga mga na sakote or naharang araw aton ka magkapulisan, naligad to magkatodo. I think na, naman dun sa may banat nabas, no? Sa part ng karita barangay apinatwad na harang, ita aton ka magkapulisan, agalin man, no? Sa probinsya at Antique, mga katodo, una karon sa border border control checkpoint, na ginapatigayon, ita aton nga mga kapulisan particular, dong aton nga provincial mobile force company, mga kaabyanan. Asurong pilatron ka mga impormasyon dugang magkatodo, no? Kay kung naka-access kita daw sa linya, no? Ita aton nga municipal agricultural technologies, no? Ita banwa kira ita nabas, para nga matawan kita banwa, no? Ita pila ka mga impormasyon na tuhoy magkatodo sa ginapresentar na ton nga balita magkaroon karang hapon. Oy, happy listening, ha? Sa ato nga mga taga-Philippine Coast Guard, no? Nakaroon sa

0: Anwa, nauna karo sa Banwa Krait Nabas! Manami balikan rong lugar nga to nga to nga ginadtunan ni Toljo Luis Alamis nga nagapamati makaron sa Office of the Vice Mayor una sa Banwa Krait Nabas! Sobra naman sa tag-on nga kita to nakabalid na surprise ako to pag-adto na to na iwakin ko naga-expectar nga ito mo ako dayon!
1: Gana sa pananghalian. Todo action.
0: Sa mata sa pagtutok na no, sa ato ng mga kapiro na kayong si Sir Vargas na ita Philippine Coast Guard. Si Manong na tabi karoon ako nga kabats, no? Coast Guard man, pero wa tayo na-assign sa ato, no? Sa probinsya Katakan.
1: Todo action. Kaman
0: sa pinapilong ka mo. Medyo at na ka mo, no? Nga magmanghod nga puro Coast Guard, no? Sir Vargas, no? Una karoon sa Barangay Buena Vista, no? Sa Banwa Krait Nabas, no? Nagapamati. Iya sa ato niya pag ililiba kay it alumna ito nagligad. Nawa man kami nakakwalang trato. Kami man balik man nakita ito sa ato niya nagtunan. Ang galing ay nag-uwan man abi ag medyo pigado man sa mabudlay man niya magpinanaw kung nag-tutaliti rong kalibutan. Ang timing man pagkaga balik naman ni kuya sa kalibo kay sa pinaka highlight sita ray ka nag-aktibidad. Wa na ko nakabalik kay may jote. So, may gigahapon na may kapapamati no, sa akong mga kasibanwa na sa Banwa Krait Nabas na no, nagpapamati. Una sa amo na compound sa Banjula compound no, sa Alimbo Iraya sa Nabas kay Chickboy Jan Del Mar Garing Galaw nagpapamati man niya sa aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: May 7 minutos manwa nakataliwan sa oras karayta ala una oras mga katoda todkinyo it's San Miguel Pil Pilsen the true global Filipino Fear. Sa aton banwa nga pagpanumbalik ng dugang pagabalita, balikan naton pagkatapos panit dugang nga mga pahanumdom.

PLN products. Intra na! Sa ngayon, PLN promo, magkatsasa nga magdaog sa GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. More power!

0: System. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao,

0: nakakaano nito. Malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
2: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Southone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian tong Southone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa consumer. Pinaskod, bugong magayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pinaskod, asig na lang magayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, kagwapa, gilyuki ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto, kapon.
17: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon at baby face imaw gihapon.
18: Agharap pa, Mare. Alagang Law Marquez man si Papa Jess Marquez. Gwapo na.

0: po.
1: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
0: Yes po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Apo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon. Balita. May aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Malis sa tunga pangalagad na sa tunga pagililiba, may 18 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
2: Todo aksyon.
3: Sa giyapo na nagpamatika mo no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. May giyapo na sa kay Archie Zausa na no, unagron sa Ogsip Libakaw no, speaking ita Ogsip Libakaw, may giyapon nauna kanday Ma'am Rona kay Sir John Navara.
2: No,
3: sa Navara family no, nagapamati una kanday Auntie Bem kay Uncle Mudo no, sa barangay Kanawan. Sa Manwa Katalibakaw no, nagapamati kay Julio. Nauna karon sa Kanawan Libakaw no, may giga pag pamati ag kay Geoffrey Ribostes Gregorio pa naulihin no, si paring Geoffrey no, nga mag-view sa aton kag pagpangalagad kay masako pa siguro pa maubos imong baligya. Basi may bilin pa una kay mahapit ko na kung may bilin pa.
2: Aksyon.
3: Sa tuwag pagililiba sa tuwag pagpangalagad kay ang agagid no, wagi kita wapagi na ka feedback no, si Rocky Pahayahay aro aton karang agricultural technologies no, ita banwa kara ita nabas no, para kung nano karo mga disposisyon no, mga katodo no, sa rin karang gabagababoy nga rang na harang no, una karon sa banwa kat nabas no, particular una na naabta no, sa party ta barangay Solido sa banwa it nabas magapit na di karon sa may crossing Nabas mga kaabyanan. Check tanarong linya ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa Tonyo Municipio, ito Banwa, Itakalibo.
2: Radyo Todo, live, report.
3: Sa mga natipon niya balita, sa line number 1, Katodong Rolly, with the report, please come in.
4: Yes, Katodong Rinaldo, na beating kong kidman, drong nga, dewa ka mga identified projects kung atong local government, halin sa 21st Development Fund, drong nga pundo, para sa 2 million drainage project, ya, sa bahay ng barangay Olbuswang, sa Banwa, Kalibo, mm. Kung sin matapos yung bidding, ay gin-award sa winning bidder nung nasambit man nga proyekto at the same time 2 million pagid para sa backhouseur nga drainage man proyekto katulong Renal no, halim na sa Gapon sa 20% development fund kung ato nga local government unit no, nang madirago na nasambit nga bidding process kung nakatiliwan nga law ag subject kunda nga iga patigayan nung nasambit nga proyekto sa daywa ka mga barangay nga nagabalor tanan 84 million pesos. Sa piha kamahin, sa pila ka mga observation natin iya sa aton nga municipal hall at Geo Kalibo, so far so good, wow, ang iba't mga dagko kita nga nakita o any activity nga mga meetings and conferences nga ipatigayon sa aton nga second floor or third floor or fourth floor kung aton nga new municipal hall building at Geo Kalibo ay sa makaroon nga adlaw katapusan yun lang adlaw para sa pag sipad-sipad, no? It aton nga tagsa ka mga miyembro at local finance datuhoy sa 2027 budget kung aton nga local government unit nga nag-umpisa rin sambit nga budget hearing kung nakataliwan nga September 28 katodong Renal, no? Aga magtapos magkaroon man nga adlaw. Diyom na lang aton nga natupang daniya sa aton nga Municipal Hall at Geo Kaliboro. Atong balita lokal ay ginatod ka aton it more power pro by Utec Edit in One Coffee Mix. Live nga nag-report niya sa Municipal Hall at Geo Kaliboro para sa Todo Aksyon. Ako naman si Katodong Rene Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report. Kapag may balita, may aksyon. Magana sa panangalian. Todo

0: Balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogin nga siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ato niya munisipyo ita Banwa ita Kalibo. No, sa pilang ka mga balita ang gin basyada magkaragkaraga hapon sa aton niya pagpanganagad. Sa pilang ka mga aktividad daw programa gagin patigayon itaton niya LGU Kalibo magkaragkaragad law ita Webes.
0: Toto aksyon.
1: No, kay inaga paway naman no aton niya mga empleyado, empleyada na no, mga Katodo no kapigid sa aton niya mga empleyado Aita Antonia Municipio.
0: Aksyon.
1: No, mga katodo, no, yas aton gagapag iliba, sa aton gagapag pagalagad. Kung hindi na tumabot, aron linya ni Sir Rocky Pahayahay, no, ita Antonia Banwakat Nabas, no, aton karaga Municipal Agricultural Technologies, no, ita Banwakat Nabas, no, may kantanan, no, sa rekrang informasyon kung nanurumang indisposisyon Banwa, no, sa Rodeca maging kompiskar, no, ng mga baboy, nga karga, itray karaga truck, nga naharang una no sa checkpoint no sa barangay Pinatwad sa Banwa ita Nabas no bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo aklan
0: todo aksyon
1: oh happy listening ha kay Migo Bongswalo kung nagkaroon sa Capitol no nagapamati kay Nonoy Abner Ostan no may mga hapon aga may gid no nga udradlaw sa aton mga kapin no nagkaroon sa Capitol nga nag-monitor sa aton nga pag-ililiba.
0: May balita, may aksyon.
1: No, sa gamata sa pagtutok sa aton gagapagpangalagad, no, yaron sa aton gagapagwaragwag, makaroon ka nga hapon sa aton nga palatuntunan mga kaabyanan.
0: Aksyon.
1: Sa labirin ito nga mga minuto, no, kay may 5 minutos pa kita banwa nga nabili, no, sa aton gagapagpangalagad. Rune ba ka nag-concern, no, gagin pabot ka ito nagligad? No, iya karon sa may area kara ita, I think, no, Linabuan, na nga part area, no, norte to sur. Ang sangka insidente kay ang batangan ninyo dapat gin-report, no, sa aton nga PNP or sa Land Transportation Office ro. Ray kara nga insidente banwa kay bangod gani nga una sa aton kay National Highway natabo mga katodo no ro day kara nga insidente. Now sandi gabi no sa pagpabutyag mga katodo nga may una karon nga nagpang trip no while nga sakay sa motorsiklo allegedly parang ganyang pusanto banwa, itry ka nga helmet, no, mga katodo. Aruray ka nga motorista, no, while nga sakay na naruan, nagkaroon nga, I think, no, misis, mga katodo, pauli na, dato ka nga gabi, eh.
0: Todo, aksyon.
1: No, dahil na nagkaroon nga ko, no, nga ginpaabot na concern, no. Shout out gali sa nag-abang sang magugang sa dagan, alin, Kalibo, nga rang gabi iyang, umpisa Linabuan Norte, Barangay Hall, habang gapauli yun, kaibahan na ng asawa, may sangka motor nga isa do ang kas naka Honda Click nga black di makita do plate number kasi masilaw do pag video ag uwa yon nanda panuhan hay nanervyos don do asawa sang magwang nagbaga

pang trip nakabistida pa do angkas mahaba do buhok ityaki nga angkas do chanelas sa puti do angkas ang do nagadrive ay puti anang chanelas nagliko no sa nagliko pa talaga kamo sa ob-ob road mga blank humampang kamo itpatas bukon it magpangmalit kamo kung ano matabang.

0: responsable nga naman wa nga gahimo ita makarudaya kada nga mga senaryo una. Nao nga nga pang trip una sa aton kada mga motorista no sa ganun kay tama kada rekado asa safety banwa ita aton nga mga kay manghuran nao mga katodo aing kaso no nga imo karay sumagang rumakarudaya kada nga mentalidad. Na especially sa aton kada mga igmanghod mga katodo nga agabi iyong bagay nagauli no halin sa trabaho agbasi bagay tripan.
1: Aksyon.
0: Now that's why tama ka importante nga aton gid no nga ginapaabot no sa aton karon nga mga autoridad no. Kama naman sa aton kada nga LTO agud makatodo nga maimbestigaran matpatawag ha, kung may una kada banwa nga dapat nga sa gabton ay mapasabat makatodo ray kada nga responsable. Ang naghimo no ita rondaya karang pagpang-trip una, no? Sa like, karang motorista, mga katodo kay di kara may, I think, no? Posible nga nakilaga na nanda kay may una na karang magkatodo nga gin-post nga picture. Allegedly, no? Mga katodo, nga imaurarong responsable nga naghimo, no? Kay may video nga gin-post manwa, rondaya karang motorista nga ginapabutsag, nag-trip, no? Mga katodo sa roday karang biktima. So kamay no nga ama kumbaga no para gamatawan kay ta leksyon na no, mga katodo no ro nasambit karang persona agud nga malikawan nga may una pa karang mabiktima naton nga mga motorista nga umagagi una karon sa may area ta Linabuan

0: Ay, 29 minutos man mo na katariwan sa oras ka nagta alauna. Kung abo siya mga katodo tiyempo sa ito nga pagililiba sa ito nga pagpangalagad. Doro pila ka mga balita. Ang awa ta mga bot, wata matatal sa ito nga pagililiba. Makaroon nga hapon bantayan sa pila ka mga Jusin Public Affairs Program. Itradyo todo aklan. Uman kita nga mga iliba, tinagang adlaw sa Biyernes edisyon nito ito nga pagililiba. Partner natin sa Technical Science si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din katodo ng inka-aksyon. Makaroon nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo ka ibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamin

0: ko, ipilagit ang kilogram akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng more power coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akon ginainom, wow na ako nag ano i-take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

nagsasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan. Mukha yatang nilimot na. Nung puso mong bigla.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Tomatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: May powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan ng nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang TDX 500
5: ay may powerful compounds
4: na nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis wow. TDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-tuming, nakakatulong siya dun sa pag-tuming natin. Talagang...
3: Mm-hmm.
2: Nakakagintawa,
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pagretiro, tiyempo gun raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado on, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, akong nga problema, ay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

kong gabi. Kaya ag marami man daan ang lasa, ag marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipik sa ito.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pagretiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radio Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute.

0: Bogor. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitin. Po,
0: saan po kami
1: nag-coffee ng rice
0: coffee? Thank you very
1: much. Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio. Hit after hit.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition.

0: inom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at daudlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong awas medyo ulatang gulay at ako pirmi at daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: todo. Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic.

0: 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan? Oh,
4: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?

0: name Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabel, nag-drive
7: si ha. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily

0: Mabini Street, Poblacion, Caribo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Caribo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tito, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ko nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinumog dako adlaw-adlaw tungod wag dako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pir nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Oo.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, oh, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami po salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music.
15: Inoa.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko paraya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: G3 Bio.
3: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa G3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: G3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Kain gidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
7: Uyantan
8: ng Doro. Kapoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at bigta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Pagdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan na Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At din siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. So Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Pwede kayong magpaabot ng inyo po naman mga mensahe sa ating po namang numero 0969-226-9623. Maging sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

0: Tawag po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hey boy, wala tayari.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si sir po, magtatanong na sana ako kung saan makabili ng
0: ice. Ano po ang pangalan?
1: Taga Ginsan po. Cesar.
0: Cesar, taga?
1: Ginsan.
0: General Santos City?
1: Opo.
0: Okay po, Mindanao. Ano po, Mindanao?
1: Mindanao.
0: Apo, ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: 65, okay po. Tatay Cesar, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa, okay po. Diyan po sa General Santos City, meron po tayong pwedeng mabilhan po dyan. South Cotabato yan, di ba, tatay? Diyan po sa Jensan, diyan po sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy. Opo. Esrin. Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe. Lahat po yan dyan sa General Santos City. Alam niyo po ba yun kung saan yun?
1: Opo, sa ano po, sa bayan.
0: Sa bayan, opo. Sa bayan. O, tatay, malaya. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton, tapos R-I-S-E po yung spelling. Meron pong ano yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating produkto, tatay. Okay po?
1: Okay po.
0: Tapos
1: po,
0: tatay, Tatay Cesar, kapag nakabili na kayo, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Kung halimbawa naman, tatay, wala po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga nabanggit po natin mga butika, wala pong ating rice coffee, naubusan na kayo, tawagan niyo po ako muli, tatay.
1: Okay po,
0: Tatay Cesar. Salamat po sa inyo. God bless po. God bless po, Tatay Cesar. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman.

0: Tawag po muli sa ating walang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Okay po, Kuya Boy. Kumusta po? Advance Merry Christmas po.
0: Okay, nanay, sino po sila?
1: Nanay Vanjie po, dito po, Tagkawayan, Quezon po.
0: Nanay Vanjie, opo, ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Nanay Vanjie?
1: Ay, Kuya Boy, wala po talaga akong makuha ng 25 in gram na sinasabi nyo.
0: 25 in 1 po, Nanay, hindi po 25 in gram.
1: 25 in 1, wala po talaga akong makuha po. Hindi ko pa po natitikman po yun.
0: Sa Tagkawayan po, Nanay?
1: Opo, wala. Kahit po dito sa Calawag, Quezon po.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika?
1: Napuntaan ko na po, Kuya Boy.
0: Okay po. So, ngayon po, yun po yung hinahanap po ninyo. Wala po po hanggang ngayon. Ay,
1: si WBL na nilapas mo
0: na. Nanay?
1: Po?
0: Wala pa po hanggang ngayon?
1: Wala po, Kuya Boy. Hindi ko pa po natitikman yon. Sinasabi nyo na gano'n. Pero nagre-rescopy na po ako, matagal na po. Siguro po ay may isang puntao na po.
0: Apo, yung pong 25 in 1 ang hindi nyo pa na, kumbaga na
1: apo, nakikita. Hindi ko pa natitikman po yun. Opo, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Itatanong po natin. Although nasabi na po natin ito sa kanila, pero i-follow up po natin para sakali po ay malagyan na po dyan sa inyo. Tatanungin po natin kung bakit po wala pa rin hanggang ngayon ang ating po namang rice coffee, yung 25 in 1, dyan po sa Tagkawayan, Quezon. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries na hanggang sa ngayon wala pa po ng 25 in 1 dyan po sa Tagkawayan. Okay po.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po. Advance Merry Christmas po.
0: Yes po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kay Nanay Vanjie.
1: Sige po. Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. Thank you.
1: Okay po.
0: Mga kaibigan, si Nanay Vanjie ng Tagkawayan, Quezon. And speaking of Quezon, may tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Ganon din po dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po. Yung mga nakatutok po naman sa atin dyan. At dyan po sa 96.9 radyo natin, Calapan City. Maraming salamat po sa inyong lahat. And dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Likewise, tayo po'y napapakinggan din dyan sa WGQ 93.3 Radyo Servisyo. Maraming salamat po sa inyo at yung mga nakadudok po naman sa atin dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. At syempre pa mga kaibigan, dyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino, Lucena. Sa lahat po ng mga nakadudok po naman sa atin dyan sa Lucena City, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po dyan sa radyo natin, Calawag. At dyan po sa radyo natin, Rojas. Maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin. At sa lahat po naman ng mga kaagapay po natin, mga radio station sa buong Pilipinas. Natulong po natin para maipamahagi po naman ang mga kwento, mga impormasyon patungkol po naman sa ating po naman produkto. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po ang pag-iinom po nito, mga kaibigan. Para matugunan po ang hindi po naman mga problema sa kalusugan, katulad po ng mga napapakinggan po natin, mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayan. Natuloy-tuloy na pong umiinom ng ating rice coffee. At sa lahat po ng mga umiinom ng ating rice coffee sa mga panahong ito, ituloy-tuloy lang po natin dahil makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang kalusugan kung ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay itutuloy-tuloy po natin. Araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Ano po ba yung 14 in 1?
0: 14 in 1 yung ating rice coffee po, nanay?
2: Oo.
0: Apo, paano po ninyo nalaman yung tungkol po sa ating rice coffee, nanay?
2: Nakikinig po ako sa radyo.
0: Yes po, nanay. Nanay, sino po ito muna? Pangalan po ninyo, nanay? Nanay, pangalan po ninyo?
2: Leia po.
0: Leia. Taga saan po si nanay Leia?
2: Taga dito po sa Camarinesur.
0: Saan po sa Camsur?
2: Sa... ano, Tigaon.
0: Tigaon. Okay po, Tigaon. Ilang taon na po si nanay, Leia?
2: 63.
0: 63. At kayo po, nanay, may iniinda rin karamdaman? Wala?
2: Wala naman po. Gusto ko lang pong... high blood lang, ho.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong maintenance?
2: Hindi, ho. Tinigil ko ho yung maintenance.
0: Bakit po ninyo tinigil?
2: Wala po. Nainom na lang po ako ng herbal.
0: Ah, okay po. Pero po, nanay, ha, wala po tayong sinasabi dito na kapag iinom po kayo ng ating rice coffee, ititigil nyo na po yung maintenance po ninyo. Bagkos, sinasabi nga po natin, kung may maintenance po kayong iniinom na galing po sa doktor, kasi yung mga reseta po ng doktor, yan po dapat yung sinusunod din natin. Dahil sila po, chine-check up tayo, tinitingnan po yung problema ng ating katawan at kung ano po yung ireseta po sa inyo. Pag sinabi po kasing maintenance, habang buhay niyo po yung iinumin, araw-arawin niyo po yan. Pero kung iinom po kayo ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabing ihinto niyo po yan. Ituloy niyo lang po yan habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee po, tulong po sa atin. Kung napapakinggan po ninyo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee dahil po ito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nakakatulong po yung ating rice coffee, nanay, para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na isa po sa mga sanhi kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga karamdaman. Kasi po yung ating rice coffee po, nanay, ay sagana po sa nutrisyon. Ito po yung binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal na kung saan po pinagsama-sama at pinag-aralang maigi po yan bago po yan mailabas. Mahabang panahon po, maraming taon ang ginugol po dyan para po makuha yung 15 na yan na mga herbal na sangkap na pagsamasamahin para maging epektibo para po panlaban sa atin po namang mga karamdaman. Nakakatulong po ito ang atin po namang rice coffee para po naman linisin yung atin po namang katawan. Kasi po, nagsisilbing cleanser po yung ating rice coffee sa atin po namang katawan dahil po naman sa kailangan pong malinis yung atin po namang katawan. Kasi kapag yung mga kinakain po natin sa araw-araw ay hindi po natin na ilalabas sa tamang panahon o kaya sa araw-araw, nagiging lason po yan kapag nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan. Nagiging lason yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Hindi po natin mailabas yan, nanay, kasi po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya kinakailangan po natin ng sapat na nutrisyon para may flushed out po yan. Yung lahat ng mga toxins, mga impurities po sa loob po ng ating katawan na pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kayo, kung kayo po magsisimulang iinom ng ating rice coffee, mararanasan nyo po yung tamang pagbabawas, araw-araw na pagbabawas. Ilalabas po kasi yung ating mga toxins niyon sa pamagitan ng pagbabawas, pagpapawis, pag-uutot. Magandang tulog po ibibigay po sa atin ng ating po namang rice coffee. Kaya sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee para po naman sa ating kalusugan. Kaya araw-arawin din po natin yung pakikinig sa ating po namang programa kasi napakarami po, bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan galing po sa buong Pilipinas ang nagpapatunay po, nanay, ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po, nanay.
2: Ano ba po yung 14 in 1 plus 1?
0: Ano po yun?
2: Yun din po ba yun?
0: Yun po yun, nanay. Meron po tayong dalawang uri ng kape. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1 at meron din po tayong rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Halos pareho lang naman po yun, nanay. Ang pagkakaiba lang ay yung lasa tsaka yung content po noon, yung 25 in 1, 25 herbal po yun na pinagsama-sama. Perfect combination din po yun ng mga herbal na nakakatulong po sa atin. Ganon din po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po, nanay.
2: Ah, ang iniinom ko po, ano eh, 14-in-1+1.
0: Ah, umiinom na kayo ng ating rice coffee po pala.
2: Opo.
0: Matagal na po ba, nanay?
2: Hindi po, ngayon laang.
0: Ah, ngayon, mga ilang araw na po kayong umiinom ng rice coffee?
2: Isang linggo pa lang, ho.
0: Isang linggo pa lang, opo, nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yan. Huwag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi... araw-araw po tayong kumakain. Tapos may proseso po yan. Hindi po kasi yan magic na kapag uminom ka ngayon, balik ka na sa dati sa pagkabata. Hindi po yun ganun. May proseso po yan at dapat po tuloy-tuloy. At yan po yung magiging protection po natin sa araw-araw na hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At remember po nanay, ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hihina po yung ating immune system at hihina din po yung ating resistensya at madali tayong papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po dapat araw-araw tayong umiinom ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Sige po, opo.
0: Saan po kayo? Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
2: Diyan po sa Tigaon. Sa may grocery.
0: Sa grocery po sa Tigaon.
2: Aha.
0: Ah, very good po. So, hindi naman po nauubusan dyan ang ating po namang rice coffee?
2: Hindi naman, no. Madami eh.
0: Madami, opo. At kasi po, minsan problema po ng ating po namang mga kababayan yan na nauubusan ng ating po namang rice coffee yung iba natin mga kababayan dahil nga po sa dami po ng mga umiinom po nito. Kaya po, pasiguro din tayo lagi ng ating po namang rice coffee, nanay. Okay po?
2: Okay po. Salamat.
0: Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
2: Kami lang po mag-asawa kasi kayo may arthritis po. Siya eh.
0: May arthritis si tatay?
2: Gout.
0: Gout, opo. Kailangan po ituloy-tuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Opo, salamat po.
0: Maraming salamat po nanay. Ingat po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan. Patilang natin si Tatay Giancarlo Peralta na nakikinig po sa atin from Jones, Isabela. Maraming salamat po Tatay Giancarlo.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito sa ating baladudunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo. Itawag na po yan sa amin dito po sa ating programa, na kung saan ginawa po ito para po sa inyong lahat, mga kaibigan, ng inyo po namang mapakinggan ang mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayang umiinom na po ng ating rice coffee.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero. Itawag lang po dito sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Kwentong kalusugan pa rin, hatid po naman sa atin ang ating po namang ipinagmamalaki. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tumawag lang po kayo dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Available din po ang Adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Itanong lang po, ang ating po namang 25-in-1, mga kaibigan, ay nakasilid po yan sa isang box na kulay dark brown ang kulay po niyan, mga kaibigan. Kung yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay nasa dark brown naman na kulay na karton po yan, mga kaibigan. 10 sachet din po yung laman po niyan, mga kaibigan. At syempre pa available din po yung ating po namang sabon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan.
1: Jane de la Cruz po from Barangay Tinurungan, Sangay po.
0: Jane ng Sangay, Camarinesur. Tama po?
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Jane?
2: Opo.
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jane?
1: Hindi pa po, kaya nga po magtatanong po.
0: Opo, ano po yung tanong po ni Nanay Jane?
1: Saan po makakabili ng rice coffee po?
0: Diyan po sa Sangay, Camsur. Camsur, ano po Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Teka lang po, Sangay, Camarinesur. Malapit lang po ba kayo ng ano, malapit lang po kayo ng Tigaon?
1: Opo.
0: Malapit lang kayo ng Tigaon, di ba? So, dyan po sa Tigaon, makabibili po kayo Nanay ng ating rice coffee dyan po sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy. Meron din po sa Forest Drug. Meron din po sa Amisis Pharmacy. Meron din po sa Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, and RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon po, Nanay.
1: Apo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng rice coffee, Nanay?
2: Lahat po yan sa Tigaon.
1: Hindi pa po. Magka-try pa lang po.
0: Okay, Nanay, sa paghahanap po ng rice coffee, hanapin niyo po. Tandaan niyo po ito ang sasabihin ko. Hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po ha, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin Nanay ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton, makikita po ninyo Nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo Nanay para hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Ano po? Nanay? Naputol na si Nanay. O Nanay, kung nakikinig po kayo, ha, yun po yung hanapin po ninyo. Diyan po naman sa Tigaon, doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, diyan po sa Tigaon. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. By the way, Nanay Jane ng Sangay Camsur, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli parehong oras. Maraming salamat po ha. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Okay.
3: ka? Ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee.
5: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rice Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Auckland 0.5 FM, the most trusted FM station in the province of Auckland. Oras sa Bukos Karaga, Pilipinas. May kapin 6 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Sanbay sa pagpagayag it program ang Diritsan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banway, Calibog, Bugos, Kerenga, Provincia, Akran, Mayad-Ayad, Ngagabi, Iketon, Tanan-Tanan. Welcome na sa pagpangayag, ita programang Diritsahan. Today is Thursday, October 1, 2026. Datod ka nga pag-agdag, pag-welcome, ita malipay ka nga kagabihon, sa datod ka nga mga katudo at kabarkada sa kanginan. Nga naka-open yun, dada ka nga matransistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diritsahan!
1: At kung nasamod ka nga website sa www.radiotudo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay. Datod ka na kapag panamyaw man, ita malipayin ka ng kagabihon. Satun ka na ng mga katudo ang kabarkada sa hanginan sa 327 natin ng mga kabaranggayan, 27 natin ng mga kabanuhanan, Agro Kabisira, Karakong Banwa, Ita Kalibo. Likewise, good evening sa ating mga friends na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center at Kalibo, Uyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Na naman sa ating kirang mga suki, ang mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, at ang mga public utility jeepneys, at ang mga tourist bus, at Southwest Yellow Taxi, nga padayon pag-iapon, magkaroon nga naga, padayon pag-iapon, magkaroon ba nga naga dangagan sa ating kirang mga mayor, ng mga karasadahon sa Bukos, kirang probinsya, Itaagan. Good evening man sa ating kirang mga kaiping, mga kaprobinsya nan sa Western Visayas, ina sa probinsya Karait Antique, Iloilo, Negros Occidental.
3: Diretsahan.
1: Ina naman nila sa may probinsya Karait Guimaras, sa probinsya Karait Capiz. Likewise sila sa probinsya Karait Romblon, Masbate, Palawan, Paras, Mindoro, Potobon, mabutang kong signal. Pagwaragwag kong 88.5 FM, damoy kira pagpabot. It may rosmag. Mayroon ag matipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sa ngayon, ako'y karang technical side broadcast engineer, Boboy and Reggie Plasio, station manager is Emil De La Cruz, CEO President, General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kering anchor man, yung kering El Capitan sa Kahanginan, Raya, si Kabarkadang Che Andy Libre.
3: Diretsahan!
1: Ano na ito yung mga mainit nga mga balita at informasyon nga ito yung kering pagatutukan sa kabilugan, ito yung kering pag-ililiba sa programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Una banwa atod kira nga i-play kinyo, dahil kira nga interview ita Aklan Media, kay poblasyon barangay captain Alex De La Cruz. May kantanan da, kurundaya kira nga proposed ordinance, kung local government unit ko atod kira banwa it ni Washington, may kantanan da sa pag-stricto kira nga pag-conservar kuaton kirang Lagatik River. As a matter of fact, nung nasambitan kirang proposed ordinance was already in the committee, no, concerned may kantanan sa pag-istudyo kung kinahanglan gid baga, no, nga bawagon, no, rundaya kirang Metallica Shipyard sa may barangay Pulo ni Washington Aklan, in particular Banwa, una sa may Lagatik River. So Raya gin patawag ko nagtaliwan nga adlaw it press conference ni Engineer Jonathan Salvador ag anak karang gin pabutiag nga ham-an it hindi imaw pagtawaan it mayors ag business permit kung local government unit kung Banat ni Washington nga kung mga nagtaliwan man kuno nga mga dinag-on naka-secure man imaw no agin renew na karang mayors and business permit no ag according to him nga na-comply man na narong tanan nga requirements including dong environmental compliance certificate as well as do anak karang mga clearances sa aton karang marina no may kantanan sa operation ko anak karang shipyard sa may barangay Pulo sa Banwa kara itni Washington. Standby ka mo karon because we are going to play dong press conference kira no gagin patawag Metallica

0: sa hindi magbuhay, ato niya i-plano na sambitan kirang press conference together with the population barangay Captain Alex De La Cruz. Makaroon man niya gabi ibanwa, no? May interview sanday kapubring vlogger Archie Hilario ag papang Ernie David Sambuwang kung RMN DYKR Kalibo. Sarunday karang na-intercept, no? Nga baboy, I think 57 heads of pig from the province of Antique, no? Doaton abi karang provincial veterinarian ag roaton nga mga municipal technologies, no? It Department of Municipal Agricultural Office kung banwa it banwa kara it nabas including doaton karang PNP nag-set up banwa it daya karang checkpoint, no? So may ginatawag sa daron nga veterinary and quarantine control boundary checkpoint una mismo sa banwa kara itnabas. And according to them, nga rundaya karang baboy nagasunod sa una nga sakyan banwa. As a matter of fact, gin nga gas pa kuno nanda hasta naabutan nanda, no? Ag gin papundo dong nasambitan karang sakyan. Now, dong baboy kaina bangod yan ni gin hold kung aton karang Aklan Province Aklan Provincial Mobile Force ag kuaton kirang provincial veterinarian including daton yung Municipal Agricultural Office kung bano it nabas andarang gin patay banwa, no, gin sunog and then gindaga sa aton kirang iya sa banwa at makato nga kunsiin una ri karon banarong site nga ginakaling, no, ginapatay at ginasunog rong raya karang baboy bangod gani kuno daya karang ESF banwa, no, daya karang African Swine Fever nga rong common nga ginaigo raton karang mga kasapatan dun daya karang baboy, no. So they believe naron daya karang baboy nga gin ship out kaina itagaaga from Antique going to Aklan are also infected kung daya karang African Swine Fever. That is why agin yagas da kaina, agin hold, kung aton karang mga autoridad, including da aton karang nga Aklan Provincial Mobile Force. Now, may interview kara, no, sa may kapubring vlogger Archie Hilario, agpapang Ernie David Sambuang, kay Mr. Rocky Payahayay, dong municipal technologist, kung banwa kara ita nabas banwa.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Balik kita makarong sa Banwa at Kalibo. Earlier banwagin message na ton, private message na ton, si SB member Matt Aaron Guzman. He is the chairman sa Committee on Transportation. Paton ka ng sanggo na yung bahay kong banwa it kalibo because nakibot kita. Kuno na yung ginaproponer nga rang ordinansa, replacing doaton ka rang mga dati nga rang mga tricycle, no, nga nagabiyahe sa aton ka rang banwa it kalibo. Agro gina-replace karaban, warun dahil karang electronic bike. Okay. Ti, gina-charge mo ang remo sa kuryente, you don't need to use fuel, no, gasolina, para makadagagan banwa, no. Kundi, gina-charge mo ang imaw, no, mayan ang battery, no, and it takes siguro mga, kung nagdagagan imo sa mga 8 hours or more than that, no, sa sang-adlaw banwa, no, bago man mo i-charge, no. And according to them nga, this is environment friendly vehicle, bago niya ni nga, wala mo nag-emit its smoke banwa, no, wala mo nag-release it carbon dioxide nga posible nga makapollute ay baka sambad ba, no, kung aton karang ozone layer. Okay, pero may mabahong rin mo banwang impact, no, sa aton karang mga tricycle operators and tricycle drivers. If ever nga ma-approve ra banwa, itsang gunang bayan,

0: lagi na replace na itong tricycle, sinuro ma-provide ba nwa? Itay karang tricycle sa itong mga legitimate ng mga tricycle operators. Because as far as I know, na may inaba ng more than 2,000 plus no? Ka mga lehitimo nga prangkisa nga gintaoban wa sa daya karang mga tricycle operators sa Banwa ikalibo. Okay. So sandara banor nagabiyahe. No, iya sa aton kana nga Banwa ikalibo, no? Ti dong rayarong problema rong gina-raise makaw nya question if ever gid man, no? Nga inyong i-replace ag islando amon nya tricycle ti sinoro ma-provide ka mo ni trike. Ayang basi kun kami pa sa bundong magbakay karon. Di, said ba natin doon i-trike, mahal man na, mga 200,000 plus man siguro. Dosang kayunit ka na, no? Kaparehas na ko i-trike nga ginabiyahe makaroon sa isla it Boracay. Okay. Di, okay lang man doon isla it Boracay because tourist spot, no? Tourist destination, no? Maka-afford ba ta Banwa nga magbayad doon yung mga turista ina, no? Pero iya sa Banwa ikalibo, basi sa mon, kung i-replace natin i-trike kung daya karang tricycle naton makaron, no? Currently daya rong nagaperi it mga passengers, so it could be possible, no? Nga basi sa mon magtaas bandong panuoktan it pamiliti sa aton karang mga commuters.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, magtapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Okay. Kabay pa makaw niya gabi eh. Hopefully, maging available ka ton si S. Member Matt Aaron Guzman. As a matter of fact, sulo ka na kaina sa nang reply ka ton. Nga wa pagin imaw na imbitahe, no? And he has no personal knowledge sa ginaduso nga Banwa ko pilang kamiyembro kung sanggod ang bayan kung Banwa kera ikalibo introducing raya karang e-trike nga mag-replace sa aton Banwa nga mga tricycle sa mga karasadahon sa capital town kung probinsya kera itakyan.
1: Diretsahan!
0: Okay. Now, makaroon na niya gabi i-Banwa. Okay. Kabay pa nga maabot na tundong chief of police bakon kung aton karang Libacaw PNP. Because nakapile yun ikaso ng Libacaw PNP sa raya karang suspect nga ginapatihan nga imaw do imaw rong responsable nga naguugo Banwa sa liog kuan naman mismo karang nobya. Daya karang 19 anyos na taga-barangay Kanawan sa Banwa kera it Libacaw. Okay. Gin kamatay gid Banwa ra it biktima. No. Dong alibay kera it dayak karang suspect is that ginabangan sanda aga watanan na natawupang di nga may igo utagali sa liog ranak karang nobya. No. Aga imaw manyani kuno mismo no nagdaga kuana karang nobya sa infirmary hospital sa Banwa kera it Libacaw. Pero taga pag-transport Banwa kung rayang biktima paagto sa isang kapribadong hospital iya sa kalibo wago ta Banwa nakasunod nun daya karang anang nobyo who turned to be a suspect, no? Right now. Okay. Hasta nga nag-expired, no? Ginbawian itana karang hugam nga kinabuhi o dahil karang babae nga 19 anyos. Ag-uwa man yan iba, no? Nakaagto-igturo dahil karang gagaki. Even once, Banwa, while nga ginaburol imaw sa anak karang bagay o dahil karang biktima, dahil karang babae, no? Wagin nakapakita ro anak karang nobyo. That's why nagduda, Banwa, raton karang mga kapulisan, no? Aga iba karang mga pamilya kundi karang babae nagduda

0: dong aton nga Libacaw PNP nagpilot kaso under our 9 no witnesses nga nag-ubra kwada karang apidabit nga nagaturo sa nasabitan karang suspect nga may nga imaw gid man do may kahimuan kung nasambitan banwa karang krimen.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, now, standby. Because unahon ko na i-recara nga issue sa Metallica Shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Actually, na-istorya naton kera banwas ni Pastor Philip at si SB Secretary Mark Mars Regalado. No? Bangon niya ni nga may mga kaso pataabi banwa nga ginapangatubang si Engineer Jonathan Salvador sa pilang ka mga individual una ni karon sa nasambitan karang lugar. No? Ag sambilog nga ni nga napiktuhan kera si SB Secretary Mars Regalado. No? Ag sulo sa nabuo kong information karakanda nga wa patat conversion. Raya banwang gugta nga namtangan it shipyard ni Engineer Jonathan Salvador de karang Metallica Shipyard. Ag dong classification it gugta currently gina dumilian gid no? Nga may una ri karon nga isayang ka shipyard galagaayos banwa it barko. Okay. Kasi kinangan mo banwa nga i-convert. No? There must be a conversion of this lot no? To into a industrial no? Nga classification. Okay. Ti until now, okay. Wa patagi hapon no? Na classify kung local government unit ba it banwa it New Washington. Pero nangawa ako kung amaan it gintugutan da kung mga previous banwa no? Na mga local chief executive na mag-operate rundaya karang Metallica Shipyard no? Sa lugar nga kunsiin bukon imaw banwa it's sot. Okay. Meaning nga dapat uwa imaw ri karon banwa. Okay. Bago ka mag-issue ita mayor's permit, may mga compliance nun banwa. Okay. May mga ginapakita ikaw ng mga clearances, kaparehas kong marina, environmental compliance certificate, dong kasi may building imaw, gina-inspection para engineering, gina-inspection it zoning, gina-inspection it sanitary ag health. No? Kundaya ba yung shipyard niya ang ginaproponer ni Engineer Jonathan Salvador, no? Hindi ba nga maka-harm? Okay. Or maka-apekto, no? Sa ikaayong gawas banwa it mga residente sa lugar. Hindi ba nga maka-pulyot kurek ng Lagatic River nga could possibly, no? Nga maka-poison banwa kung aton kara banwa nga mga living organism no sa nasambitan kara nga river no. These are the things banwa nga gusto naton masairan makaron no kasi gina-insist ni General Jonathan Salvador nga bangod nga ni nga wa ko ni imo nagbuto kay Mayor Simonet Peralta Francisco ko nagtaliwan nga eleksyon nagapati imo nga raya rong kadahilanan nga kun hamaan ita uwa imo pagtaw it permit eto. Sa bukol man siguro, Engineer Jonathan Salvador, sir. Kasi una bes, wagagitlan conversion di mo kung nahumutangan kay mong shipyard. Okay. And then, nag-create para banwa, itaraya karang massive nga contamination kung Lagatic River, bagod nga ni ko natabo nga pagkasamad ko.

0: kung rayang barge nga una sa inyo karang shipyard, no? Nga nakapulyot banwa ita pilari karon ka mga living organism, no? Sa Lagatik River. Imagine mo kung roana karabanwa nga na-cover kung raya karang oil spill, no? Imagine mo rung Philippine Coast Guard, taga Department of Environment and Natural Resources, another concerned agency, nagbuhuligan pa banwa para nga di nga makontain na tondo pag-spread. Itaya kaya nga oil, no? Una sa Lagatik River, ag pagwa banwa sa baybayon, no? Di, dapat banwa, kaya hindi man pwede nga magbalibad kaya sa Injil Jonathan Salvador, no? Kasi once kagin accept ni mo rodaya karang barko for repair or maintenance or whatsoever, una utaron banwa sa imong obligasyon. Responsibilidad mo utaron banwa bangun una rong barko sa sugod banwa kimo karang shipyard ag una na tabo mismo. Doon na sambitan ba ng disaster nga ra? No? Raya karang oil spill nga nag-contaminate, itaya ka ng mga isda ang kasapatan una sa Lagatik River in particular sa may barangay Pulo sa banwa karat ni Washington. Di hindi man pwede ikaw karang Engineer Jonathan Salvador Sir nga mag-alibay ang magpanghugas kimong imo karang alima, no? Nga wa tay ko kasayon, no? Kaysa basic kuno may nagmalit, no? Di abay ko nga ni dapat, no? Pagbaton mo kara ang una un sa imo karang imong imong yarda, no? Di imutarang responsibilidad, no? You cannot pinpoint your finger to the other people, no? Nga sandar dapat magpanabat kara, no? Kasi in the first place, wa man kanda, no? Dung barko una ta sa imong shipyard. Okay, ag una ta natabo ron dahil karang disaster. And therefore, nga for dahil nga ni nga una rong barko nga nag-crear nga ra it oil spill, ti Engineer Jonathan Salvador Sir ang ayang nga basugon man natin kayo si Mayor Ximenet Peralta Francisco, ayang-ayang nga basugon man natin kayo si Governor Joanne Mira Flores, si Congressman Jess Marquez, it una karang distrito.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Balikan niyo na kung makaroon doong Non-Transportation Office ng LTO Aklan. Kasi yung LTO Aklan, daya makaroon doong sentro at kontrobersiya pagkatapos correct ng entrapment operation. Kung nagtaliwan ka ng adlaw involving dong isang ka-empleyado ita isang ka-insurance company sa suod mismo it compound ko aton nga Land Transportation Office. Okay. Una sa suod ha, kung Land Transportation Office ba na. Okay. Now, according kay Engineer sino ganit aton nga hipi it LTO man, no? At attorney engineer ano ni engineer Bilis, okay, according kay LTO chief, no, Bilis nga may una nga nabaton sa dang complaint banwa, meaning nga may nagreklamo, agrayaman dong rason ita kalibo PNP nga may nagcomplain nga may una nga naga-process ita raya karang lisensya, no, illegally. Okay, haman ba no, illegally. Okay, pagod gani nga wa imo nagaagi sa tama karang proseso, in other words gina shortcut na ton dong proseso. Okay, dong iba kada banwa siyempre kinangan mo pa magpa-intro sa TESDA, may imo pang seminar doon, driving, etc. for 1 month, then pamedical ikaw, then iproseso ni mo, no? Para makabuog ikaw it student permit, or and then after student permit, non-professional ag professional. Okay. Now, ano tabo maura? Nga may ina nga isayang ka-empleyado ko isayang ka-insurance company. So, Rayang Insurance Company is also part kong Land Transportation Office, although dayang empleyado it insurance company is not an organic employee kong LTO. Now, kung sundo ni mo ban warong explanation ni Engineer Billis, di may nagreklamo. Okay. Di, siyempre, dayang babayi imo nag-offer sa rinday ka ng mga kliyente at LTO nga, gusto ba ganinyo? Waon kamot agyan nga mga agtunan, kinang, waon kamot appearance, etc. No, agbaka student permit ka mo or makanan-prove ka mo professional. Ti, bayad ka mo eh. No? Ako bahala, bayad ka mo. Now, dayang dayang problema banwa sa Land Transportation Office, kabuhay-buhay yun da. Okay. Ti, kunwa banwa nagreklamo, kunwa itreklamo, meaning to say nga, padayon abanwa ro happy days. Kurun dayang barangay kagawad, no? Nga, nagproseso banwa, itdaya karang mga lisensya, nga uwa nag-agi-agin shortcut para maka-obtain sanda ag matawan sanda itaya karang lisensya. Now, kun imo banwang tanawon sa mga municipal police stations makaron and even do mga report it mga media outlets sa akla. Kabuabo banwang mga traffic ag vehicular accident nga laga kaya nabu. Okay. Almost every day banwa may vehicular accident. Pataratas it bagdaga it adang bihikulo. Although rong LTO ginakomend na ton, no? Sa pagpatigayon nga ra it random checkpoint. Nay lagi kita kara random checkpoint. Okay. Now, para ma secure na ton ag masito it, nganong gadaga it mga bihikulo, especially mga motor banwa dapat may nagakaigo gid nga lisensya. Okay. Kasi sandaman banwara sandaman da banwarong ulamat salarin banwa sa karsadahon. Ti, wa man ako nagapresyom. Nga rayang na-involve sa rundaya karang vehicular accident, traffic accident, uwa nag-agi sa tama nga proseso or uwa nag-undergo right process, seminars, nga gina-undertake banwa itland transportation office. Okay. Na kunan pa ninyo banwa dong insidente nga rasa banwa itangalan involving PTX Aklan. Okay. I'm not saying banwa nga dong rayang sambilog nga ginaakusahan nga nakasunggab kay PTX Aklan. Dayaro anang ginobra sa LTO. Nga nagpakahumog ang imaw. Pero kung usisao natin da it madagom, it could be possible nga kabuabo ugot arugin proseso it daya karang babayi, dayang barangay kagawad banwa, una sa sugod it LTO para matawan it lisensya, pero uwa banwa nag-agi sa tama nga proseso. Okay. Daya makarondo akon nga ginakakubaan. Isipin ba ninyo sa sang-adlaw ba no? May napugo imaw. Yagin proseso ba? Okay. Napugo sa sang-adlaw. In 1 month ba no? Pila? Isipin ba ninyo? Okay. Pila? 300? Ah, in 1 month alone, 300 licenses. Ruana ba no? Ang gintao sa rundaya karang mga tricycle drivers, motor drivers, jeepney drivers, mga private vehicles nga gintawan it lisensya nga wa nag-agi sa tama nga proseso. Okay. Ti Engineer Billy sir, mabahura nga challenge ti paano sir kun what nagreporti okay lang kita, hipusan talang ra. Keep mam lang kita, piungon talang ra aton nya mata. No? Hindi talang pagsawa yun? Pabayaan talang? Okay. Tiwa man ako na ila nga nag-speculate nga may taga-LTO pag inya involved ka na because masyadong nabalwa nga basi mambar taga-LTO ka, grabe ka man, kabarkadang check, atudong check, grabe ka man, pabangod ka man, hindi. Kasi, doon ako niya punto de vista, una sa sugod, it compound kung Land Transportation Office nagakandak imo it business. Una na naging proseso. Okay. Una sa sugod, it LTO nagakandak imaw it business. So, I don't believe nga wa karabano tagalan transportation office nga empleyado nga nakasayod kuanak banwang illegal or illicit activities sa sugod kong compound kong LTO. This is my point. This is my point. Okay. Ti, kamay pa nga hindi unda ma uman it uman. Oh, Engineer Marlon Bilisar. Okay. Aga ko gina-comment ko ta dung imo karang pagdumaya sa LTO Aklan. Pero kung may maura karang nga mga una sa sugod na mga fixers, ti pati ikaw karang rin mong pagdumagahan dung management ni mo, normally, maapiktuhan kin. Okay. Maapiktuhan kin. Okay. Ti, amigo man kami ni Engineer Billy, so problema, kamon, no? Wa problema. Pero syempre, hindi ginabi naton mawaga man nga may mga iba nga ra nga especially kung may kuwarta-kuwarta, di pila ginabir 12,000 nga ra, 11,000 pila gid. Okay. Wa ulit mga appearances, wa uni mo nagapamedical, wa uni mo gaagto sa test dato nga mag-ano, mag-turn in situ in C1, makabuot certificate. Wa kinangan no appearances at all. Okay, bayad ya ikaw 12,000. Tapos na ang laban. Oh, hugat kayang ita pilang weeks? 3 weeks o 1 month? Hugat kayang maabot di mo karong lisensya? Oh. Di, wa man ako nagambay ka yung mga na-involve mo sa mga vehicle accident ka, mga motor. Di ka na nagalin. Okay. Or imaw nagproseso ko na karang lisensya. Kabay pang i-check right LTO. Okay. Kung ito'y sanda sa Mindanao, kung taga Mindanao rin nagproseso ko na karang lisensya, meaning to say, na iba rabanwa. Iba, I think may inakaw nagagawa sa lisensya. Kasi kung igto sa Mindanao, meaning, igto to sa Mindanao. Okay. Igto to sa Mindanao, randaban wa karang record. Ang uwa to sa Western Visayas. Okay. So dapat dayarong chikon, itagalan Transportation Office Aklan. Because wa man ako na ila nga masamad man, no? Si Engineer Marlon Bilis. Kasi sayod man ako kung ano imaw kadedikado, kasinsiro, sana karang pangyakuan bilang hipi kung LTO Aklan na.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Happy birthday belated gali. Belated happy birthday kay Bro Rodel Danong ita Union Amusement Park di karon kay pisa may crossing Bangan ni Washington nga nagsaugog ko anang kadlawan kahapon kara nga adlaw. Okay, now balik kita. I-play na kon kinyo si Barangay Captain Alex De La Cruz. It barangay poblasyon sa New Washington. Por dahil nga ni nagpatawag kara it press conference si Engineer Jonathan Salvador. Okay. Lulaga pa nag-iya kung Metallica Shipyard nga namtang sa may barangay pulo ni Washington Aklan. Nga uwa kuno pagtawi imaw it mayor's permit. Por dahil nga ni nga ginapolitika kuno imaw ni Mayor Simonet Peralta Francisco na tagbuo kita. Okay, sige. Atong pamatian si Honorable Barangay Captain Alex De La Cruz sa ginpatigayon kera nga press conference kung nagtaliwan nga sa New Washington daya pagdipensa kay Engineer Jonathan Salvador. Pamatian ta.
2: Pero na sa bilog man akong invite na tayo kami ni Kapanisya regarding kera sa data nga press conference nga iya kami makaroon andin sa amo mata nga DRA mo nga pangutana ka kung sa draft ordinance na ra na kung si Ed ay ginang balbura nga ikamayad kung taong konservasyon yung pinag-tawag na natin nga sa Banuag ng Asinton. So, ngayon yung problema nga nagtuhaw no ato na lang kay Kapani regarding di kato sa odor. And then, nakaabot yun din na lang mga bagay sa din na lang ang dangang pag-banday at na pag-nga istorya yun. Ang sambilong, ay din na lang na pag-yun yung kanta. Do, wala sa video na diging, nakita man siguro niyo mga din na lang mga amigo kaya sa sarisaring registration nga di karasada nga drop ang aging bagay na mga drop ordinance number 2026-11 an ordinance declaring the Nagatik river and its river bank within the territorial jurisdiction of the municipality of New Asinton Aklan as a strict environment environmental conservation, prohibiting of industrial operation and our activities therein and providing penalties thereof. Di na lang ginagawa naman kahapon na although na dahil punta, ginatalakay po tagahapon na magiging batas, kaso lang ay medyo nagkaroon sa kiri na ato na rin ito na medyo mapaka-intindihan. So, ging wala tong datuman, ging motion ni Honorable Kimpo na baga sa kwan i-reschedule lang sa day na lang na October 1. And then, sa ako na lang pag-adto iya, na kung siin, ay gi-invite ako ni Benderang na Engineer Salvador nga para nga din yan eh, sa conservation para nga magdami bang punta o dahil ang barangay, barangay poblasyon and then barangay pulo. So din ang naisip na ako nag-abrari kami at June resolution from barangay poblasyon at barangay pulo dahil si Sir at si Ma'am si Sir Jonathan Salvador at si Ma'am Audrey Basa Salvador ay center owner kung ginatawag na lang na gugta. So, gusto ko ito yung bagay-bagay na mabahawin na ako sa poblasyon na makabulig man ako sa ako na lang mga constituents dahil do total household ako sa barangay poblasyon ay 1,579 and then the total na population ay 6,354. So, doon na rin na sitwasyon ako nga nag-join ako iya dahil gusto ko man na sa anda nga pamilya nagbuli kami sa nakakun na para itawad kami if din nga a donation of road right of way. Although nga doon na rin ga I think na nagpanyo kayo mo di ba nga 2 years na do ako na may problema di ka to sa at the back of a mentor ay may anta ka to nga dahil na nga ginatawag nga gugta. So rada gugta from sa likod ng mentor maguwagid ito kay Kapani di ka to nga sa CPR ginatawag. So ginatawag ng dato eh ginatawag nga ako na nga yung road na pwede na mong mabagdibigo. Kaso lang, kada itong time, nakita na akong na ging kumbada akong, ging supporto sa ato na lang akalaisage. So, wili mata sa daging. Ako na rin, nagkaroon kami, it ginatawag na ako ng inspeksyon. That's why nga, wak na kasugod. Do, gintao ng takatong, nalunta na ginagdonar. Dahil na akong purpose, once nga magkaroon sodo, ay randalunta ka na marami, gintao ka akong 6 meters. So in case of emergency, yung bombero sa mga sintong mabahog. Kaya nailang man ako ron. So natabota, ay wak na kasugod dahil may ba na yung conflicted. Dahil may una kita na ginatawag na Cardinal National Highway. So, hindi ko na pwede. Kung ulihin, nag-isip ako kung ano mo yan, ang nadulaan ako, it, ginataw na ito nga pag-asa yun, na hindi, ginabaho ito ko, pamilya ni Ma'am Audrey, rugid doon arka ko yung ta. So, makaroon na isip man ako na mismo sada, sa daong kabarangay, problema na kung pag-abot it time, it rain season, high-flooded din karoon sa secure, malubo.
3: Naga.
2: To secure, malubo ang naga. So, meaning nga, bagtagit at tubig karoon, at mga 2 months or 3 months, mao bago masubside. So, sa nga, nakaisip ba na, ito na rin ang nagtakaabol year one, ako nung fight na ako, ito man sa kalayasins, na ubrahon na namun nga drainage. Drain system, and then, di gagawin mo karon, nagkaroon na problema. Kung ginatawag na rin nga, Clean Water Act. So, saan na rin mismo nagkabon, na manaming magali, na una wala si Wilgis. Ang doon pa ngayon ang ginakawa ko ba kara, hey, may pwede natin, kung may dito donation, pwede kita makapangayo in fund sa atong gobyerno. Kaya, di na pasalamat sa may marami ng asawa. Ang din, at tungkol ako iya, ang good, kung ako man, makita ko man, kung ano rin ang presentation, ang nailaman ako, iya makabo, kung ano man yung ikabulig, nga para, ro, ako na rin nga, barangay poblasyon, ang barangay pulo, ay magdami ramon nga daywa nga kanda gatawag nga
3: partners
2: diyan nga lugar dahil abo ko makaw pa mga ito eh pag abo kita yung magkaroon yung diyan nga emergency like sulog ba wakit malapsan di ka to
4: so pero kap ayun yung rainbow sa ginagawa sa parang pagbinansa kasi nakikita natin ng potensyal dito kasi ito no na pwede sa industrialization na sa
2: so, doon yun ay kayo na nga, bati ako kayo, nga una kaya niya doon, nga sa halip na mag-asenso, pero inyo asinto, dahil pero may una nga yung Mr. Black nagakuan, nga nagasunod, pero problema ang galing, ay hindi kita, ang si Sir, doon na ito makahugan ka rin dahil di ka rin yan eh, nga sa ada na rin ginatawag, nga lisensya.
4: Sa pagkakalo sa dahil mong dinagsa kayo pinapit ang mga isyo kayo sa component. Pero parang yung populasyon ng si Kapitan sa Pulo, huwag ako tingin problem sa Mintalika, si Pingayon ng company ni Engineer Radio. Huwag ako problem.
2: Huwag ako yung problem.
4: Oo. Dahil... Parang ako smartly po ka sa mga violation na kung halimbawa ay may mga wastewater ito ng halim, etc. Diyos ka lang ang problema sa environment.
2: Wagi, it may man. Sa dami niya yung nag-bullying man. Di ka rin, nagkakaroon naman sa dami na nga, sa dami mo sa buwan niya nag-tao, eh, di na nga, tree planting sa dami, it mga mangroves para maka-bullying man sa ato na rin nga pamuyo.
4: Ito ka po ako, last kahon.
5: Kahon dito ako, alam mo, mas...
0: Okay, there you are. So, nabatian na ito, no? Okay. Gain na biro explanation ni Barangay Captain De La Cruz, no? Dung punto abi naton di kara am-an itwa pagtaui or uwa pag-renew danda karang mayors and business permit, no? Okay. Do gina-drive man ni Engineer Jonathan Salvador is that kabuhayon kami iya. We also complied all the necessary requirements before kami naka-operate bilang shipyard sa Barangay Pulo ni Washington Aklan. Okay. So gin-comply, they have a clearance from the marina. They have been granted ita Rayakar environmental compliance certificate and they were able to secure kung mga local permits and licenses, no? As a matter of fact, for the past few years, no? Nakabuo ita it mayors and business permit si Engineer Jonathan Salvador. Okay. O galing, kara. Dung gugta nga namutangan banwa, it daya karang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador, gina-question. Okay. Kwede kita magsaga, basi kung kwan para imaw ano classification it kung tangara hindi ko makwan pero I do believe nga bukod ara banwa imaw ta industrial nga doan ang classification is not industrial no kasi kung nag-obra ikaw at barko nag-repair ikaw gabintin ikaw at barko agmaura rong nature ki imong business dapat una ron imaw sa industrial no rong classification industrial zone or classification it property okay now kung una imaw sa industrial agin aproban it marina may clearances it DNR ang ibang ahensya at gobyerno dapat may mga ginatawag nga mga safety nets may mga safety measures baga kita dapat may foresight kita ginapursiya ginaton no do mga events no? Or catastrophe no? Kamag kaya nabo in the near future agsambilog karabanwa raya karang oil spill okay so nagkaroon itpagkasamad it barko pagkagabot it barko agraya banwa do nagbuhos it dayak karang kayapad-yapad nga lagatik river no nga kunsiin nagalin banwa sa rundaya karang barko raya karang oil spill banwa imagine mo there was a massive no, nga lagatik river dong na cover banwa it daya karang oil spill okay so dapat may mga safety measures kita Engineer Jonathan Salvador karasan salamat ka niwa kahipaili kaso ka na dapat automatically dapat gin-suspend imo karang lisensya at marina no or kung taga DNR or tungo ko local government unit banat ni Washington okay kamat tatabo ron because una arong barko sa suod kay mo kanang compound and therefore imo rang liability imo rang responsibilidad hindi pwede ikaw kara Engineer Jonathan Salvador sa nga makapanghugas kay mong alima okay kun sa iba kun ta nga lugar Engineer Jonathan Salvador pwede man imo maturo itay wasa ako na lugar. Paano nyo implicate di karol Metallica Shipyard? Okay. But the fact nga ginbato ni mo, agin deliver ki mo, ang una si imong teritoryo, doon na sambitan ka ng barko, meaning nga ikaw mismo, ah, may imo balwawon ka ng responsibilidad at obligasyon to take care doon dayang barko nga ginaparepair ki mo sa imo karang shipyard. Okay. This is my point, Engineer Jonathan Salvador sir. And this is maybe or perhaps the primary reason kung local government unit kung banat ni Washington especially, particularly kung sanggune ang bayan na nagbalay itdaya karang ordinansa para protektahan banwarong Lagatik River. Kita mo, strict conservation of the Lagatik River Banwa. Okay. Strict, the term itself, strict conservation. It Lagatik River Banwa. Daya nung kaundan kong ordinansa, no? 2026-11, nga ginadiskusyonan makaroon una yun, sa pangaywang pagbasa kung sanggunay ang bayan kung banwa kara itniwasin at kung may maurang ordinansa meaning to say na may posibilidad na nung shipyard ni Engineer Jonathan Salvador Banwa hindi yun i-allow kung local government unit kung banat ni Washington to operate Banwa because kung natabo marang oil spill pag contaminate kung marine life marine ecosystem kung Lagatik River. Okay. Di, kabay pa nga, maintindihan dat kada sambilog, no? Kung amaan, no? Kabay pa nga, hinaga maabot nga nila ton kada si Mayor Simonet Peralta Francisco para mapaintindi na ton sa publiko. Bukong man siguro ra ita pamulitika, eh. No? Kababaw man dong rason nga ra kung gambay si Engineer Jonathan Salvador nga ginapamulitika imaw, no? Ay uwa imo nag bulig kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Isipon man ni Mayor Simonet, siyempre, dong revenue, no? Local revenue man at Banat New Washington, siyempre kung may shipyard din na, nagkakita man o Banat New Washington. Pangaywa, nakatao, naka-generate it livelihood, naka-generate it job opportunities sa taga-Banat New Washington. No? Siguro, basi kung may mga 15 at napugo o empleyado yun na ni Engineer Jonathan Salvador, inasanang shipyard niya ron. Oh, imagine mo rin mong ginapid, ginapakaunin mo. Okay. Ginapakaunin mo, pilang ka baba ron di ka ron. Oh, ron kita it Banat New Washington. Siyempre ko nagabuoy ka at permit, nagabayad kagid sa Business and License Division. Sumahan kagid it Municipal Treasurer kung Banat New Washington kung pilari imong tax nga igabayad sa sugod banay sa dagun. Oh. Di ba ga? Maura, Engineer Jonathan Salvador, sir. Okay. Di, tanawo na tunda sa mga pilang inadlaw nga pag-abuton because sa kainabanwarong committee hearing, no? May mga ginpang-imbitahan nga mga concerned nga mga personalidad, individual, para nga nga mag-shed light, mag-enlighten, kung dahil ka nang ginaproponer nga ordinansa kung local government yun kung Banat New Washington, especially kung sanggo ng bayan, for the strict conservation, itaton banwa karang lagatik, nariang, naguga o mandaton nga, kwan? Kwaton ka na banwa, nga lagatik river.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, dalagit ay hindi natin makita. Natin pinang mga leanga. Okay. 59 o alas 8 rong oras ba karon sa bilog kira nga Pilipinas. Okay. Good evening gali ina kay Sir Edgardo Sabal. Sir, good evening. Ina kay Antinima Kindong, ina kay Uncle Joey sa Banwat ni Washington, ina sa ano kani di anting ra Otsando, Kawayan. Ina kay Ma'am Ninia Angela, good evening Sir Che, ina sa Estancia ni, good evening ha. Ina kay Kapitan Prani Reyes Cap, good evening sa Domansya, good evening po. Ina kay Nini Belosula sa Daha, good evening Sir Che, God bless. Ina kay Father Jose Ruby, Nobilino Ingilio Pads, good evening. Shout out Sir Che, watching here in Toralba. Kay SB member Otoy Navarosa Villorente po, good evening. Good evening po Che, more power and God bless. Kay Sir Edgardo Sabal, good evening Sir Che, God bless you always. Watching you live with Ma'am Puli Sabal. Ma'am, thank you good so much. Ha. Kay Sir Arnold Rilor, good evening Toto Che, God bless. Thank you good Sir Arnold Rilor. Ina kay Ampod Mall Sarabia, good evening po Che, Sarabia family sa Andagaw. Kay Barangay Kagawad, Toto Jopi, no? Olmedo Flores, Itnya Washington, good evening nung Che, madagagan na kapitan. Kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, Itbanwa Itabanga, inasa si Rodo. Sure, gidron na Sir Che, may kaibahan gid, una ron sa sugod it LTO. Ina kay Ma'am Rodro sa Fuentes, TW and C is watching. Okay, thank you so much, no? TW and C, Manang Rodro sa Fuentes na, good evening. Kanina, Rhea Engelio, good evening. Kay Sir Ariel Padasay Bakayana, good evening Che, aga ina kay Lieutenant Biga. Okay, kay Mac Ryder, good evening Prebaw, atong amigo. Okay, good evening ra. Oh, presidente ra, I think kun di ta magsaga ita mga association ita may mga pigiri sa probinsya kara itakan. Kay Bulano Jan Masigon Blans, good evening. Ina kay Toto Ijo Binci Aranas, good evening nong. Doaton niya is kay Federation President ko aton kira nga Banwa Ita Kalibo. Dili ang sa piyak na ton, Elinia, good evening man kay Ma'am Marilyn Arda, good evening Sir Che, God bless. Kay Sir Ramon Salido sa Ibahay, good evening paring Che. Nagapamati kami sa diritsahan habang nag-ihapon, God bless. Kay Sir Victor de la Tunga, good PM Che. Basta mabagal ang processing ng documents, may fixing job gid kasi wa na ila sa mahaba nga pila at oras. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, good evening Sir Che. Ina kay Herminio Arias, Panipiason Madalag, Aklan, good evening. Arias Navas sa Tirano, Brinio, Gargorio, Bianisto, good evening palive. Ina kay Sir Terencio, kay Toto Exalteo Terencio, good evening nung Che. Sa Banat Makatuwa, un ako nagbukas ang radio dahil babaskog ng monitor sang kayapit. Agali! Okay, thank you gida. Ina sa kayapit ni Toto Exalteo Terencio sa Banat Makato. Kay Sir Roger Alocero Nagalis, good evening katodo Sir Che. Indilibli happy happy Thursday Sir Che. Enjoy your day sa imong programang diritsahan sa Radyo Todo. Ay, si Paring Roy Contit, LTO. Paring Roy, good evening kay Nini Bambi. Thank you. Si, kay man ang Aydin Mabasa, tabasa ng Aydin, ina sa New Buswang, kay Sir Alex Mationg, igmango di Mayor Langkoy Mationg, na nakatutok man sa ating programa, makaroon ka ng gabi eh. Okay. Hindi ko abiro iba mapano. Dali nga. Ay, hindi ko masin. Okay. Dali ang. Okay. Hindi ko makita ro iba. Okay. Good evening gali ina kay Kagawad Rex Capedricio. Pre, good evening kay Ma'am Jocelyn De La Cruz Amarilia. Ma'am, good evening ma'am. Ina kay Toto Gary De La Luna. Toto Gary, good evening. Kay Sir Edgardo Sabal, good evening. Ina kay Toto Jasper Aman Galinero. At kay Board Member Jupiter Galinero. Ina kay Nini Michelle Cipriano Salazarne, good evening. Nini Michelle at tunjin niya amigara. Ina kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena, happy pamati sa aton kirang programa. Makaroon kirang gabi. Ina kay Mamang T. Siri Tamar MB namang good evening. Okay, nga nakatutok sa aton niya programa. Kay Kapitan Vic Mandalcap, good evening. Ag ina kay SB member Matt Aaron Guzman, nga nakatutok man makaroon niya gabi sa aton kirang pag-ililiba. Oras na sa bukos kirang Pilipinas, may kapin on minuto na kataliwan oras karat alas 8. We will post for a commercial break. Standby ka mo because we are going to play rekarang interview na day kapubing Archie ag Radyoman Ernie Sambuangko, RMN Kalibo, sa rundayang nadakpan banwa nga 57 tanan ka mga baboy na halin sa banwa karat antiki kainat aga-aga ra banwa ginpagapos kunta sa boundary. Boundary itaklan ag antiki pero na intercept pra banwa no kwaton karang provincial personnel from the provincial veterinary office taga municipal agricultural office kung banwa itnabas ag kwaton kra nga taga Aklan provincial mobile force sa pagbalik ron it programang diritsahan.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong

0: GTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Time right now is 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. May nag-comment ka ito, dinanggid. About LTO. Saga ay kwan nga ron, nga ginahambar nga sure gid nga may anang nga kasabwat sa sugod it LTO. Hay ko yung may unahaman igto na pa i-process sa Coronadal. Okay. Yeah, sa Coronadal sa Mindanao pabigyan na proseso ra. No? Good evening kay SB Matt Aaron Guzman, no? Nga nakatutok sa atong programa makaroon kirang gabi. Okay. I-play ani naton kinyo dali ang isa piyak. Good evening sa mga Manikan family sa Ibahay. Good evening nung Che. Hinugat kami ko Tuesday night. Kapid Manikan Brothers. Good evening to. Pasensya gid, may meeting ta kita after 5 ka to. Kay Herminio Arias, good morning. Arias Navas tira. Okay. Da the same man yapon dang kwan. Good evening ina kay Bulano, Fidel Candari sa by barangay na Isod sa Banwa Kara Ita Ibahay. I-play anay naton kinyo. Kaya karang interview na di kapubring vlogger Archie Ilario agni Papang Ernie David Chambuang, no? Sa Municipal Technologies kung Banwa Ita Nabas nga naging agan nga kay Rocky Payahayay may kantanan da ko kaya kalang pagpayusot, no? Ita 57 tanan ka baboy halin sa halin kara sa probinsya at Antique pasugod sa probinsya kara itakyan na intercept pra Banwa una sa checkpoint sa boundary it Nabas agpandan sa probinsya kara Itantike. Ipreta.
4: Mr. Rocky Payahayay, waton karon ni Agricultural Technologies under Municipality of
5: Nabas.
4: Nabas. So may apprehension makaroon aton karon niya Nabas DA sa more or less mga 67 hits.
5: 57
4: hits of livestock or then buhik na baboy.
5: Apo.
4: Ya yes, sir, paano na prep sir? Good afternoon. Ya kami do RMN, do covering vlogger.
5: Apo.
4: Sir, good afternoon.
5: As of 147 it agahon, so nagakandak it ng inspection ng aton veterinary quarantine control ng mga officer including aton second mobile force. So that time sa aton nga border is may mga gasunod-sunod lang sa rakyan.
4: Mm-hmm.
5: Ang yang aton nga subject is nasa pinakalikod siya nga mga portion. So ang imbes nga mag-stay right siya, nag-overtake siya although nga may aton to nga sign. Tapos gin flashlightan pa siya sa aton police, sa mobile force nga kundani nga i-flag down, wala siya na diretso. So may natabo nga pursuit. So after some pursuit dito siya naabutan sa may barangay Solido na. Specifically sa may lapit sa may NGCP nga kan nga area abortion apo.
4: Ano layo na gali din nga na.
5: Apo.
4: So do malagyo gid siya plano.
5: So malagyo gid siya. So upon checking is may live hogs gid siya nga contained. So sa upper deck niya meron 25 heads nga kan. Apo. 25 heads nga nasa 90 to 100 kilos na siya and sa lower deck naman is 32. Heads to be exact. So same lang naman. So nasa 90 to 100 so mga finisher na gid siya. So upon inspection wala sa laging pakita nga acceptance on animal inspection certificate. Kahit may animal inspection or veterinary health certificate naman sila is nullified pa rin siya under sa aton executive order nga ginpanaugit aton provincial government of Aklan last June nga sa section 2 kato hay ginanullify ang tanan nga mga permits CSF kung ano man nga klase nga documents basta ang aton nga baboy nga halin sa outside it Aklan ang anang sources.
4: So dapat may certificate of acceptance siya.
5: Supposedly sir, pero based sa aton section 2.1 it aton AO hay ginanalify anay tanan ang mga permits basta halin

0: mo sa buwain. Apo.
1: Bawal
0: gate ang entry. Apo.
2: So, ang sir, halin to baboy at sige, padagadagol.
0: As per kwan sa sir is halin imaw sa barangay Pisanan, Sibalom, Antique.
2: Sino ba damot, sir?
0: Wala siya man it gin kwan nga specific kundi ina na ibagsak. So amo na nga gin pa naton gin hold ana siya. Ginisyuhan naton siya it ng withholding certificate. Kay gani wala sila ipakita gin nga necessary documents kundi ang ana nga target nga ibagsak. Then na kumbaga nakwal lang iya nga criminal liability dahil gani wala siya nagpundo sa checkpoint so na pansa apo under siya sa article 151 it aton revised penal code which is disobedience to person in authority kay wala siya nagpundo so medyo nabuhayan kita withhold ya kasi gani may process kita nga ginasunod sir apo.
3: So sir ano ro matabo para sa ano pagayon sa rayang ng mga baboy nga ranga?
0: As per advice it aton provincial veterinarian nga si Dr. Amabel Siniel ay imaw i-undergo gid imaw sa proper disposal which is i-electrocute naton siya mabuho kita i-electrocute i-incinerate ibubuan it ng disinfectant and i-cover in naton imaw it lime or apog bago naton siya
1: isugan.
0: Isugan ani ron sir? I-incinerate, sugan. Disinfectant i-sprayan or ibubuan disinfectant then cover it apog then cover it soil day ani imaw. So yan ang matabo.
1: Yung karposiso.
3: Apo. Ano ron sa lang madaling panahon o praho?
0: Yes sir. As early as possible kapag natapos naton ang inquest proceeding, naka-file kita case sa aton fiscal sa Kalibo, proceed na kita sa disposal.
1: Kaya suro tubangon ko driver at isin tayo pahinan kita.
0: Sa kaya sir ang gin-file sa bisa pitabit is aton lang na driver anay.
1: Clear din ito.
0: Apo. Kung sa pag-aalala ko. Pero hindi ko pa kasi nakita ang affidavit nga final, sir.
1: So, inquest sa then proceed na kita rin sa kanila.
0: Apa.
1: So, base po sa ato yung mga, especially, yung mga nagasugod buwa sa ato karon ng provincia, especially, mga livestock or yung mga buwi, yung mga baboy, or even ipapagin yung mga live animals, sir?
0: As of now, when it comes to live animals, ang atong total banning of entry lang naman is atong live swine and another pork products ang ginatotal ban na banning of entry, especially within sa panaybla na atong sourcing. Pero when it comes naman sa mga imported products ng pork, basta hindi siya dirihalin, at may ipakita sila nga certificate of meat inspection from Bureau of Animal Industry at the same time may gin taong certificate of acceptance ng aton nga provincial veterinarian wala siya la problema
1: sulod
0: so as of now jawid in sa Panday mga gin especially sa Antique, Iloilo, Capiz basta within jang gin specify sa aton nga EO dapat hindi anay siya magpasulod ya. Carcass man siya or live.
3: Because ma-prevent na pagkalit.
0: Apo.
1: So, anong status natin mag-concert ko? Kung bisa taglang sa ASF?
0: Ang akong siguro sir mataong status is just anabas. As of now, kita ay yellow zone na. As of halin pa kita kang July 26, 2025. So, supposedly, murang gani ang atong ginaprotektahan nga wala kunta kita recurrence ng ASF. Para for the meantime, kasi may atong nga mga existing project na related sa atong nga livestock program, especially sa atong swine production. So, ginadimuli, inaiwasan kuntani natin nga magkaroon it-recurrence kita para dire-diretso ang pangplastada at pamanaw at atong project. Kasi may next pagid kami from National Livestock Program under sa lead project yung Livestock Economic Enterprise Development Project, sir. So, ginaiwasan natin nga mag-recurrence para dire-diretso ang implementation at project natin para sa atun ng mga asosasyon it ng Hog Raisers Association it NABAS.
1: Sir, huwag mag problema nga nakasulod sila sa aton nga nakatinerit bilang oras iya sa NABAS to aton karon yung mga...
0: Wala naman problema, sir, kay wala naman ibang na, physical contact dito sa baboy maliban lang siguro sa amon during pag-inspection it headcount kay na, lagahon. So, gimutang ay namon to sa pinatawad kasi just sa municipal state, kay na aran sa municipal police station nga tupad kaso ganyan, market day kaya, so siyempre may mga pangkita maliban sa baho ang atong black na yung siyempre ang exposure black.
4: Okay, 3R. Na batiala ton banwa si Mr. Rocky Payahayay, no, dong Municipal Technologies ko nga Banwa Kera Ita Nabas. May kantanan ko dekra nga give ship out nga baboy, no, nga mga buhi pa halimra sa antike paagtuya sa aklan. Pero wa ita nakabuta, naka-indicate kung siin ginadagara sa aklan. Pero mabubudlay makaroon, no? Kasi dung baboy abis antiki barato, no? Baboy man sa kapis barato, I think 140 to 150 per kilo nga ito sa antiki. Sa kapis iya sa aton sa aklan, I think 170 180. So mas mahal iya, mas okay kung magbakay kay ito sa guwa agda i-travel nimo, padago nimo iya sa aklan. O galing syempre may aton abing ASF alert nga ra, no? That's why rato nya mga boundaries makaron in Altabas and Antique respectively, no, are putting up their tight checkpoint, no, para nga ni banwa nga hindi makasugod, no, rong raya kara nga mga karni at baboy live animals nga ra from the other provinces pasugod kara sa probinsya Itakan. Dari ang ato nga oras makaron is 24 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Hinga buton kang 5 minutes siyang si SB Matt Aaron Guzman, no? May kantanan ko de karang paggamit itay karang itry, no? Ya sa aton karang ya sa aton karang banwa ita kalibokon may idea si SB Member Matt Aaron Guzman. Okay, dari ang nagaring SB Matt, good evening. Welcome sa programang Diritsahan with Katudong Che Indilible.
5: Good evening, Katudong Che. Siyempre sa mga suki ni mong nagapamati mo kang gabi, good evening man.
4: Okay. Now, SB Matt, no, siguro nakabati ko man ko mga kabati ko man ko mga mugumugo, clamor nga right mga tricycle drivers. May kantanan ko na ko nung drop resolution na una makonsanggo niyang bayan ko ato niya banat kalibo. Gara-gara replace sa karang mga dati nga mga tricycle, itaraya karang itrike. Do you have any idea about this? SB Matt Aaron Guzman, sir?
5: Katodong Che, ako Tuesday, ging ano pa yung manda, ging refer sa committee natin sa transport.
4: Okay.
5: Sa committee on public safety.
4: Sino na proponent, kara SB Matt? Sino na proponent?
5: Bali ano tari mo Katodong Che, bali endorsement from the office of the mayor.
4: Ah, okay. So, kumbaga, okay.
5: Siguro hay the letter ng dagi address sa mayor, no?
4: Okay.
5: Proposal lang din ga-endorse katon sa sanggunyang bayan through I think SB Marti.
4: SB Marti. Letter. Okay. So anong kumpanya ra? Anong kumpanya SB Matt? May idea ka?
5: Na lipat ako sa ano,
4: pero na, province of Capiz nga base ko nura dayang kumpanya
5: nga pagka intindi katudong Che, no?
4: Okay.
5: Medyo Capiz base imong company.
4: Oo.
5: And do ano gitabi kara do full details kara katudong Che ay masayran gid naton sa ano committee meeting.
4: So, kinono kinono SB Matt
5: makaran hay ginapa-arrange pa naton.
4: Okay.
5: No, ginapa-check pa bidayon do availability man it nandaig to, no, para sa pag-set dayon it meeting kasi mag travel pa bisanda.
4: So during the committee hearing, siyempre invite naton do mga stakeholders kara aton yung mga tricycle operators para mabuo man naton do anda karang side, not only the this particular company nga nagaproponer makaron nga islando aton kira nga mga dating nga mga tricycle itrike sa Banwa Itkalibo, SB Matt.
5: Bali siguro karon da atong invite ka to dong Che Hai do Federation President, no?
4: Para
5: siyempre medyo siyang kira do aton nga audience kasi may isot nilang abi atong
4: correct
5: office. No, agi ibang mga stakeholders ang resource person naton nga medyo may ikabulig, no, in this nga the discussion. Pero do full details abi Hai siguro dumataboan ay during the committee meeting ay ma-present sanda.
4: Okay.
5: No? It, andang proposal.
4: Uh-oh.
5: No? And then after siguro presentation nanda ko ano do andang medyo ginatuyo.
4: Uh-oh.
5: Ay di ka toon masulong mga questions.
4: Okay. Toon,
5: no? Siyempre need man na toon nga mag-question kanda sa andang proposal.
4: Uh-oh.
5: And then katong do participation ni taton nga mga possible nga mga bisita.
4: So what was the appreciation? It ita atong karang sanggunian bayan when they presented this proposal sa plenary sa sanggunian bayan katong nga Banuat Kalibo, ano ro majority ano ro inyo nga pamulso kara SB Mat Aron Guzman sir?
5: Uwa pa man gid ano gid ka totong che no kasi during abi pag basa sa agenda ay ging ano man niya gi kay SB Ronald no do pag-explain no ang ambag manana do mga pros and cons i-try no nagaling niya mga do mga advantages i-try then ay syempre ging refer din yun mo sa committee so wala man mat further discussion dahil sa committee level yung tagidabi mo na yun man matugpa. And then after the committee ay maubra kita committee report. And then ato na yun no the discussion natin.
4: Okay. So wa pa man gali ra no sige ay wa mo kita na ila nga mag conclude ka ra no o mag preempt kun ano gid man dong panit ato nga sanggod ang bayan kasi pabayaan na ni naton dong proponent ka ra rong reng kompanya nga mag presentar kun ang karang proposal para mabatian man aton hamat kinahanglan no nga gina-introduce nan dar dai karang itrek sa Banuat Kalibo SB Mat.
5: No siguro sa milyon man siguro sa reason karon katulong che medyo sa atin nga current situation makaroon no
4: sa gas.
5: Correct. So medyo gasi sa bilog ng doyon.
4: Siyempre kung itrek, environmental friendly.
5: Nothing is final pa man.
4: Nothing is final, correct.
5: Kung baga ay pabayaan niya natin sila mag-present. And then mahaba-haba pa man doong istorya.
4: Correct.
5: Importante ay during the presentation ay may mabuo kita nga mga advantages para sa atin nga mga toda, operators and drivers. Siyempre para kanda bukod nit para sa kung sino ang advantage siguro ta sa kumpanya no kundi para kanda man siyempre hindi man doon basta-basta inatabo man doon sa Boracay before
4: correct
5: che
4: correct tama
5: mamahaba man ka to ano mga deliberation and discussion
4: correct sige SB Mat di kaon yang anay ako ha siguro ang ato lang ani naton do committee hearing kara di ka to galing kita di ka to tagaling padayonon datong discussion sa kanginan SB Mat
5: yes katodong che mas manami kung di ka to para at least ay medyo may full details yun kita
4: correct
5: pwede yun kita ka discuss kit kung ano man do ano syempre kandaon halin mabayaan naton mga
4: SB Mat, thank you gid so much sa oras sa gintao ni mo kakon makaunya gabi eh. Mabuhay ka.
5: Thank you gid katodong J.R.
4: Anytime.
5: Thank you sa opportunity man. Oo. God bless kayo mo. More power.
4: Okay. There you are. Nabatian na ba na si SB Mat Aron Guzman. Nagatod sa itong karang oras. Insakto alas 8. Imedia gid. Rong oras naton sa gabi. Good evening. Gali kay board member Jupiter Galinero nga nag-monitor ka ton. Makaroon nga gabi sa ito niya programa ag inaman kay Kapitan Wendell Tayco no good evening Cap sa mubo ang kayong ribukan nga nakatutok mas sa ito niya programa salamat nga bo sa mga viewers nga nagpost nagcomment nga wala ko nabasa because hindi ko makita iya thank you gid so much to all of you sa pag subaybay sa ito niya programa no kada gabi sa Radyo Todo Kalibo. Sa ngayon ka ko'y karang mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO, president at general manager Jonathan Cabrera. Ako yung karang anchor man, yung karang el kapitan sa kahanginan dahil si kabarka ng chair and delibe, nagpabilik yung malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
6: Diritsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautosan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Todo Berrada. Todo balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Nakabangon na ba kayo? Pasalamat kita ay bisan nagdarugdog imaw uwa mag-ulan. Uwa kita mabasa makaroon nga adlaw kara ita Biyernes. Pet sa dos. Sabugan kara ita Oktobre dagong 2026. Manami rong tiyempo. Magamig-gamig. Abi ko nga ni pagngugob na pangatlo kay ina matugparuan eh. Pero salamat sa Diyos. Ay umpisa nga nagsikad kita ko aton nga bisikleta. Wa mata kitat na batyagan nga abi hay may indikasyon nga magwaswas yuman. Pero kasarangat damol nga ugan. Makaron nga adlaw kara ita Biyernes. Biyernes na naman po. Sabado na naman bukas. Ano ro inyo nga mga plano? Hasta sa Domingo. Ako kon inyong pangutan-on sa bahay lang. Stay at home. Ay harang kapertipertit aro init. Pero kung doon mo matang paganawon, may silungan. Ay okay lang.

0: ay delikado. Ayaw man sa idagom at bintana.
1: Napapakita na kita sa
0: ay delikado.
1: Trabaho walang
0: di ba?
1: Matawaling ka ni idol pag malungkot.
0: Kung nagapahangin-hangin ka sa dagaag, manami karon kung may ginatagay ka.
1: Diyan siya, muli patatawanan.
0: Ay total mana, Sabado man. Kaaga, Domingo.
1: Diyosong usapan na bayan ay tatrabayin.
0: Ano man do inyo nga mga plano para hinaga? Ay inyo ko taro.
1: Hindi ka man namin mabayaran sa...
0: Basta to ako hay magiging safe yung kamo ha. Safe rong tanan. Taga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo ng mga suki, linibo-libo ng mga taga-pagamati ita programang Todo Birada yagamang sa
1: 88.5
0: ang radyong kaibigan mo. Aton man niya mga listeners, viewers, nag-view katon sa Facebook Live, pati man sa YouTube, agkama naman sa TikTok, ag sa iba pagid niya mga platform it Radyo Todo, inasampit, ginakangay ko kamo, nga motion, pamati yun kamo, mamati yun kita, mamati kita at mga nagabaga nga mga balita, informasyon, ag-report ko aton niya mga katodo patrol reporters ha, alin sa anda karang nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para yamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita, informasyon, kasarang direktang igabasyada, direkta sa inyo karang nga pagamatinan. Standby ka mo ha sa report itapag-asa, sa hindi magbuhay, sa dagagan itapanyempo, so update naton ha sa tropical storm, si Choy Wan. International name pa yung Choy Wan. Uwa pa'y mauging bunyagi, uwa pa'y mauging pangagani kung ano roan ang pangagan kung iyagunin mo sa Pilipinas. May posibilidad manabi nga hindi magsugod. O ag matunaw man dayon imaw. Or magaas man imaw sa abroad. Kaya roan ang pangagan ay international. Ginatawag rurayang tropical storm nga si Choy Wan. Pero pag ugan-ugan sa ibang mga lugar, agiyaman katon sa probinsya Takgan, ay dagaron kong intertropical converging zone. Di habagat, nagapahimunong eh. Kasi nagayamar yun. Nagangugob gundo amihan mga katodo. Bilang adlaw yun nga nagangugob. Kung sa katon pa, arayon ako habagat, magpahimunong kayon. Ay akon manmanang at simpura makaron. Hugat-hugaton taron si amihan. Agkabay pa nga ro pagsugod itamihan, ay hindi kita pag-welcome on it hanukoy nga ugan. Expected ta, meron kada amihan ay sus Maria kagusip. Nagasaling abot ha. Agharo kasot dengue mga katudo. Nagadusas. Kaya ro makahagadlok. Ay kahapon may aton nyo man nga nakaistorya. Pero anang unga na confine. Pangod nga ni kukasot dengue. So standby man ka mo ha sa rainfall advisory. Kaiga basyada ita pag-asa. Pinagi sa aton karang nga weather specialist no. Asa hindi magbuhay. Tika-tikaon taro aton nga weather report. Aga siyempre ro-report ni Katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Ro mga biktima insidente ag aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karang nga bagay pabungan. Gabigon gidro madata no wagit ungkat hagos adlaw-adlaw ma-perfect ro aton nga tindan sa nagakinatabo nga vehicular accident mga katulo. Pagdahan abi kamo. Ayaw abi kamot pasagasaga. Ayaw kamot pataratas, ayaw kamot hinaras-haras sa karsada. So standby ha sa hospital report ni Katodong John Cabicilla. Ay pagkatapos ni

0: Todong yun sa hospital. Manindahan da yun kami sa portion todo bantay presyo todo bantay supply. Bilang adlaw kon nga abunda kita sa Gurayan. Abo gid mata dakop it Gurayan makaron sa mga manog sibid nga mga katuno. Sa mga manog wirik. Pasensya ha, sa uwa nakaintindi ko si Bid Agwirek. Do yun dubunit nga may artificial nga paon nga ginaguyod it mangingisda. Ha, ginaguyod, pwede man nga bugsay. Nga uyon, katigabi kong bugsay, gadiwa, itaring dila. Pero iba ay dimotor. Magugastos yang sa gasolina. Galing kon makapahawid ka man ay sulit man. Ay bukon niya maggurayan, pati man dutulingan, aloy. Bantagaan aga magasugi kon hihapit ay. Nagugrasya man si Tuto. So standby ka mo ha sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay pabisitahan taro aton nga presyo't bugas. Ay may naka-istorya ako kahapon nga matsa sumaka saka takunot daywang pisos. Standby ha. Ano nga variety ita bugas do nagsaka? Taro atong tubas? Or dorayang biyahe nga halin sa Mindoro? Agrayang mga imported rice. Kung magmaura, mamantiner lang kita't maiskara. Mantiner lang kita't kamote, mantiner lang kita't balinghoy ag saging. Pamiyan-piyan. Mga katudo. Imbis nga mag 3 times, 2 times lang ko. Ibisan mismo, ruaton nga taga Office of Provincial Agriculturist. Ita probinsya. Nga si Engineer Alexis Apolonio nagkonpirma na posibleng may pagsaka it presyo sa bugas. Ay bangod nga ni kung manaba nga porsyento it mga mangunguma nga nagtanom. Ang pilang porsyento pagang ro nagbunga. Ro iba survival. Hindi masayran kon mabuhi o mamatay. Hindi masayran kon makabunga o mamatay lang gid ha. Ang kon bumunga man hay basi igaban ana ro ginatawag naton nga upa. Ayat aro masubo-subo mga katudo ay basi sarayang madason nga bugan it na Nobyembre ay mabatsyagan nyo nato na kabay pang ipahilayo ha Korea sugay rock crisis it bugas mga katudo. Masagamat nga ni kita ay may Mindoro rice. Ay kahapon may nakaistorya ako nga negosyante. Nga mana idol, maraming ani ngayon sa Mindoro. Mas mayat amakon ka mo sa Mindoro ay siguro ay manami pero inyong patubi rito. Ay iyat amakon sa aklan, kasalig ka ko ihi itayangit. Ay kung saligan mo Ronea, ay Ronea't anawat at pakialam, sigit arwandang swildo, makatagawat na sanat bugas. Ay ro mga mangungumat ana ro perwisyo ang pamilyat mga mangunguma. Ang kitang nagasalig sa mangunguma it barato nga sariling atin. Yun taro ka matuburan. Ano taro anat niya? Sige taro andang swildo. Makadagawat sa nabisan mahay nga mahay rubugas. Ay kita nga ra. Kaparehas ko mga tricycle driver. Mga jeepney driver. Oh, ay sa kamahayagi ko krudo, kamahay ko gasolina. May anda pang ginatawag nga boundary. Oh, ay kung may estudyante nga gadaywa o tatlo, ay paalin ka. Nagabakay kat kinilo-kilo nga bugas. Ang nagabakay ka lang permit ibis-ibis nga mga katodo. Ihira ka lang makasamit karne. Kung pumaldo kasing biyahe ron, do yun. Ah, siguro mga katodo. Pilagagi ro boundary makaroon sa tricycle. Ah, 200. Pila ro boundary makaroon sa multicab o kung mga jeep. Ah, mga katodo, 800. Oh, ay siin mo bugon doon. Kung paghalin mo rito sa terminal ay orasan man makaroon ay sa kabuabo mang sayakyan ay mayad kung mahipugo ka sa karsada ay kung uwa. May punto ang bawat komentaryo. kanyang. So, pabisitahan ta kay Katodong John haro presyot bugas. Ay sa nabuo naton nga information, nagsaka ako not daywang piso.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga, standby man kamo ha sa report ni Katodong Rinald Banjola direkta sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan, mga balitang polis, mga maaksyon nga mga ging pangtutukan, ging respondihan, ging investigahan itaton niya mga kapulisan. Ah, sa report do ni Katodong Rinald Banjola agro mga follow-up. Aga, siyempre banwaro report man ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa may Banwat Numansia sa Numansia PNP, ang iba pa nga mga PNP station. Ah, sa segundo distrito igabasyada ron dayagan kong kalinong ag katawhay. Ang siyempre ro pagtalakay manatot nagapanguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita international bilang top stories of the day makaron nga adlaw kara ita Biyernes. Update naton sa barangay ag sangguni ang kabataan election ro petition ni election lawyer attorney Romulo Makalintal anungod sa pagpapospon at barangay ag sangguni ang kabataan election ay nairapol na. Nairapol na po. Nairapol yon at Korte Suprema. Ay mahugat-hugat kita 5 days ka raron. May do mga respondent rong Office of the President, rong Senate, agrong Congress, agrong COMELEC, bago nga ging abisuhan ng COMELEC nga mag-submit man it komento para balansihon ita Supreme Court kung paborandong TRO o kung hindi base sa hinyo saging file nga petisyon ni Attorney Makalintal. Pero abuot ang mga politiko ro nagahambal nga wala na pong eleksyon. Hindi na po matutuloy ang eleksyon. Ay tao si Congressman Jobin Miraflores ay sambilog imaukara sa otor daya nga ranga postponement. Maging silensyo sa raya nga bagay mga katuto. Pero Solicitor General ay nagpaguwa lagi it andang komento. Reaction ba? Pero uwa tara nakabutang sa black and white ha. Raya ay purely statement lang po. Karo pag obrahon it Solicitor General ay andat ang depensahan ag pangapinan. Rong layi nga ging permahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa pagpaiway, ang pag-reschedule, ang pagpahaba ko termino it mga barangay opisyal. O kung bagaro lining ita Solicitor General ay una taruan nga apin asaraya nga postponement. Uwa tayo mo nagapabor sarayang petitioner nga si Attorney Makalintal. So nakakita it kaapin ha surayang postponement mga katodo. Wrong Office of the Solicitor General. So magantayan tara today ha Biyernes nga adlaw kasiro pizza 5 ay sa Lunes mga katodo. Lunes nga adlaw next ha kauna-unahan nga Lunes it Oktobre. Dali yang bago ruaton niya mga nagabaga nga mga balita, ruaton mga nagabaga nga mga headline. I-check ane naton si Katodong Obit Badrina, ruaton niya Pag-asa Weather Specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Anungod sa dayagan itapanyempo, tong where about a tropical storm nga si Choy Wan, agrong intertropical converging zone, agrong hanging habagat. I-check naton, ha? I-check naton mga katodo.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, para sa kompletong mga detalye Katodong Obet, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, October 2, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images na ang trough Kung makikita niyo po itong kadugtong ng mga kaulapan mula sa bagyo pong na may international name na Choy Wan ay patuloy na makakaapekto, particular na sa may bahagi nga ng Visayas at Mindanao. Makikita niyo po no, medyo maulap pa rin yung kalangitan ngayong araw, particular na sa bahagi ng Mindanao at ilang bahagi nga ng Kabisayaan. Ang hulang lokasyon naman ng bagyong Choy Wan ay nasa halos 2,500 kilometers silangan ng Northern Luzon. Patuloy pa nitong lalakas, posible po hanggang typhoon category itong bagyong ito, pero hindi pa rin natin inaasahan na papasok ng nito pong Philippine Area of Responsibility. Hanggang this weekend, magpapatuloy po yung pagkilos ng bagyong Choy Wan pa Hilaga patungo sa may bahagi nga ng Japan. At dahil po doon, inaasahan natin hanggang this weekend na yung bahagi ng Visayas at Mindanao ay magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Samantala, sa may bahagi naman ng Luzon, makikita po walang masyadong kaulapan naman sa may Luzon. Inaasahan po natin ngayong araw, generally po ay fair weather ang mararanasan. Bagamat mainam, magdala pa rin po kayo ng mga pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga mabibilis o mga brief na mga thunderstorms. Kadalasan po yun sa tanghali, sa hapon or hanggang sa gabi. Kadalasan po, tumatagal ang mga isa hanggang dalawang oras. At maliban nga dito sa bagyong Choy Wan, wala naman tayong minomonitor na namang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin pong low pressure area. So inaasahan po natin hanggang this weekend, ganito po yung ating inaasahan magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na nga sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan nakaka-apekto yung trough o yung mga kaulapan o buntot na dala ng bagyong Choy Wan. Samantala, dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin ngayong araw ay posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms, bagamat inaasahan po natin, lalo na sa umaga hanggang tanghali, medyo mainit na panahon at malinsangang panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Medyo mainit din po sa Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, nasa 18 to 24 degrees Celsius, habang sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan din po natin ang mga localized rain showers and thunderstorms at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City naman, 25 to 33 degrees Celsius. Mas malaki naman yung posibilidad ng maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas dulot nga ng trough ng bagyong Choy Wan. At ang nalalabing bahagi naman ng Kabisayan, particular na nga Eastern Visayas, mga localized thunderstorms naman po ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Cebu, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, makakaranas naman po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang malaking bahagi ng Mindanao. Kaya maina, magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 25 to 34 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning at banayo daga sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan dito po sa ating bansa. Gayun pa man, dahil nga po may mga thunderstorms pa rin, mainam, lalong-lalo na para sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay iba yung pag-iingat po. Lahat kung minsan, kapag may mga thunderstorms, lumalakas yung pag-alo ng karagatan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:45 naman ng gabi. At sundan po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa gaya ng pagasa.uac.gov.ph at panahon.gov.ph kung saan makikita nyo po yung mga in-issue natin na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. So nakamapa po yan real-time. Basta pumunta po kayo dito sa websites at sa iba't ibang mga social media platforms ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at a blessed Friday sa inyong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katudong Obet Badrina. Direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. May isotro chance nga si Choy Wan ay magsugod sa bisinidad ita Pilipinas. Kasi nagapasaka undoan ang direksyon eh. Paagtutay mo't Japan, magiging Japayoki imaw, hindi matapos durayang mga dinomingo, no? Kasi Biyernes inaga, makaron, Sabado hinaga, Domingo, hindi matapos ah. Base next week, wala na siya, no? Igtuon imaw sa area it Japan. So maguwas ka ra kay Choi Wan, wagun man it na ispatan nga kung ano pa nga mga bagyo or LPA, rurayang intertropical converging zone yang ron, ha? Agrurayang pagsugod yun it amihan ang mga katudo, no? Agroporkas nga ra it a strong El Nino. Raya gitaro akong ginaseryoso at ginabantayan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Thank you kid ha, katodong Obet Badrina Roaton nga weather specialist. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Aga standby ka mo ha, ay mangayo kita it update. Ay kahapon, ging tagana, roikaywa nga schedule ita public hearing ko sanggo ni ang bayan ita Banwang, New Washington. Hanungod ra Banwa ha, sarayang draft ordinance number 2026-11 or Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
0: Tawakas, Todo. Nakabaton gidman. Ah, base sa konfirmasyon katon kahapon, halin kay Engineer Jonathan Salvador, nakabaton gidman imaw ha, it official nga imbitasyon. Halin sa sanggoni ang bayan. Nga permado ni Mr. Mars Regalado, rong SB Secretary, agpermado ni Vice Mayor Jesus Molot Kimpo, no? Republic hearing kahapon ay pinaagi gihapon sa Committee of the Whole. Ah? Agkama naman sa Committee it Aquatic Resources, no? Macaraya ay ginapamunuan da ni SB Member Isboy Kimpo ha, kung hindi ako magsaga.
1: Todo berada, berada.
0: O galing ro nakabutang ito, ay tao ba nga kun, hinungod? Or may pagpatagang agpanabutahe, no? Kasi ro nakabutang, October 1, ayan, October 1 ha, 2026 at 10 a.m. Ay siyempre, umagtuman dun, itagahon si Engineer Jonathan Salvador. Ay pag-abot na tarito ay what imot may haabutan, what at committee hearing, ay hinambagan ko no imaw nga nagkasaga yang. Sos Mariusip Santisima sa langit, ay paalint akon. Halint sa magayo si Engineer Jonathan Salvador ang nagbiyahe pata, no? Amakon mo't ang perwisyo ron, what na gina ayusa, what na gina tanawat mayad, what na gina review ha. Ay daywa undo nagpirma si Regalado, si Kimpo. Wa ta na makita nga saga taro oras ita public hearing ay alauna tagali kunot hapon.
1: Todo berada, berada.
0: Tumanaw ron si Engineer Jonathan Salvador ag ginghambagan nga manaser saga taro nakabutang sa imo nga rong imbitasyon ay hindo na tamanat alauna it hapon. So itry nato na nga makapangayot update kay Engineer Jonathan Salvador kung ano ron nagkagatabo, no? Ha? Ano ron nagkagatabo saging patawag nga public hearing sarayang ginaduso nga draft ordinance number 2026-11 or Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
1: Todo berada, berada.
0: O, matabok man kita sa controversial man nga public hearing sa Banwa it numan siya.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay may pila kita ka mga punong barangay. Espesyalero punong barangay it barangay Nabitas nga si punong barangay Prani Reyes nga bukon ta imaw it conforme bukon ta imaw ta kontento ha kun baga diskontento ta imaw ah, mga katuto, sarayang ginaduso nga magiging official slogan rong Arriba Numansia ay nakabutang matuod sa wear assess, ah, sa wear assess number 3, ah, mga katuto, daya gidro sa bilog sa mga ging site, no, ni Kapitan Prani Reyes, nga kun imo kunong basahon ro slogan nga Arriba Numansia, ah, kay ginahambay di kara sa wear assist number 3 nga gasimbolize, no, sa munisipalidad sa continuing progress and mirror, no, the community's inspiration for sustained growth, ah, innovation and improved quality of life in the coming year. Ayan, long live, no, ay uwa tama na ranaga sinanto, no, ay suno nga ni kay Kapitan Prani Reyes, base kuno sa ana nga experience, hay uwa na kuno mapil, ha, ro mga ging pangsugat di kara sa wear assess, it nasambit kara nga ordinansa, no, ha, uwa man kuno sanda abi nagakabaga ka man nakamon, oh, riya sa grassroots, no, kun tama na sa mga grasya ang programa man it gobyerno lokal nga ginapapanaog sa munisipyo pagbuligan, ha, nga makaabot man iya kamon sa grassroots agodro 17 man ka mga barangay itbilog nga numan siya, ha, magsinghan man nga sabay-sabay nga mag-ariba. Ay paalimana, mahambal ba nga mana according kay Kapitan Prani Reyes nga meror? Oh, mahambal ba nga mana nga meror? The community's inspiration for sustained growth. Ay sanda man yagi mana according kay Kapitan Reyes? Hayuwa yagi ga unite or nagakaisa for everybody's good? May aton nga ni nga nabuo nga ra nga mga reaksyon ang mga katuto, hara-hara. Sa pagbalanse, ko nagakatabo makaron. Good morning, idol. Oh. Ruakon mana nga experience, agruakon nga sentimiento, ruakon mana nga statement, hay akon ara, akon amanang tinindugan dag ekspresyon sa nagakinatabo mana makaron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Basahon ko, ah. Sa panahon mana ni Mayor Jezreel Templo Nuevo, republic hearing, amana iya sa Numansia, hyper selected pio Numansia anon. Tama baga mana ra, idol? Kaya pala nagakangawat aro mga tawo iya nga uwa na kasayod, ah, hay makaron agali do ginatawag nga public hearing. Ara mana, for example, kuging hiwat nga public hearing sa time ni Mayor Jezreel Templo Nuevo. Una, rupag dimulis agrupag transfer kubantayog ni Dr. Jose Rizal sa pihak nga portion it Numansia Public Plaza. Oh, nakasayod ba yamana karon dong Numansia hanon? Pangayawa, rupag dimulis kudating basketball court. Oh. Pangatlo, rupag dimulis it mga dating building sa plaza. Pangapat, rupag pinamukan it mga old trees sa plaza. Panglima, rupag patindog it crematorium sa barangay Banjo Numansia, ha, etc. Ayan. Kung tama mana ako, idol, dolayi nagahambay nga kung nagapapublic hearing, ha, hay at least 10% ko total population kung banwa, hay dapat ma-inform.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero yung obra nga public hearing, ko slogan nga Arriba Numansia, hay 17 ka mga punong barangay, no, ang mayor, DepEd, private sector, DILG representative, tourism in charge, it LGU, yat ah, ro-invited. Tama ba nga, ro-rayang public hearing nga ra-idol? Tapos, ito pa ng daging hiwat sa sugod it SB Session Hall. Oh. Ayaw amat at problema kung ito sa SB Session Hall. Kung properly invited mata, ag properly welcome ag bukas, tanawaro na tabo. Ha? Kay Mrs. Aning Bautista. Ha? Uwa imaw pagpasudla ay uwa imaw to sa listahat magaging imbitahan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Tama ba garon, SB Jerome, ay ikaw do presiding officer? Kunta kung napanuhan ni mo ang nakita ay ikaw ay bitirano yun. Ah, bitirano nga politiko, bitirano nga konsihal. Sayod mo, no? Nga bisan uwa maimbitahan ang nagapamati. Basta hindi yang makadistract ko proceeding, ay pwede niyong i-allow anybody, pwede niyong i-allow sa listahan ng sa uwa. Ha? Bisan manugbaligyat tangkong, manugbaligyat sibuyas, manugbaligyat bugas. Oh. Bisan manuglibot it mananakyo nga nakad. Agiri na, agusto nga mamati, ay dapat ging pasuhod niyo. Ay doyon manaro interpretasyon, ha? Ko ginatawag nga public hearing, oh. Ah, mga katudo, oh. Ay, Maria Kagusip, Santisima sa langit, maluoy ka kurasyon.
1: Ayan na.
0: Pro Federation, it Rural Improvement Club, it naman siya nga si President Aning Bautista, hay na dismaya, ha? Bangod ko pagharang lagi ka na itsangka sambilog sa mga empleyado, ha? Ay tao, kung sino nag-order, ay haram, ay pangagan yun ako't empleyado nga right, sang guniang bayan. Ang sayod man ako kung sino karakana nagmaninoy, ang sino ka na ro nagpasugod. Ang sayod man ako kung kanyo ro lining kurayang empleyado nga rauna sa sang guniang bayan. Nga naghambay, marami mata, conscious matay mao, ma'am. Pasinsya po ay, hindi ikaw mapasugod. Masama ro nabi, no? Hindi ko nabi mabuo ro anang hinambag, eh, intuto, no? Basta ruana nga tuno, ay kurtsos mata, bukon matat kabastusan. Huwa matay mo nang binastos, huwa matay mo naging drastic o nagiging astig ruana nga approach, no? Kay Mrs. Bautista, ang mga katudo. Mayan mata ko no ruana nga paghambay, pag-explain. Kasi mana, huwa mana abi ikaw ya sa listahan, pasinsa mana nga hindi ka namon mapasugod. Ay tama ba nga?
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: SB member Jerome Vega, SB member Howard, SB member Andrada, ag SB member Santero, SK Federation President, ha? Ikto man kono si SB Olong Inero, galing waman magbuhay, in behalf ko alkalde ay Imaru OIC, pumanaw mata si SB Olong.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ang mga katudo, oh. So anong magiging result? Datuon bagaro ginatawag nga public hearing, i-consolidate yun do mga output ka to, obrahan it committee report and recommendation, i-submit yon sa next session, makaroon nga buwan ito Oktubre para i-adapt, ah, ag-aprobahan. I think, i-aprobahan kita na kasi una ro mayoriya eh.
1: Todo berwada, berwada.
0: Huwag at mahimuro tatlo eh. Ikumpara sa abo, ah, sa mayoriya mga katodo. Bisan mag-inalin, aprobahan kita na darwasta ka na. Arriba! Oh. Rubugas, anong natabo? Ah, huwag pagtawit chansa. Ro streetlight nga 5 milyones, huwag pagtawit chansa. Rupag pangayot pundo sa duli para sa tupad implementation program sa Romansa, uwa pagtawid dyan sa.
1: May pundo.
0: Hay raya nga rada slogan. Oh, ay may budget ra.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Daya baga unahon pa natin, rupag kil-kil, ha? Rupag kil-kil, ita simento nga ariba, kaysa nagakutoy nga tiyan it mga numan siya anon nga kunta rubugas nga toko na aprobahan, abo katulinibo ro makakaon.
1: Todo berrada, berrada.
0: Pero kaliya kay si Katodong John Cabicilia na ka-standby on, direkta sa anakaranga area of responsibility ha, sa may provincial hospital, no? Aga paagto sa aton karanga may temporary public market, mga Katodo. E-check naton, ay totoo ka na todong todo bantay presyo todo bantay supply wrong presyo bugas.
1: Radyo Todo Live Report Report.
0: Oy, check na ton sa mga natipon niya mga balita katodong John Patrol, please come in.
3: Manami nga balita katong adunay no sa atong may provincial hospital no, wait mga aksidente o insidente nga gindara sa atong may provincial hospital sa nasdariwan ng mga Elinor Hospital yung natawali alos medical cases aga mga atong mga nanay nga nagainuma doon gilang laban ta tong adunay no nga gindala niya sa atong na may provincial hospital no reward gilang pinakamapulok no. Dahil last time para sa akong labi at akong provincial hospital ay puro katulungan yun at mga nanay nga nag-unga, no? Gimbutan na sa mga ito yung abang-abang runga at hindi na nakatira kung mga altang mga folding gate para nagit lang nga matawaan sa nakonsult siya na pwede makahulik na tungkol yun siya sa absurd ito nga provincial hospital. Harap ako nga dito, no? Runa kung tayo siya sa akong provincial hospital siya sa akong labad natin.
0: Katodong yun?
3: May 50-50 ka mga kapumpain.
0: Katodong John, do sabat karon hindi manabi makabalibad ro aton nga management at provincial hospital no sa mga pasyente nga nagaagto ang nagapa-check up ang nagapa-confine di ba ga
3: tama
0: ay gina-explain man kanda nga uwa gon kita it bakante nga mga bed kuwang ro pasilidad ay ugaling sanda nagapilit no nga i-confine gid or dayang mga nagaunga nga ra no nga ina ta sa nagusto nandang magunga, no? Kaya ga-provide lang sa natandang gugban. So kung aton nga isipon, walang kasalanan ang provincial hospital. Ang kasalanan lang ng provincial hospital, dapat gina-update ang gina-upgrade yun nanda. Pero pagdugang itandang facility, di ba? Pero pagdugang itandang aron niya mga hospital bed, do yun do dapat, nga tutukan itaton niya pamunuan ito hospital. Hindi tamabaso ro provincial hospital nga ginabaton bisan uwat ginabutangan sa pasyente kasi nagapilit ang pasyente. But the point is, dapat do pamunuan ito hospital like Governor Joanne Miraflores, no? Dugangan yun ng mga hospital beds, katudong yun.
3: So yun, di daw kulang katulong din yun, no? Dahil sa kaabo na pasyente, tama ito rin mo, hindi man pwede mabalibaran.
0: Ayun na rin, bawal kating bumalibad sa pasyente nga nagakinangan ito hospital atensyon. Labares kung nagaunga nga rin, nga nagakulit yun, ginasipit na ko, dahil basi gumwa yung turuan na nga tudloag, di ba?
3: Tama, gaya katulong din, no? Dahil ngayon, do yun, pag makaroon katulong din, no? Sa ating nga emergency room, halos world di tangani katulong din, ginatana rin mga pasyente na nagahulat kung paano maging paanti no, yung mga wards natin dito sa suod natin provincial hospital no, kung may magagawa may bakanti aron pwede yun din
0: pwede sa nang maibutang sa ward or sa private room no? Oh. Ay ginapaintindi man kandaron ko hospital ma'am sir hay matunon ka mo ugaling hiwa kita't butangan pa kung siin ka mo ibutang kaya ginapaintindi gage no? So naintindihan it mga pasyente ano problema ta dapat i-anticipar itaton nga provincial government pinagi kay Governor Joanne Miraflores nga dugangan yung doaton nga hospital bed capacity.
3: Tama, kagit ka itong nga ni Jaime Giotto yan nga no? Dapat si Gidman matuot nga
0: ay tao duro yun nga ron nga COVID facility anay o hindi yatang magamit do COVID facility nga ron?
3: Tama katong din no. Pwede ba gani magamit maging ubraw nga maging ward no atong mga
0: pakiusi sabi kung nano ro gamit it COVID facility nga ron. Ay kanugon dun kung hindi magamit, pwede ta mabutang at pasyente una ron.
3: Tama katong din ni Joey na aber na sa Dua Itapit Provincial Hospital no dati no kung COVID facility mabawal man dun na area. Aga abo-abo pa na kwarto ro na ni karon dun pwede matud ba yun yung sa bilogal no pwede magamit yun natong ro ita maging ward kita ko nga provincial hospital dahil siya makarong nga paninto wow man lang yung mga COVID yung mga cases sa ating hospital na ito nga dyan no nga niya sa utis na ito nga dyan prepare para sa mga COVID patient natin ay pwede yung galing mag-ugda na itong ward room agawin duwa na itong pandis kung atong provincial hospital no dahil makarong na dyan nga ra sa kaabot ng mga pasundin yung dala rin ba dahil na itong mga ipangudahan ito sa iba't ibang mga kabanuhunan nga hindi makakaya no pagsuod sa mga private hospital sa kamahalan sa palayran kay sa sustainer gilang sa nga ina gilang sa nagapilit nga magapakumpay no sa ating na provincial hospital dahil dito rin medyo buro barato pero dito nga kung ina ka sa provincial hospital sa tiyatakon sa ina ka sa may charity at charity ward ay pwede ka tingabi katulong nga Junel makapangayo no sa atong nga mga gobyerno kung sa ano mga pwede ka pangayo ngunit no dahil chen panandang nga tayo pag amot yung mga dikaroon sa mga charity ward nun butang bawon ay kita rin mga indahid yung ang mga pobre nga mga igmanghod naton nga nakumpay na nasa atong provincial hospital nga ni Doigid man dahil atong provincial hospital tama taruwa matasang nagabalipad yung halasige gilang habang tanan nga
0: halabaton gilang halabaton no halabaton gilang halabaton.
3: Bisan ka gutok-gutok kung nga nero ako nga emergency room dahil di karno na bahulo ka nga nero ako emergency room na pwede rin kung ito nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga emergency room isa lang doon tanan ugali niya siyempre sa makaroon sa kagutok-gutok mangyihapon dahil ina pa dahil hindi man ito mapasaka sa mga ward rato mga pasilte dahil ay puno man nga nito punuan man dito nga nero gulat-huat na nero nga kung parang nasa nga ubog mula sa mga stretcher sa mga ano mga ano nga higtaan na daroon na sa may NBTG zero dahil nag-hot-hot na saan na kung pwede nun makasaka sila si Babaw kung may bakansi nito kung ano ang award o bakansi no
0: oy kasi oras-oras man ginapilahan man yan ni road meeting section to check kung may bakansi yun
3: tama ko kung gulo ka na gano'n eh ito ma'am may nagawa ko ma'am pwede ka ngayon kasaka
0: bisan siin lang mana kaming award
3: may nakamasako
0: oo
3: nani ruya nga rin ang mga nag-aunga kita di ka tungkol na medyo pauwi kita siyempre hindi kita pwede mabalibaran na pira nga ni medyo pabot yata ni Kara sa labi na ito nung pagsuot di mo ni Kara sa entrance ma ni Kara sa tuong nga porsyo pasuot ka rito sa may ating OB ward ay iya tagig mo tangan na tarunot
0: bukod niya mang sa mga OB ha katodong John bukod niya mang sa mga OB no sa mga nanay nga nabdos at sa mga nag-uunga nga rin no halos tanan man niya mga pasyente kung kano nga to hay may nag-viral nga sang kapasyente nga pilang adlawot ang una at ang nagapungko no bukod at komportable sa wheelchair hay alinon nga niya iwangan it butang ang problema at provincial hospital ha hayro hospital bed capacity ta na kuyang nga kuyang gid daya dapat duay address itaton nga provincial government dugangan aro mga catering aron yugban unat mga pasyente no pasilidad ang tanawon duro yung COVID facility kung pwedeng magamit ron.
3: Tama ka yung katulong nga dyan, no? Dapat tugangan yung kita, no? Nga, kung yung tabi, mag-i-iter na dito sa atong kapasite, atong provincial hospital, mga more than 500, no? Head of facility, no? Aga, dapat magbubang-bubangan yung ito. Ito, ginapong stock money, katulong dito yung una ng mga bagong building, no? Sa lipon, no? Tanggapin ka sa may likod, ito atong boys ka kung ako dito no aga di karon sa likod hindi may girlfriend dito ang batong ginapasa kasi doon yung sambilis doon na magadugan ng mga ato ng mga wards no ito ato na may provincial hospital no gani haya ito tanaw ato no agot ma pa-address kung kaya nga nga problema na kung siin na atong provincial hospital kung yun na gilang yung nagdadaganan ito ato na mga pasinti ng mga pigado nga hindi kasarang magsunod sa mga private hospital katulong na yun siguro sa tama kung sa pinakamahal ito sang dasang gabi eh, kailangan kung sa mga private hospital kahit libo tarang balairan bukod na ginangal kung gamasakit kami kita na kung adol ganit ko yung rosang pulog na gina-address na kung sa ating provincial government na kung pwede ay dugahan yung nandaro mga ato ng mga wards na sa ating provincial hospital para kung ano pag yung mga pasinti na mag-reabutan ay pwede na akong nakitira ka kung adol at bagit sila ni Kanaw sa PD Awards na ito may security sa mga nakakumpahin sa UB Ward na ito no sinto 30 ages na nanay by 35 na mga na katumpain. Sa penal wards natin sa second floor, by 65 ka nanay ang may daywa mga na katumpain. Sa medical wards natin, sa isang gatos mga na katumpain, sa hospital, by 45 sa 50 ka legal age ang may 35 ka mga sa kamilugan na katumpain makong iya sa itong may doktor pa nistumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital ka kung nga din yung nag-direksyok ka rin sa atong nasa o sa atong natin na kimikoran yung natin may telephone public market kaya ako makaroon sa laptop ni Mama Rosalia Tampotoro at ito presidente at yun nga peace vendor ara gayon niyo ba kung guwapa o makulang po kasi makulang po kaya ipig na liya ko na kukatar sa anang laptop makaroon sa tingin yung kapabi mo rin po kina medyo nagsawa yung tsunami rin ka mahayag mo kaya natin ito rin pag-untry ano
0: konforme man sanda sa kabaho it andar itong pwesto sa bagong tindahan?
3: Ay, konforme ko rin na yan, huwa umanit angal, huwa umanit reklamo, di ba magsalya. Tapos konforme ko kamo ma'am, sa rato kabaho kayo yung malakot. Ito na itong bagong ay, konforme sanda ka to.
4: Sa at lagi mag-agsam at ang...
3: Oh, tama ka, Fugil, sa goodwill. Ba't ka saan ka ba kung isa-isa? Isang sa may home, panggit ba, huwag ako dapat. Doon lang malapot dito sa pag-ugot-pagit. Ay, no problema lang ka, Fugil. Ay, kung saan o saan na kung kalipat ito, ganaan ba yung mga tanag ako? Ay, sir, saan kami ano ito, makalipat? Ay, hindi, takita ka sapat na ron. Sa dalis, kabuhay yung takita, nagsilinapan, kaparoy niya ron. Ganyan ito, ano, pinggan, huwa, pangili ako na dayon. Ganin ito, takita ka, permisa. Kung saan o, tagaling mo, pwedeng ko kung makalipat ron. So, yun yung tarato niya, paghimo, ano. Agad sa mga nagawa ko, no, kung ano rumaista, mabakari ha, sa sulitatong merkado po ito, sa so, tanggang mga niya, para ro, isda, isda, pinakabo pa kung nagawa, isda niya, isdang tamban, pabo, ang tamban, makawang nakapag, ay nagawa niya, no, halin, itsisintas, itsintas, itsang gato sa filo, right, pinakabo po itong isda, nagawa mo niya, may marot niya, galing marot sa pulang ikong grado, sintas sa filo, may gurayan si Tarya kung ano yun, no? Gurayan natin makaroon, na hayo, sinto sa stop, do, sinto sa 20 kilo. Medyo nagmahal-mahal, no? Kahapon, medyo sinto, sinta, latak, kapon, ako, sawan, ito, makapunay. Naging do, sinto sa 20, pero buro tabon daro, gurayan, na may mga takbo sa biro ka mga dosyan, kapunta, na nagabalik yan, da, gurayan, no? May mataan si Tarya, halin, ito, do, sinto, ahalin, ito, sinto, sinto, sinto, sinto, kilo. May batwanon si Tarya, do, sinto, sinto, kilo. May tiyaw si Tarya, karamitun sa ingo, no? Sinto, 20 kilo. May tilok ni Tarya, rukiro pa rin, 200 kilo. Bantalaan, diba? Kay Gradiri mo, nagbantala ako, sa akong amigo, bantalaan, no? 300 at 340 kilo. Kay Gradiri mo, ano nga, isda ko karoon, may anak ka rin, durado, baka namin rin durado, isa, 200 kilo. May manasugi si Gradiri mo, no? Blue Martin, baka namin rin, pero isda rin, 340 kilo. May nakita ko ba na kung bagong isda sa kong din, no? Sa printo sa ako, ang ginahasan ko to, pag-angan, ano ba, mas isda na, bagong matra.
0: Sa bato ron, katodong yun, sa bato ron ginadawi, sa bato, isdang bag-angan, manami ron sigangon.
3: Ah, oo, mga pa-japat mo ron, gawin ko tangani, medyo na yung mga isda, ano, ay pag-angan, sa galing ko, ang pangalan ka rin, kasi ito si Quintaro, ito nga ginil. May tanga riya, sa classmate ko, may tanga, o pinakagwapa na ako niya classmate riya sa sulit ako perkado ko dito sinini ko ino may tanga imaw sa kilo may sulit man si classmate ko may ano sulit 220 kilo may bisugo imaw 250 kilo no aba ka namin ito may tanga higi ba kaya katunga dyan no 400 kilo rumamsa riya 400 kilo kaya akong amigo riya ato no gabilbili mo pantat na 200 sarong rumuhi patas gupog no 200 kilo. May maya-maya ay katong dudil dahil nga ginakalis isa no ginakiwara ng unod kara 200 mando kilo may aloy kita rin katong nga dudil no 180 kilo may pakan ay ako rin ako rin pakan no sa ako niya nga o oh, rasa iba kaya nga ni Marito may pakaning ro basa-bas rana karo rin ako balik yan dudil dahil rin ginaka at yung permi rin dahil anang mga isda kara tagiya ka sa ato ng mga dakos ka katong nga dudil ranang pakan 200 kilo may pirit man ako kaskita rin katong nga dudil no dahil may intok bandalaan no 250 kilo, may danggit rin, ay ma'am, may danggit yung ma'am, 280 kilo, may gusaw rin sa akong amigo rin, dismissin niya, sinikaming daywa rin, dahil yung klase ng gusaw, no? May 100 kilo, at may 200 kilo at anang gusaw. May kilo rin, ba, si Chip? Si Chip, nag-alay at bilin, yun ibang kilo kahapon, at baka yun ibang tungas kilo, no? 280 matagi hapon, kilo katulungan, yun. Ganit, gaya-gaya, yung isda, pakarong nagabot niya, no? Pura yung halaban nga isda ka nga ating nabanggit. Kaya ma'am Rosalia Tampos, kapag ito, marana nga bisugo. Doon. Ay, pinakilo ka na, ma'am? 350. Yan to, ito nga, ano, first class, marana nga bisugo. Kapag kay ma'am Rosalia, no? Bakit sinin, eto, fish builder, no? 350 kilo, no? Gani, hayamu amu rin isda, makaroon niya. Mga aton nga bangus, ima batanya po, no? Magaling dito sa kay Kapitan Nerio Fernandez, Lucky Pork Fish Dealer, iya kay ma'am Nining Tolentino, pantor niya kay Brut Jokil niya si Gira Ananga Pagbundis yung mga first class mga bangus no Rudy Lindundis bangus sa akong kumpare niya yan sa printe ko si Gira Ananga Bundis na ay live sa nang nagpundis at ang mga mga cook mga bangus yan yung dipindi siya ang bangus ha may matang minapakas ang gina ang kigaan na pakas na isla sa isdang bangus na mong intok 120 at 140 kilo ay sinto ko ni sinto si Sintano no 1-2 tangan sandaro aga pagabot sa rayang pwede tarapon sa bawal na bangus mo mawag ko magyo pang bangus na magaling yung sinto ko sinta so sinto ko sinto sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa pagkat sa bahan din dito sa magsakang kirya, baka bagos kahilira ito, minapuro mga pangis nito ah? Na kahilira ng mga isda, ito sa may magsakang kirya, ay ako makonsasun, kita po nga, P-section, ako nga din, no? Gani, I feel it, ako mo, kung ano nga, klasikan ko, kapag-apak ko, iba't ibang place yun. Pag nabot sa atong Pasayan, mga Pasayan, iklasakilin na ako, ni Karaga pinagahilira ng Pasayan, no? Siyagot Pasayan, may 350 sa 400 sa kilo, no? It mago. Tapos ayun, may natumpok-tumpok may ang Pasayan, baka bakal gamatimot 20 pesos sa kuha dito. Pag nabot sa tahong, ay ratong tahong makaroon, nalagay ba ng 80 kilo tahong, no? Naami ang tahong, no? Sige, nalimit yun, tahong yan. Kasi yung tapon nga, merkado publiko. Abot karne ka din dito, kita problema, abong ba, kasi ako din ang karne niya. Kasi yung tapon merkado publiko, sa ato nga, meat sales store. Yan yung karabi ko sa pinakalipod na post yan, hindi tara sa ato nag-inid. Yan yung karabi ko nga chicken six euro. O ato nga chicken six euro, ito nga dito, o dress chicken, ang ato nga tanggar. Ay mo, matagya po, 200 matagya po, ilo no. Yung nagdaba, dapat na nga, tanggar, dapat na nga, dapat na nga, dapat na nga, dapat na ay bahagi pa this week, you know. Yani, ito, pabukropat, ito rin panok, mabakal doon sa iba't ibang presyo, may nangyakatang manok kaya, na nakahinira, no, eh, kita na, flight ganda, ako, magkita ko rin mga classic mga manok, katurong nga din, no, hararo, pangpat ako nga to, hararo mga manok, katurong din, no, hararo, ha, may anang tiklon, may liog, no, katurong nga din, no, ay pila na karumbo, o kilo, 200 man ni parehas ni 1.
0: Pero liog 200.
3: Hindi ro raya tahu, raya tanga bilog tanga nga manok. Pero pagabot sa liog pila. Ha? 100 lang katong dil ro imo nga tiklo nagatay.
0: Dos kanami taga kanami taga prito ko liog it manok nga ron.
3: Ura yo okay sa mura liog ug pulo no. Pag may sanggatos, pagkibahan yun doon ang ulo ka ra, sa sanggatos, kaibahan ka itong dilra ng ulo.
0: Ah, kaibahan ka rin sa liog. Abi ko, puro liog. Ay kung puro liog at amaton.
3: Ay kung puro liog lang bro, rin mong bakta mong bakon pila. 140 kilo katulong nga dilra. Kung puro liog rin mong bakon, 140 kilo, no?
0: Haman maton, haman maton kung puro liog, anang awat ugo, 140, pero kung dagar ugo ay sanggatos.
3: Sanggatos siya ta. Ngani hay do yung maka burubarato karon pa ano ka maka burubarato kita dahil iya di karon pagkabot sa liog baka nami prituhon ka nang imo nga
0: kanami ro ni marinate nimo og prituhon do liog
3: na tama kagit ka tong adin do pa kanami kon magpi pa ma crispy crispy kita mo asa sa gato karon yang ket kani abo kaya sa pa atong chicken section makon preparado to sanda kanan ano sandaria naka display sanda ko andang nga pagas balik ya. Pag abot sa aton nga mitsiksyon sa aton nga karni ita baboy na ko no ato sa piya ay punong-puno pang dato mga latok makaniya no adlaw nga beer test no ato nga kasing kursya paglin ko mamatagya po no pag nagtaas no ay kuwan matagya po no 300 hasta 320 kilo dahil abil mga klase nga rin naman ipag si tatoy karni baboy na yung kasing kursya paglin ko rin mga first class ng mga klase mga karni na nan kani ni Joel kaya rin mga mahal-mahal na ito. Aga po yung palunod pata na sa anang mga sipang sisig, maskara, gawas, paras, wanang asiki, ay iba't ibang fish yung karoon yan. Ay pwede ka tinit kayo, manikaroon kung ano, rugres ko. Isang mga isang nga iraya nga rin ang ginagawa na ito nga kasi kapaglin po, kapit pa kung imo matang kilala rin nga ng mga nagbabalik yari ya, pero kaya parang tutong ni Pumusino, pwede ka pating kayo kayo kana, kailan matang kayo kayo pagkakayo nga 20 pieces, yan si patarong yan. Yan nga, yan, at itong kamang yan, abo-abo talaga, apart si tato nga karmit baboy, na nakadisplay mo kong yan, sa nato, tato nga may chichil. Pag abot sa karmit baka, no, anang punod ka na, 420 kilo, pero kamo, apart si karmit baka, at anuang, nga mabagkili sa ibigin. Anak to na patahon doon na ba, kapit pamahil kayo, asyon nga rahay ba, inangan, lagi na daro patahon, sabaw-sabaw, at panglilaga, no, ato ng pangtubuan, nga, no, ba, kanami to, no, ngani hay ato ka pwede abunda makaroon kita riya sa sulit ko nga merkado ko magaling ito sa printing paanto riya sa pinakalipod na porsyon ay ako kang nakatikmig yung kuning puno mukhang dating lasok kaya dati-dati Amerika na dahil ba makita nato ng mga ibang mga lapok riya what sunod pa iya matala nga what sunod pero dahil tas kurong mga lapok para katikidil ay wa tara nagabarig ya di mata aga haban matang lapok matagana nga nagabarig ya ay naka-display baka sa gariyang pa. Tapos dito ako nga, metado po niko. Pag abot sa gulay, katingin nila, abunda ba na kita sa gulay, no? Pag sakang area, ina-dekarong do, mga binukos-bukos na mga nakaspek sa arit ng kagulay. At di ka na sa ato niya kilid, at ato niya pesisyon, di ka na rung mga binatatad, yung inasinsin ng mga gulay, sa itinigero, titoron, puso, puso taging, ubad, ubod, kamansi, gangka, inakit ka na rin mo, tari ka, may mahilig kong mag-guard sa rin mga gulay, no? At di ka na sa pinaka-likod, di ka sa akong napistuan, di ka na kay Maki, Mendoza, Balapan, no? Iba-iba, or, no? Iba-iba ng mga binilog-bilog ng mga gulay. Di ka rin sa pinakalikod ng porsyon, no? Magkita na naot kay Ma'am Che, no? Ara ito, ginatawag. Eh, tao ginatawag live, no? Ara kay Ma'am Che, classmate, abi ni katulong Jude Jetrar, pinakagwapa niya sa sundi, at atumat ka itong likod. Ara katulong Jude, no? Kita mo, puro binilog-bilog ng mga gulay rin yan nakadisplay, no? O, oh, aron, kanamiton ng mga gulay, oron, no? Kalabasa, kanamiton, no? Kita ni mo, puro binilog-bilog ng mga gulay rin yan nakadisplay nga ni Manami, rin yan magka, adulgecho ka mga sa likod, no? Yeah, di ka rin makakonsulin yung mga bilog-bilog ng mga tulay, ay yan yung makikita nga. Namun sa ato niya pinakamin building, sa ato niya pang sa ato niya grocery section, kaya di ka rin daw suwalog, sari-saris to. No, kay totoo Andrew, suwalog junior, no, marudumanin siya na, al sa tapot ka na karoon, tuloy buntogon, restaurant, wow, ka na iton. Pang masa official, walang problema, para ito lang makapamahaw kaon, makakaon kaon, yun sa buntogon, restaurant. Ang imaman sa paglasan ni Ma'am Ria Runa, Mindo sa pang kana di karon ng grocery section kada apat yon at dahil mystery mystery mito sa pang no na di karon ako ng mga amiga pagkabuti ka sa kay Ma'am Jocelyn Adok rana nga bugasan no ang pagkuhan ni Patrick Fruto Cheron ina di karon ng mga kakanin nakasaysari ang mga kakanin at sa katungan ita kun sa Lorenzo Ron ko kasan ni Papa Dads ng ina sana nakahilira do kayong pani rin na mga bawo si Papa iba ko pagkrasi no bawo no ang sa pinakapunta tinapan dito sa mga gaalaw na ito, damo ko isang ibalimta ang may mga gulay man dito. Ang sakin hindi ka natapos ka mitsi ko. Ako ito mong pariko, kumuli pa ron. Ina, dito ron do, kay Ma'am Didi Magallanes Saris Saris Corp. Kay Sir Jupel, eh, kasi Ma'am Didi sa Magallanes Saris Saris Corp. Ang nabi ko, kung ito sa kados, wala ka nakahanap.
0: Katotong yun, pa, kung nabi, pa sa pleri hapiti, abiro presyot bugas, ay batik ko, mat sa may pagsaka, kung na iwan piso.
3: Rumpir, ito ang bisagwa ka itong no? At doon na nato, no? Abang ka, report kita, no?
0: Totoo kaya, abe, importante, abe, rubugas nga na, eh.
3: O, so, tanawin nyo man nato, abe, dahil pinaka number one, ginabi nato nga kinangano, no? Sa atun tanan nga mga igmangod nga nagpangabuhi. Try nga nga presyo ita, bugas nga ni kinangan ginaton nga ma sayran natun kung kilar o presyo. Agad ba itong mga igmangod? Nga nag bakal no it bugas mo sayran daga ko nagsaka ko mandali ro presyo bugas oh iya kita makarong katong din no sa mid section oh kita mo punong puno ro ato nya mid section makarong katong din harada kara kaya bro joker na pisto no pisto di kara aga kay brother Rimon no pisto di kara kita no pagwa na kita katong din gum sadto kita kay magdi sini nado na pisto kita sa may bagsakan area kita mo
0: oh bisan do ibang mga bugasan ro na pangutan agos masayran naton.
3: Roger, katrong na no? Agun masairan din nato, no? Kita sa mid-section, no? Na, talabel, no? Nga ni Adto, kung mga makarong gabirnis, abunda, na kita pamot sa karmi, no? Abo, traaton riya nga, punong-puno, traatong latok riya, at mga karmi sa makarong nga pangkurasan sa katrong na no? Ready-ready yun sa pag-servisyo o pagbaligya sa atong mga ipanghod. Nga nagpalindahan niya sa sunit at atong merkado publiko, no? Adagara, o. Harap do, ako niya, physics yun, no? Kaya, ara presyo it bugas kung pilar o presyo it bugas makaroon iya sa sunit aton nga kalibo public market para malapit yung kita karoon karoon kita katulong yun no para kita naton pero nagkita sa radio todo nagsaka o presyo it bugas yung tanay pilar o nagsaka
5: ay madam tapidal
3: kaya nga na dati pilar na 50 special rice local 52 53 54 55 58 hashtag si Cinta.
0: Bilaging saka?
3: O local rice. Roger, katong Jidel.
0: Bilaging saka?
3: Bilaging saka po, dayong piso. Dayong piso ko ng katong Jidel sa sangka, kilo. O Roger, o. pilit naton humlangkit si Sinta ro special rice ro kami si Queen. May 50 matagani katong din no special rice ro. Sakura Japanese rice si Sinta ro kilo, Dinorado rice si Agmindoro 65 ro kilo. E pila ra yung black rice niyo? 60 man kita yung kamuros. 60 man takro nga dyan. Hara, makaroon, no?
0: Gani so, gali, ro, bukas makaroon, na nagsaka itigdaywang piso ro kilo.
3: Roger, kung hindi ka na sa ato niya, kung maanto, pag kita ka sa piya, katro nga dyan, i-confirm giba naton.
0: Okay.
3: Kung na abu-abi sa mga karar, mga nagabaligyat, mga bugas, no? Pasod, kita sa grocery section nga ito area. Agad mapangutaan na ginagawa.

0: Pero ito sa pihang nagsasakan. Okay?
1: Man, ito sa pihak kay mama, ano, disilinadok ng saka. Man, ito sabi, katrek sa pihak kara, para mangutana kita di kara. Rayar ay Chilsa Bidar. Sir, good morning. Live kita sa Radyo Todo. Nagsaka ko no, sir, do presyo na ito't bugas makaroon. Wa pa man. Pangaywa na katulog yun din, no? Pangatlo na kung gitpangutanan ra. Pero ito sa dikaro kay Ma'am Jocelyn Adok, ang banan na nagsaka kunot na yung peso ro sang ka kilo. Pero di ka na sa daywa natin nga ginapangutanan natin makaroon ng araw mga presyo ka na mga...
0: Halos parehas mo lang ganito presyo ka na mga bugas.
2: Man siguro ron eh.
1: Huwag mo talagang saka, sir. Huwag mo takunong katulong Jocelyn nagsaka. Ganito pero ito sa bantay ni Ma'am Jocelyn Adok, ang banan na nagsaka ko. Pero kung tanaw natin katulong Jocelyn, dito sa anong presyo to, mag-abot di ka na sa sunit atong grocery section. Halos parehas, parehas mo lang katulong Jocelyn ro presyo. Si 50, si Sinta, ro ato yung mga regular meal dry, ato ro regular local rice nato no? 56, 54, 53, no? Alos parehas ka itong ginil, no? Special rice rin, 55, may ato rin ano po rin, ato, dinurado, si Sinta, katulong agil, no? Na aron, Jasmine, 58, ranan Jasmine rice niya. Yan, hindi ka rin nasama eh, Chilsa Vidal, ano? Green retailer no di karasa so di tara katong jul itato nga grocery section no ngani wala tawa mata sunod kanda kanda wa mata kuno nagsaka ro ato nga bugas makaron katulong nga jud ko ngani iya kita di karasa ana nga pwesto itana nga green retailer sa
2: may pwesto nga may nagsaka may pwesto nga wa pamataas table pamataas ro presyo do yo no katudong jud no
1: tama tama
2: bukod ni tagos tanan nga nagabaligyat bugas una nagsaka. May una yung pwesto nga nagsaka.
1: Ag may pwesto matanangawa matakuno nagsaka randa nga presyo ka ng bugas no. Gani Haramis Milo nga nag-live kita na kumpirma naton nga ruyon makaron do status riya etaton nga mga nagabaligat bugas riya sa sud etaton nga merkado publiko katurong nga jud. Ag babagbago kita magistro no ginagrito gid sa happy happy listening no. Si Parek Arglim Milgar akong classmate akong kababata no. Ag imaman si Jenny Bautista, ay nasanda makaroon ng extra sa Maylina Buansur sa Banwat Banga, no? Aro, Cornel Jangshap, ina sa may barangay. Sa may diversion road, sa may barangay Tigay, no? Gina-manage sino ni Toto Freddy, Coronel, no? Rotip and, if an Iglas, ang aluminum supply, no? Ina sa ako nga gumanton, kay Toto Freddy, ang kanini Amor, di La Cruz, no? Ina sa kanyang tayo si... Ay, parihara, Arlis ka rin di riya. Baga pinamatis parihara, Arlis. Kung nagulid lang mo kita, huwag kita kabalik to pa na. Piling adlaw, no? Kay parihara, Junior, ang parihara, Rafi Alcaraz, ina sa barangay Tigay, yun. Kay maring nga kay paring Romy at kay maring Janet Arribalo Villanueva na sa Messi Chok Roman ang imang man kay paring Cesar Calopis sila sa may barangay ang Dagaw na gapinamati sa damakaroon. Dari ako itong ginilang dahil nga balita ginato di kinyo it more power kupay imang man Rosanton Plax tang pati by it immune system nato niya sa ating kalawasan. Ngayon mag-inom ka mo ita more power kupay aga Santon Plax. Direktamente nga nag-report hiya rin niya sa ating may area of responsibility no magaling ito sa may doktor pa listumbukon Imuriel Hospital. Pag-turya sa ito nga, masakusakon na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public market. Singapon, para sa Todo Birada, ako man si Katulunga Jun Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo, live, report, report.
2: Abogid nga salamat ha, kay Katulunga Jun Kabisilia, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility sa may provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market. Ayan. May apat ka mga bugasan nga gipangutanan. Sambilog pa lang aro nag-adjust, nagsaka itigdaywang piso, no? Pero iba uwa pa mata maka-adjust, no? Mga katudo kaya may pilian pa kamo, no? Nga pwede ninyong bakgan or ginasukian ninyo itbugas base kon hinagang kamo sa inyo nga suki nga uwa pa mata magpasaka, eh, good, no? Pero according ani sa kay Engineer Alexis Apolonio, aminado ibaw nga posibleng magasaka o presyo bukas. Aman. Dahil nga ni kumanubo nga porsyento, it mga mangunguma natin doon nakatanom, ha? 35.27% yang from March to September, ha? May mga 6 to 7 hectares rohatamnan, ha? Mga katudo, no? Bali, size or city hectares, no? may manaba nga porsyento.

0: ito, it may mga bunga. Ag imauman, roa pa nakauhay. Ha? Ag may una nga mga nagpaapas pa kuno. Ha? Kung sa katon pa, wawon kat mahimo man eh. Salig ka lang sa ugan, no? Pangamuyo ka lang nga may ugan. Ay kung tubi sa niya, ro imong saligan, ay uwa kat imot mahimo. Ay kung mahimo nga una nga motor, ay mahal man do krudo, mahal man do gasolina. O. Makapaandar ka abi ita tunga sa oras o sang oras ay hamako mo tarahab-hab karon. Ha? Kung Myanmar o kung ano pa nga mga klasit makina ro imong pagagamito.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kani, umpisa makaroon bantayan toro presyo't bugas ang mga katudo. Pero programa nga na sa 20 pesos nga bugas, ang sarayang libre ay bukon man dat regular. Durayang libreng bugas o wagon, depende sa ibabaw. Durayang 20 pesos, depende man sa availability of stock. Ah? Pero pahugod-hugod pa dasig-dasig eh. Ah, sa mga barangay kapitan, sa mga mayor nga mag-request, no? Ay mabaho ra nga bagay eh. Ah, nga makabakal ita 20 pesos nga bugas, no? Ruaton kara nga mga kaigmang huran.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kahapon ba 'yon? Ano kahapon, Webes? Ko Miyerkules. May nagapit yung man katon. Nga magpangayo itbulig ang mga katudo, no? Ay, ro akong unang sugo ka na, ay may una matang 5,000 nga tungaging note sa opisina ni Gobernur, no? Pero hambay ko, balik ka mo kay Mr. Ivan Patron, no? Ay roos wag ilonggo na kataulon. May iya pagit niya mga nagakinahangan man itabulig pinansyal sa Numansya, ang iba pa nga mga lugar iya sa segundo distrito. Ay uwa ta sandat problema kung saraya nga mga point person ana ni Congressman Jojo Ang ay una gilat pinaagi sa ginatawag nga guaranteed liter. Di ka na kita nagabilib, no? Despite kurayang mga haagyan ni Congressman Jojo Ang, sayod man ninyo ako nanuroan ng mga haagyan makaroon, no? Nga mga rimalaso, mga katudo, no? Mga rimalaso sa anang kabuhi, no? Ay pero ro anang dedikasyon agrupag pundo sa mga aklanon hay una ta wa ta matatabing, ha? Wa ta maaapektuhi nga abi hay suspindihon imaw or kasuhan imaw hay mapundo, ha? Wa ta matabing, ha? Wa kita maduga una ta gihapon tayo yun, no? Ro bulig sa mga kaigmang hura naton, especially rurayang mga kapos, pobre nga mga nahuhospital nga naga kadadaphag, no, nagapaganaphag, tama ba, paganaphag, no, nagapaganaphag itusoy pangayo, kumbaga daw kulang na lang hambagon mo nga nagapakalimos ka sa ibang mga politiko.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Mga tawo naging task, aging saligan nga in charge iya sa aklan ay may iya mata eh, may iya mata sa Kapitol eh, no? Nagaiping mata sa dali karon ni Congressman Jobin ro bulig center, no, ni Jobin ag ni Ang, ha, ro iya sa ibabaw ro anat malasakit, no, sa hospital may una man, no, ro iya sa second district ay may iya man. Ang mga katudo, may nakaistorya ako kahapon nga abo man, ha, pila-pila man kun abat ro nagapakayot bulig, no, sarayang bulig center ni Congressman Jojo Ang.
1: May punto ang bawat tayo
0: nga despite ko mga rimalaso, hira-hira ako ginapangatubang crisis it nasambit ka nga kongresista sa Oswag Ilonggo ay una gihapon doon ang bulig para sa mga aklanon.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ro atong ginaimbestigahan makaron sa Kalibo International Airport ay una naton nga pagapukusan rurayang pagban sa sangka empleyado nga nagapanarabaho sa negosyo itsang ka Korean national nga kuno nakapangasawa itsang ka Pinay nga taga Metro Manila. Pero una nakapangagan sa rayang Pinay roan ang mga dokumento it anang negosyo. May negosyo nga legal ag may negosyo nga illegal haman. Hayawat permit.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Ang
0: tatlo kunuruan ang negosyo una eh. Oh. Ro, punot dulo kurayang arang isyo nga ginatalakay naton. Kundi may anang tatlo ka mga negosyo. No? May ana pa nga massage clinic or massage parlor ang mga katudo, no? Kung uwa ko no makainom, ang uwa na gamit-mit at serbesa rayang si Koreano, hay, okay ta. Mayad mabuot. O galing kong makainom, hay may pagkasadista haman. Kung sino roan ang hisungkaban, hikita nga empleyado na patawag na. Ginapatindog pero gaban-yaban ginapaguhod. Ag anak ko nung sampayon, nga sampayon, baywon, ag sipaon. Ayuwag ita ko nung nagareklamo ro mga empleyado nga mga babae ag gagaki. Ro iba nga mga masahista, ginamulistya na. Ha? Ginapaguhod naman na patindog ag gina... Ah, hulikap, ginakuot dito, ro, anang masilan nga parte, anang agawas. Di una ko mag-elaborate, ha, kasi may mga unga, makaroon niya nagapamate, eh. Huwag ko na ila, ha, nga makapiniino pa sanda, ano, ro, hinamba nga to ni Idol, ha? Mauron, pero uwa, anay sanda nagareklamo, no? Hayo galing, imaw nga imaw ro nagakatabo, ang mga katudo, no? So, ro natabo, naghagalin ining mga empleyado, no? Ay gingpahalin na eh. Ang mga katudo, no? Ang mga kumukon mahilong may pagkasadista, no? Sampal, bayo, sipa. Ay medyo kung mga gagaki nga rayo, wata nagasukol ka na ang mga katudo, no? So, may ging file makaroon niya kaso sa National Labor Relations Commission iya sa Capitol. Rupila ka mga empleyado. Now, may natabo. Nga roan ang pinakasagaligan nga taga-kalibo man. Ay, imaw rin ginasugo kung may mga uubrahon, maghahit mga panday, may mga repairon, may construction. No, may mga innovation baga sa anang negosyo ina sa Kalibo International Airport kasi nag-upa imaw rin. Nag-upa imaw ita pwesto una asa guwa bisinidad ita Kalibo International Airport doraya nga rang Koreano hindi ko na ipaghingaganan pati roan nga rang tao kung legal partner da or live-in yang mga katudo no suro na tabo ay perminang ginapikpik sa abaga ang kunabat ginapaguhod naman kung abuton imo ginasampay na ginabayo doraya nga anang ginasaligan. Mabahuru awas eh. Nagtao kakon it panay sayon, pati man do mga babayi, no? Nagtao man it panay sayon, kakon, personal. Nga man makunwa ka mo nagreklamo, ay mana nahadlok kami. Pero kuulihin man, hindi uta kami makaantos, ay kanakita man na namong gabuyot imo itbir, gabuyot imo mag nga may ilim nun, gapanago man na kami, may sa CR, may konsasiin niya mga padir, mga katudo, no? Ang kuuli eh, ay matsagin na tukubot na sanat nervyos, naghagagalin. Aging pahalin do iba ay nagsukog, aging pailan it kaso. Ang mga katudo, no? Ruraya nga rang Koreano, no? Ay tagana nga itong sagaligan, ay para madasig, ay wat orasan do sugo, ginadaga pa imaw ko Koreano nga sa ilimnan, imaw ro ginahimong bodyguard, alalay, kung amat durayang sagaligan na kainuman, ay ging tawan at motor. Ang ruraya maranga motor nga raimo lang, pero nakapangagan do pagbakal sa anang asawa nga Pinay at Koreano. No? So may mga sirkumstansya nga nagaabot sa ato niya kabuhi. Nga ruraya nga rang sagaligan, ay nagkinahangat kwarta por dahil nga ni ko gastos sa pagpa-hospital, pagpabugong ko anang nanay, ag ikto sa Iloilo. So nang hambang imaw eh, nga kung sa katon, sir, basi pwede ako makautang or makabali. Una utak ka na rumotor eh. Ginapagamit yun, no? Eh, anytime, ginatawagan imaw. Doon man ginasakyan na nang daywa ko anang sir eh. Magagto sa ilimnan kung siin matay. Imaw man dugahatod, no? Ko anang sir nga na kung hilong hunggin. Ha? Pati imaw ron, nagauli man kung anong oras ay sobra-sobra utangan niro anang oras ay maguwas ko anang 8 oras nga trabaho, naga bodyguard pa imaw. Nagayayo pa imaw ko anang amo nga ng Koreano kung mahilong, ha mga katuto.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kapag Koreano, wakoy't may maipahugam kimo. Kung gusto mo, rumotor nga rin yung tao ko kimo, baligyan. Ha? Ay, sa hindi man yan ikuntaro, yaki haman man at ibaligya sir, ay yung tao mo man akakon, ay huwa man akot itaong kwarta, kinahangan mo man aro kwarta sa imong nanay. Ay habaligya ron, Diyos miyo sa tagarapa, kat naga padusas yung taro rayang Koreano, ay matsa nagariakot ah, ag nagalikaw do rayang gagaki ron, ay basikon makamiter man bagay, may mabaho matyawas eh. O, ang kuli humalin, abahe sana nga paghalin, ging pakasuhan imo ita Koreano, kasot ana nga karnaping, ah, hasta nga may una ta makaroon niya kaso sa korte, ah, mga katudo, no? Doraya matangar ang gagaki, nagpile it kaso sa labor, pila sa daro nagpile mga tatlo, no? Sa abo nga mga empleyado. Pero natabo, several times nga, nagasugod kung ta imaw sa Calibo International Airport, ay nagasugod sideline bilang dispatcher, barker, ha? Una sa sugod. Hindi ko tapagpasudlon, ginaharang temot gwardya, una sa entrance. Ha? Nga kuno, ginabanyo ni Mao, hindi mo pagpasudlon. Siin man nga party at airport. Wow. Hay nagpangutan na imaw, haman man na ginaban, ano man ang saga. Ang siin man na naghalin do order. Oh. So kaya nga ni, question nun, tara sa kaap management, kung nakasayod kararo kaap manager, nga may ginaban, nga sang katawo, ha? Ag ano ro anang saga sa Calibo International Airport, terorista ba siya? Ha? Ay kung wanted imaw, di na kupunkot at pulis, ano ro anang saga, nga hamat iban imaw? Ay kung may anamat ang disgusto ko anang amo, nga una sa bisinidad na ganigosyo, ay anda matatong away sa korte, wa matatyabot no Calibo International Airport.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So tawad tatligwara mga katudo ha, atunda nga pagkatawat ligwa. Question nun ta, ay may pangagan di at gwardya, ha? Naging tao katon kung sino ka na ro nagaharang.
1: Nga hindi mo pagpasunod ay kuno,
0: banyo ni mo nga magsuod sa Calibo International Airport sa bisinidad.
1: Todo berrada, berrada.
0: Okay. Oras sa Pilipinas, may 37 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroray ka oras ginahatod katon at Tenebra, San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan tara pagkatapos si Jamagara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheese maker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.

0: Sang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Link Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na level ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, kuya boy, ano ba yun po? Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. Hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw oras sa Pilipinas. Alas 6:49 na po ng umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa aton karang mga late tuners, ha? Nga nagpugaw, nagwarang-warang, kabi ag nagresulta at pagbugaw.
1: Todo, berrada, berrada.
11: may ginapangabay nga rang ginapapanawagan katon si Kagawad Elma Sokgang Regalado ita Barangay Mabilo Kalibo nga may una no nga ging turnover yata nga sangpong-pong ayabi

0: po kay Juan pregnancy test. May sangkabara, no? Ha? Hindi. Yabi nga sangpungpong, ha? Posible ko nung nawigit sa pasaherong nagsakay tricycle ang nagpanaog. Di karon banda sa anda, no? Magapit sa crossing it Amado Malbas Road, no? So kung sino man do nakabati ag anaruraya nga rang sangpungpong nga yabi, ay sayod ko nga importante ra pakibisitahi lang una sa andang panimagay si kagawad Elma Sukgang Regalado, no? Ag tanawon ay basi imong yabi ron, ag basi hindi mo mabuksan ding kahadiyero, hindi mo mabuksan ding aparador, no? Hindi mo mabuksan ding kwarto, ay hararo imo nga yabi, no? So kung sino man doka nagapanag-iya ityabi nga may anang pinaka-handle nga kulay yelo, abo ra nga yabi, ha? Una ra, no? Kay kagawad Elma Regalado, pakikuha lang, no? Kung ikaw kararo tag-ana. Todo Berrada. Berrada. So, thank you again, kagawad Elma, ha? Sa pagsalig, no? Ko paghatod, ito yung information nga makabati baldo tag-ana, no? Agod maklaim nandar doyon niya ron niya sang pungpong ayabi. Aba, birthday gali ko akong guwapo nga tiyo sa istansya, ho, no? So happy happy birthday, ha, kay Tatay Alejandro Andos Arintillo, no, nga nagaselebrar itana makaroon niya kaadlawan. So happy happy happy birthday po Uncle Ando.
1: Happy birthday!
0: No, kung may handa rin mo.
1: Happy birthday!
0: Ibig ko imaw ko siyang adlaw sa bagay. Huwag man imaw nag-remind, nag-nagambag o nagpangangay. Nga, babe, birthday ko to. So, sa uman, ha, happy happy birthday po. Nakita ko malang sa iyo, eh. No? Mga katudo, no? Pakitamyaw kami, iyan ni Papa, nagasabod ang nagapaligos it manok. Paligsi, pre, at mainit nga tubig. Ha? Paligsi. Agtanggaran. Manami ron. Buo. Tarakutog, rahugom ka ron. Kung hitanggaran mo. Good morning, anay, ha? Kay paring Michael Ferrer. Ag saan ang gwapo nga tatay, no? Nga nagasabod. Ag nagapaligos. It manok nga panabong. Inara sa barangay Mabilo, New Washington, no? Una sa tropang pilok, ha? May meeting kuno hindi na rutropang pilok.
2: Komentaristang walang sinasalpo.
0: May nag-inform katon nga kuno hay patakaran. Rolls itakaap ba? Aman tanan niya tawo sa yud nyong may kaso ag uwaay ro nagasugod una. Ha? Ro mga ibang kriminal nga ni inaman ginaagi. Oh. Ha? Ah, mga katudo. Aman, rutanan niya tawo nga nag-aagi una sa Kalibo International Airport sa yun nga may kaso ag-uwa. O, or ging single out yung ninyo rurayang tawo, ha? Gusto nyo yung halitan, ha? Gusto nyo yung perwisyuhon, o nga hindi makapangita. Ay mahugot matabi, roonga nga ray.
2: Komentaristang
0: wala ang sinasalto. It kaap, ay, masayra naton, Biyernes abira, eh. Kaya palunisan nato, no? Pabisitahan nato, Victor, kaap manager, kaap manager, mga katudo, no? Nga, maka-explain, kurayang arang butang nga pagreklamo. Pero, durayang reklamo nga na sa duli, hay aton tarang atrataron.
2: Berrada.
0: Reklamo iba pagid nga ra, nga nag-file man sa duli, ang may una man nga nagpa-blatter sa pulis, katatong sobrahan tananat ay, kagaway ang abig hambag, eh. May mga unga makaroon nga nagapamati, no, ako na ila, ha, nga mabatian nanda nga, ah, imbakas na takunod gulito, kro, masilang party ko, babayi, ha, pati anang mga masaysta, ginatampaling na kung mahilong, kukuryano nga ra. Aro mga gagaki, ginatampaling, ginabayo, ginasipa. Huwag ang kanda, ha? Dahil kung wamat ako no kaino, may bisan hungiton mo't iti.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So, aton da nga pagkatawaan ita hugada, no? Ang matalakay. Aro raya nga rang, kuno hay roll it ka up. nga kun may kaso ka, hindi kaon makasugod sa bisinidad ni Terpon.
2: May punto ang bawat komentaryo.

0: Katutong Rinald Banjola naka-standby, partner. Ara na si Katutong Rinald.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Okay, check na to si Katutong Rolly Boy Gale.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Direkta sa kinasangagan nga ariba naman siya, Katutong Rolly Boy. Patrol, please come in.
2: Yes, Katutong Jiren, sa aton nga police report follow-up development sa pila ka mga accomplishment kung aton nga mga kapusan diyan sa Segundo Distrito, una-una aton sa Banuat, Buruanga. Riyang sangka wanted nga persona nga may ina nga 15 counts no nga kaso ag may kaso nga malversation of public funds 57 anyos at Buruanga man nga ginaresto ko na kataliwan nga adlaw at aton nga mga kasusan base man sangka warrant of arrest nga gin-issue Commerce Pacific Trial Court Judicial Region dated September 11, 2026 at Malay Buruanga MCTC, no? Sunod sa ato niya Buruanga PNP, matapos sa umaresto, ay gin-turn over sa Court of Origin kung siya nag-alim. No? Sabit nga, mandamiento si aresto and reportedly ay nakapiyan sa imaw sa anagarang kaso ng 15 counts, malpresidio of public funds, no? Nga nag-abot-abotanan sa 540,000 pesos, no? Rong nasabit nga 15 counts nga may ina nga piyansa sa sampka counts nga 36,000 pesos each, no? Total of 540,000 pesos. Reportedly, again, nga nakaposting riya ko anang piyansa para karasaan na nga temporaryo nga kailuwayan. Sa piyas nga bahin sa Banuaman at Nabas sa ato niya follow-up, no? Kaya Master Sergeant Takayon natuloy man sa pagkadakop ito sambit nga truck nga may karga nga Cugit City tanan ka mga baboy alin sa Sibalom Antique yung nasambit nga driver pagabot sa border control inasa bahin it manwa it nabas ay nagpagagas pa sa aton nga mga otoridad nga ni nung nasambit nga driver nga ginkilala kay Jacob Arnan it Sibalom Antique ay gin inquest kahapon sa aton nga Provincial Prosecutor's Office sa kaso nga disobedience nga makaroon na pa sa kustodiya kung aton kara nga nabas PNP ginahugat sudang kung imaura magapiansa sa anang temporaryo man nga kailuwayan ay kuno magapiansa sa inasambit nga driver nga si Jacob Arnan nga driver inasambit niya truck naging kargaan at Cugit City ka mga baboy samtang kung tag-ana at 57 ka mga baboy nga si Evelyn Abel, 55, ita si Balom Antique ay inaunra sa pagpatigayon at disposition sa aton karanga Office of the Provincial Veterinarian. No? Ayrong anak karang baboy inapasa kustodiya kung aton karanga off-bit katulog din as reported kung aton nga nabas municipal politician pinagi kay Master Sergeant Takayon sa pihak na bahin.
0: Di ba nga ro, off-bet na to nag-decide man, bangon niya kompleto ro papilis, no, it's 57 ka mga baboy, ay rubiling atot baboy, mga worth 1 million pesos, no? Aghalin man to sa lugar nga may nag-certify nga ESF pre, haging pabalik na to sa point of origin.
2: Yes, pero as reported nga, inapakasa makaron, inapakasa kutuliya kung aton ka nga mga opisyal, no? It aton ka nga upgrade ka to Dong Judel.
0: Pero pati ko kahapon, ginapapabalik sa Antique.
2: Doon yung plano, no? Katodong Judel, no? Nga ibalik man man live, abe rin mga baboy nga rin mas atpatay. Gani ibalik lang sa ginalinan, no? Nga hindi makabot iya sa sud kung aton nga probinsya itaklan ka to Dong Judel.
0: Pero kunwara to ma-intercept sugod, aron.
2: Ay, sure, daron. Ay, may nagawad.
0: Tama, mga tama. Gitman gali, rusugid nga ra, no? Kung mga ibang hag racer. Aga, mas kapindura tong naghambay nga. Kung sino man na makaturo ag makapadakop, may pabuya man na kamon nga 5 mil pesos.
2: Ay. At tungon, no, sa bato, no, sa pula, no?
0: Ay, tao, kung may ana to nga kwan, ano nga ni, ano nga ni, mga manugturo, kung hatawan, hitawan, tutuan. Reward?
2: Informante.
0: Oo, informante.
2: Informante. Ay, wag kita idea, no? Si retired police sa Jovenet.
0: Oo, matsa kahapon, tagagiging pabalik, hindi pwede yung paduhungon, dubaboy yun, mamatay, tanong sa stress, mamatay
2: ay, sa gutom. Ay, mamatay, tanong. Eh. Ato lang ganito nga, medyo ginainitan, tayo mo, sa binit karsada, eh. Oo. Basta ako nang pagpati gani, ay gin pabalik ko ato sa probinsya at antike. Basta as initial report ato nga buo sa Nabas PNP na hala o tarong atong karanya off-bit officials ka to doon.
0: Okay.
2: So, do you mean lang, sa mga municipal police station, maang gin mag-reported ato at incident, nga ginrespondihan doon atong nga mga kapitan, buta ba matawahay, from segundo district or ato nga mga balitang police ay ginatod katon it more power pro by you take it and one copy mix live nga nag-report iya sa Manuel Tomas para sa Todo Berrada ako naman si Katodong Ruli Boy Herrera at Radyo Todo kay Biga Bo
1: Radyo Todo live report report
0: ako gid nga salamat ha Katodong Ruli Boy Herrera direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility alin sa may segundo distrito ay according sa tagatapan ni Doktora Mabel Sinyel, ipabalik agagi insikida kasi hindi na pwedeng iduhong to eh. Sa makaroon pang kainit-init nga ra, mamatay taro baboy sa stress or mamatay sa gutom.
1: Todo Berrada!
0: Nasayuran man nga base sa mga dokumento nga ging pakita nga uwa man ita ASF, no? Halin man sa lugar ang mga katudo nga white kwan baga white kaso it African swine fever no asa nabuo naton nga information kahapon no ay may certificate of pre-status for ASF halin sa point of origin sa Sibalom Antique no ay suging pakamayan ay huwa man ging pakaling rato o ging papatay, ha? Ay huwa man it kaso eh. May mga certification, may mga documentation. Kaso bawal nga ya lang nag-cross handa sa aton nga border. Doon yung ruandang sa gabton, ha? So ging pabalik rumaboy, rokaso ay posible taron, no? Nga ipasaka taro pagbayular sa aton nga ordinansa.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Okay, i-check na nato si Katodong Rinald Bandiola direkta sa anak karaga area.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Direkta sa may Kalimbo Municipal Police Station sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
3: Katodong Jadel.
0: Please go ahead.
3: Yes, Katodong Jadel, no? In sikita na gin-release na ito at ang kalimbo ni PNP, rin karaga ito sa do, na gin-arrest na sa kaso karang physical injury no yan on sa Manuel Caraita Galipo particular no rin talaga akusado ang nagpagina ron ita 43 anyos katotong gadadal nga residente karaita barangay poblasyon no kung sin ginaresto ita atong talaga matapulisan mga takna alauna imita talaga hapon ita hapon ita sa barangay Andagaw no sa Manuel Caraita Galipo rin talaga akusado no katapos nga magwa ro na kon nga mandamiento di aresto no kun nagatariwan nga September 29, 2026 no sa kaso nga slight physical injury katodong gadadal nga ginpapagwa kong regional trial court 6 judicial region iya karon sa kon kada banwa kada ita Kalibo no so bangod nga billable no katodong aga 3000 pesos ang gintagana kada nga piyansa para sa record at temporary para nga kahilwayan matapos naging proseso kahapon karong pinag sa mga dokumento no nga makapiyan sa Rosambik Raga Cusado ay insigidaman no naging release ita at ang Raga Kalibo Municipal Police Station after no ita pinag sa mga documentation naging patagayon no ita at ang Raga Kalibo Municipal Police Station against no sa Rosambik Raga Cusado naging aresto kahapon ita at ang Raga Kalibo PNP. So lumente no nga nakabaghag sa tan kag Kalibo Municipal Police Station katotohanan no matutuhay ro bilog daton nga banwa karita Kalibo wa gikat ma reported no nga mga madirguon kag incident nga naguntad sa bilog daton kag banwa ita Kalibo no bilog kag kabii no ay wa gikat ma responde ro atan kag mga kapolisan no santig ban sa tan kag pagsikiar no sa duty desk officer no ita kag Kalibo Municipal Police Station no katotohanan nga nangin matuhay rong bilog no nga gabii ipadlaw kag Huwebes sa kabiligan na ito nga panwa ito Kalibo.
0: Pwede mo hindi na nga mabisitahan abiro ato niya opisina at kaap, no? Tokibon kung sinuro ato niya kaap manager makaroon ita Kalibo International Airport. Buuan ato niya imaw reaction, no? Pwede na ito ma-schedule hinaga or next week, no? Kung available imaw. Sarayang kaso ba yung itasang ka-empleyado dati, ha? Nga nagapanarabaho ina sa Korean establishment, no? Nga ginabanyot ang makaroon nga pasudlon bisan sa bisinidad it Kalibo International Airport.
3: Kasi kuan si Sir ba pa sambo na nakagatang person basta mota basta monte rasa ba manager
0: ano
3: ina gin forward tapon ni kuan pati room numero gin forward tapon tapon ni Dingdong Kimo sa DC at tapon da then na lipat tapon tanan kuan anak ro niya complete training daw kahapon kay may reply ka ko na Kimo no sa imo karon niya icon child no pero i-try na to no patuloy dahil agad niya mabunot ang pinakabaga information may kantanan no sa rin karang report no ang katodong judel pero sa iba na to niya magkabadwahunan no sa ating karang first district at ating karang probinsya Katakan so far no matutaway pero atong karang premier district at ating karang probinsya Katakan huwag ito ma-reported dahil sa mga unduan incident na girespondian pero atong na mga top position. Ang inisir ka nag-report direkta sa Kalibu PNP, sa Gapon, para sa Todo Birata, ako man si Katodo, Reynald Panchola, ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, report!
0: Abugid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Panchola. Abi, tanawon ta, abi, no, kung may king forward katon kahapon, si Dingdong, kung sin oro ka-up manager, no? Naton iya sa Kalibo International Airport ay bihira abi kitang magawi iya sa kon eh sa airport no wahoy wagi do wagit maging forward ka kon iya si Dingdong ho katutong rinag si Christian Nalangan anara it kon eh Burwangka no wa beda niyo iya si Babaw. The airport manager of Kalibo, manager to si Monico B. Basaliote, no? Si Basaliote. Pamat number eh, no? Pamat number, basta pangalan niyang ni Basaliote, no? Okay, sige, at least kilala na to, no? Ngaro, Kalibo International Airport Manager ay manager to si Monico B. Basaliote, no? So, thank you, Geda. Dong, sa imong aging forward nga nga information kung sin o roka-up manager na to.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ma-commercial break nga na siguro kita, Cap. Bago tabalikan si Kapitan Prani or si Engineer Jonathan Salvador, no? Kung may oras pa kita, no? Ay durayang ka-up nga ra, ay schedule na to, no? Ay sayon ba na tong masako ra, imaw eh. Ha? Si Basaliote nga ra, no? Masako ra, imaw eh. No? Palunisan ta o kaya hinagan, no? Sabado kon, available, imaw, no? Iwa mat problema, no? Tawagan na to, imaw, bisansiin man imaw nga punta ita kalibutan, no?
1: Todo, berrada, berrada!
0: I-explain na na, no? Kung may role git man. Agano ro basihan itrol? Koto baga sa tanan niya may mga kaso? Or do tanan niya nagatrabaho ina sa sugod at airport once nga magkakaso ay ginaban? Ag mangayo kita kung siyendo order nga ron, ay do yun ay paggapas na sa tawhanong kinamatarong. No? Okay, tisigihin aga lang according kay Kapitan. Ma-commercial break lang anay kita, ha? Do, Cap, no? Oras sa Pilipinas, alas 7.09 itagahon. Agroray ang oras ginahatod katon it Ginebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan taro aton yung mga gingpang headline pagkatapos si Jamagra.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, berwada, berwada.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. Winners ng 1 million cash at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo cup
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash challenge!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papangsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ga-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayan, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
6: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaglipagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihotin mo man abir yung sikreto ka kon.
10: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon at baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kalong bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
14: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee?
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag

0: Engineer Salvador, or i-forward ko lang Kimo para paigo-igoon talang ro mga 10 minutes nga ra or mga 8 minutes, no? I-confirm lang naton kung ano ro natabo, no? Ag ano ro anang participation nito, no? Audience o ging pahambay man imaw para nga magdepensa, no? Sa rayang issue nga ra, no? Eh siyempre, kung hibagay, duraya nga nga ordinansa ay matunaw, maduga sa sirkulasyon, maduga sa mapa Itanyo, Washington, pero Metallica Shipyard.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ha? Mga katudo, no? So, imaw higing imbitar, ay may anam at ang official nga imbitasyon, guling saga kang ro oras, hapon tagali, no? Na abot ay morito, agahon, abin at ako, no? Ay alas 10, gali ay alauna ta, pero alas 10 dito rin nakabutang, no? So, mangutanag ang kita, ha? Paigo-igoon tayong roato ni oras, no? Kumbaga daw, parang isang tanong, isang sagot lang.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Pasyon kung namati ang imaw, o gingbuan man imaw reaction ko committee of the whole, no? Especially ko lead committee, no? Pero committee on aquatic resources, no? Eh, matsaro chairman ka ra, ay si SB member Isboy Akimpo, no? Si SB member Kimpo, ang mga katudo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So, nagkatawag kita kay Engineer Jonathan Salvador. Agad kung ano ro natabok kahapon, ay may update naton do aton karang mga kigmanguran. Daya abiro sa bilog sa mga mainit-init. Mainit-init nga isyo. Ang hinaga may aton pang pagabuksan nga isyo, no? Reklamo ra kontra sa sangka kapitan. Raya hibukon at reklamo, ha? Anungod ko rayang presidential scholar, bukon. Ag bukon at reklamo ra sa tupad. Bukon at reklamo ra sa bugas. Or bukon at reklamo ra sa ayuda. Reklamo ara sa papremyo.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Yan. Agabilog ang barangay ka na kararoon nagareklamo. Ha? Masadyat ang mga kundo pagsugod nga rait Oktubre, mga katuto. Hindi anay ako magtao ita idea, ha? Ay naghinyo rorayang grupo nga mana idol ay sangka minsahi lang mana, no? Last and final nga minsahi nga ipadaga namon kay Kapitan. Kung itaon na baga o kung hindi. Kasi pag hinambang nato niya magbayad, ay utang ron, eh. No? Daya abi, ay premyo. Ha? Ay nag-intrasan na sa paindis-indis. Ag, at the time ko, no, ko awarding, ay una man, ging acknowledge. Ag, ging lamano ginyan, eh, ko grupo, no, ro rayang sponsor. It, pa-premyo nga 20 mil pesos.
1: Todo berrada, berrada. Ito yung
0: tayang ro mga 7 minutos, no? Kay Engineer Jonathan Salvador. Engineer Salvador, sir, good morning.
2: Yes, sir, good morning. Good morning kay Engineer Panan, sir, at sa Tertoramate.
0: Okay, paigo-igoon tayong mga kondo mga 7 minuto nga rin, no? So, kahapon, nagkasagaro oras, no? Ko imbitasyon, nga instead 1, hay 10, pero nag-agto kay 10, ag bumalik kay tapo, no? Tama?
2: Yes, sir. Una na invitation ay alas 10, alauna, tagali. So, then, nagbalik ako talauna.
0: Okay. So, ano rin natabo, no? Nakapartisipar ka baga o gingbuan ka mag-output ko rayang committee of the whole led by committee chairman kong aquatic resources?
2: Yes, sir. May ilamay na talakayan at nagpaabot ako kung akong concern. Kasi hindi nanda, sir, ma-establish do na graphic reader. Raanat ay itong ginambal ito sa inayang council ay pero na graphic reader ko na yan sa Banwa hasta sa Kuntang. Ay, sorry, sir, sa word niya Kuntang ay sa Otsandoron. Ay, wala pa ba kita, sir, na tawo ay 9.6 kilometers pero punggal na Gatik na ron at ginpangalanan yung dahil na Gatik River inaman doon sa Namriya nga mat na hasta tayo doon, sir, sa Dumagit.
0: Aha.
2: ay may anak ko na kuno Etnam Ria, ng late

0: Cortez na dayang Batan Bay at Adore Cato sa May Pier at Delineated Zone. Pero Delineated Zone ako PPA ron, sir, for your information. Ay doon yung do area na kung gano'ng ka-arubar ko, hindi ka mag-butak structure because ay ginaano na dito naman bubar ko. So basi abot ka, delineated.
1: Okay.
0: Pero identity it lang at ikriber, ulit na dapat maluwa. At kung ka-ugura ro, namriya at mapa na ro, na dapat ka-coordinate asanda sa lokal, ay rubakan ay bata, doon yung asinton ay yung asinton.
1: Asinton, tama.
0: So, masalang hang Amerika to, at kung sambilog na concern ako, ay ginpabot na ako na kung ga-propose na kung kita at mga ordinances na rin na Iyaro Clean Water Act ay first and foremost ay pasinsyahan niyo ako, kamo ay rumag-lead kasi may mga violation na kung do, local government karon ron, ang pa rin sa talakay, wa panganiit sabat, wa manaubra sa mandato at DNR. So, hindi na kita mag-inusoy it. Kung sa ano ba sa normal na pang-interpreta ay kung gusto mong ganib ka, ikaw alay magtuman bago ro bagaya. Kasi kung ikaw gusto mo wakag-tuman ay manisod rin mo implement.
1: Aha. Okay. So nga ni, naging issue ang di ka to kamo nag-uot kung siendo boundary or dugunan sa pag-identify para nga ma-declare Durayang Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
0: Oh sir, oh. Dayang, doyon sir, do sitwasyon, matsa bati na ako na nag-adjoin na tabi kami, ay mangutana lang siguro ikaw karon sir, ito sa side manit, local government, ay magsa rakon nga latest karon nga kwan ay gin-argumento pa nandaron pag halinamon ang kabay pa nga naka-abot man sa andaron diga pag-aliman doon nandahit mayan kasi pero mga konsehal man ito ay nag-advise man nga maging patas kung ano ay ako tabi magsaging single out ako sir eh, na amat na dula ako sa light to medium industry at amat do dato na to nga kuntang kasi kung i-diritso na to do lagatik na sundol na datong teray pati ro Felix meron agropier sa dumagit ay Igo.
1: Okay. So, bali nag-adjourn, hay hashtagat adikaron. Uwa makaarangkada, no? Uwa madiskasyonero imong problema ro status it Metallica Shipyard?
0: Yes, sir. Nayang matcha ako na info ay gusto ni Mr. S.B. Christian Peralta ay mag-dulutuhan yung sanda kung mauno na ito ay abo nga nag-upo sa matcha din withdraw mga nananay. So, yeah, panahon na ako sir, sa Martes ay mayamon man na
1: ging-withdraw na promotion?
0: Tama din sir?
1: Ging-withdraw na promotion nga magbutuhan ay kasi abo nga informing nga
0: mga yes sir, ging-withdraw lang na ay abo nga majority ron ang oppose. At abo nga gabihan ng conflict di kato sa anak ng mga rabay mat sa ginambang ang ginanang ICG man na dungaon lang do yung na 7.2 ang isaka ro 3 sa 2 ay bukong niya na do yung sir abo ko na biskan do bipar nga niya manami ro na nga naya nga ginambang it bipar nga malay hindi manakita mag-concentrate sa industry iya man na sa maritime ay abo nga concern ka ra, ag abo nga violation. So, okay. Doon yun, sir, balik ka na na, hindi na yung mag-kabago, sir, naubang batas, wala na yung na-implement.
1: Hindi, para kay mo, ang suggestion ni DNR, hindi pag maabi pa, hindi pag madalion.
0: Yes, sir, hindi. Uwa, against one lori ka to, sagin, sulat na to, may proposal, may sa draft na to, may Christian, SB Christian.
1: Okay.
0: So, marami, okay. Ay, di ka po na ako nakita na magsama dagong damakom dana nga punto ka ra.
1: Aha.
0: Dahil nga ni, magsa, kamanit, di katulad sa industriya naman, ang tigo, ma, ginapala sa ninyo ro, inyo man nga implement nga batas.
1: Aha. So, posible nga may masunod pa nga hearing o meeting?
0: Ibalik ano yata siguro rin sir sa committee kasi kamabot ang politik. Abot ng dapat ayusun.
1: Sige, sige. Pero nag-lead kahapon do Committee on Aquatic Resources, no? Masa si Isboy, no?
0: Yeah, yes, sir. Do sa Committee on ano, sa Environment
1: and Aquatic Resources.
0: Oo, pero kahapon na ito, sir, ay Committee as whole ito. Dilugda.
1: Mm-hmm. Okay. Di sige, ay... Aro importante nakapartisipar ka ang naka-explain ka rito ang nakapaabot ka man ko imo karang output no pero ano
0: ang
1: plano samtang ginabagay ro ra yung ordinansa may mga plano legal ka
0: yes sir actually sa Tuesday ay ginakalay man nanda ko tapos salamat nangyari ako ay di ka to sa isyu ibalik tanay kami sa industry amat ginaigpit na kami
1: okay so ibalik anay sa committee.
0: Oh, dato ay kahapon ay mataibalik alay sa committee if environment man.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa Tuesday mata ay nayang akong concern naging pamot kan dahay nayang i-plus tan ako na connecting man di ka to sir panan eh.
1: Okay. Di sige, daya malang rin gusto na akong output, no? Nga kung nadayon do committee of the whole, ang nakapartisipar ka, ang nakapresentar ka man ko imo nga mga output. So thank you again, Engineer Salvador, sa time naging tao mo iya sa programa. Sayon ko nga, bitin paro atong discussion, ay schedule lang aton sa pila ka mga news and public affairs program ita Radyo Todo. Salamat, Gid.
0: Yes, sir. Ako lang galing ka mong tawan manit. Dahil update, sir, sa Tuesday kung ano, ay salamat man sa tanan, salamat lalo-lalo na sa inyo nga mabaho
1: ng station.
0: Thank you,
1: Mr. Salamat, Git.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ito na, tinguhaan natin si SB Kimpo, no? Kung sino paro na ron, pwede natin ma-istorya, no? Nga nakapartisipar sa session ay pag-committee of the whole, ay tanan doon, una, agon makapartisipar, agon magubtan, itanan mga katunog.

0: Ayang-ayang untuk aton kira nga oras, no? Pahinagahan talang ro ibang mga issues si Kapitan Prani. May anabing whole day activities makaroon. Happy-happy World Teacher's Day. Tatanan niya mga manugturo, ha? Nagamat git. Sa inyo nga paggiya sa aton niya mga kabataan. Dahil sa hambaunon, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung uwa ka mo, di uwat at edukasyon do aton niya mga inungan. So, salamat gid mga ma'am at mga sir. Mabuhay kayo ngayong araw ng World Teacher's Day. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Ating katuwang kapartner teknikal, ang Kapitan Del Barrio at Radyo Todo, John Albert De La Cruz. Kaya man doon inyong anchorman, ang idol ng bayan. Ang alarm clock, energizer, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, idol Judel Rintillo po lamang. Abog inyo, salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Patuloy niyong ibigin ang mga kumikilala sa inyo at bigyan niyo ng katarungan ang mga namumuhay ng matuwid. Huwag niyong payagang ako'y tapakan ng mga mapagmataas o itaboy ng mga masasama. Ang masasamang tao ay mapapahamak na. Sila'y babagsak at hindi na muling makakabangon. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magayom nga adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May respak na Radyo Todo. Mabilis

0: Magay umon pero sa gihapon mahiday to nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw woman, ag natawat pribilyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat siyang nga magpasalamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. Pizza dos kita sa buwan it Oktubre. Mangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Iniyong kamano-mano katuwang sa pagatulid mainit naggabaga. Nagaaso pangani. Nga mga balita sa Guwag, Sugunit, probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa munya linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kunwa kamot pantel ko. Una kamo sa magayong nga mga baryo, sityo, punta't bukid. Hindi kamo mabot it landline. Basta importante ka nga. May cellphone signal agload ka. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Opo, pasensya ka mo. Nagapupunga-punga kita. Hindi man namin itong pamatsyag. Mainit. Ruhangin nga nagagawa sa akon nga ilong. Ipikto siguro ito pabago-bago nga tiyempo mga kasimanwa. Ugan. Grabing init. Dagawa ko naman. Nagabuburong ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, makontrobersyal nga mga isyo nga itong pagatawat kabuhi. Sentensya gustisya makarong magag-umon nga adlaw it Biyernes.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Una kita sa panyimpo, i-check na nerong bagyo sa Guwa it Par. Mga kasimanwa, rayang bagyong Choy Wan nga nag-apekto sa Bisaya sa Mindanao. Solo sa pag-asa, asoba 4 a.m. kaina, si Choy Wan, una sa distansyang 2,495 kilometros, este at northern Luzon. Agsangka, severe tropical storm na. Magapit yun lang mangin typhoon.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Bangod makaroon, dong hangin niya bit-bit ni Choy Wan, nag-aabot yun sa 95 kilometros kada oras magapit sa sentro. Ag bugso nga nag-aabot 115 kilometros kada oras. Ag magayo pang masyado ha, magayo pang masyado sa kadagatan pa. Padayong nga nagatipon at pwersa. Nagahungag si Choy Wan west-northwestward, mahinay. Sa kanasigon niya 10 kilometros kada oras.
1: Todo komentaryo.
0: Bangod ko rayang bagyong Choy Wan, Ronga Mindanao, Western Visayas, kaibahan ng Aklan Kara, Negros Island Region, ag Central Visayas, ag Nabilin niya Visayas. Kung naman makiksparensya at mauuganon niya panyempo, magagumon nga kangitan, may pagdugdugdug, bangod kong trap or extension, ita severe tropical cyclone Choy Wan. Samtang dong Metro Manila, Nabilin niya partit Luzon, o nag-apekto mata, arong localized thunderstorm.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agbisan may bagyo sa Guwat, Pilipinas. Doong hangin agbaybayon sa binog pungsod. Nagapabilin nga mahina hasta kasarangan. Agdong temperatura mainit gihapon. Nagaabot sa 32.6 degrees Celsius. Doong kainit banwa sa Metro Manila. Samtang iyakaton sa Kalibo. Rong Kabisira, Taklan. Nagaabot man kita sa 31 degrees Celsius. Makaroon nga agahon, posible nga may mahinang ugan. Kama naman karon nga hapon, dong temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius. Hindo ng gabi magamig-gamig kita, 23 degrees Celsius. Makaroon nga na siri 46, masong silak-silak pa, atong temperatura 26 degrees Celsius, hangin ang huyop, pawiste, 7 kilometros kada oras. Ang bugsong nag-abot, 16 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Pag-abot italas 10, umpisagon nga mag-ugag-um. Pag alas 11, alas 12, ala una, mag-umo na kayangitan. Pag-abot alas 2, posible rong pagbukbo itugan. Wapat direktang epekto. Ronga bagyong Choy Wan, iya sa Panay, ag sa aton nga probinsya at Aklan. O nag-apiktimo sa Visayas, ag Pati Luzon, ronga ng extension pa lang, or trap, kurayang bagyong Choy Wan.
1: Todo komentaryo.
0: Ag padayon nga ginabantayan dabanwa, ita pag-asa, samtang nagapagapit sa Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Dayang project na streetlight kong Department of Public Works and Highways. Una sa banwat naman siya. Aga kabay nga mabot natun si District Engineer Milo Santos, itaton nga DPW sa Klan, agdong local government unit it banwang Numansya. Kapingid o aton nga Office of the Municipal Engineer. Ay, dong contractor ko nasabit nga proyekto na sa Numansya, Abilarde Construction Corporation, nga nakabase sa siyudad it Iloilo. Ag may mga project kanira nga DQ, si Abilarde Saklan. Pero imaw kuno dong nagdaog sa bidding, imaw rong kontraktor itasambit nga proyekto. Nakamu nagapangutana hamaan dong ginagamit nga equipment. Sa rin proyektong ginpunduhan it national government bukon at heavy equipment ay dong ginagamit nga backhoe. Ana it local government unit kuno it banwang naman siya. Di wa ba dat problema? Kung anat local government unit doon, kung rong heavy equipment, rong Office of the Municipal Engineer, sa economic enterprise, ag kung nasambit nga, heavy equipment, ginarintahan it contractor banwa. Do problema, kung wa ginarintah it contractor dong heavy equipment, swerte ta dong contractor. Libre equipment mo, libre gasolina, libre pa driver, paldo, dong kontraktor na nasambit niya proyekto. Diba kung ginausisa, tara. Gabayad ba nga si kontraktor sa local government unit para paggamit itasambit niya heavy equipment or wala?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, supposed to be, kung kontraktor ka, dapat may equipment ka. Yasakla na be, abaw nga mga nagapakilang kontraktor kuno. Nga wa manginit mga lisensya ng mga kontraktor, doon na ganinaog man sa kontrata. Nga wa manginit equipment, pagdaog sa bidding, banwa, mahunga mo marinta malang it equipment sa mga kontraktor man. Pero nagadinaog man sa bidding, nga yung mga dipuga ng mga kontraktor nga na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Natabungon na yung boulevard nga nasa may sila Sir na Jericho. Doon nagdaog ka rin nga kontraktor. Tao kung una akong katugatiner sa sila Sir na. Doon nagdaog nga kontraktor ka rin. Ha? Aklanon. What equipment? Dumaog sa bidding. O, sinagap ron. Ni Anania Sulina nay tagi mo pa kato ko nang bagsaga ABC president ay nanugo ni mo sa pundo. Ama ko mo nagdaog ka sa kontrata, wakat equipment. May gani may antoy nga sumagap ko project karon. Natapos ang kunwa siguro, sambilog siguro sa mga naigansang sa listahan it mga ghost project ron nga ginpunduhan. Ako ato nga Department of Palpak Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak ka parte, balikan natin banwa raya nga huwag yapon may transfer sa pangagat munisipyo't kalibo Mayor Jory Socro nga gugta nga ginbakal itaton nga local government unit nga inutang pa sa Philippine Veterans Bank. Pagbaka ko rin gugta o nasa mabilog, agin natin dugan, itro yung gihapon nga, hindi pa gihapon mapuslan, itatun nga local government unit, hindi pa gihapon makwartahan it munisipyo, wa pa gihapon return of investment, nga crematorium ag memorial park. Adong pondo na urot na banwa, pero nga pag-transfer ita mga dokumento paagto sa ngagat munisipyo, wag gihapon matapos-tapos. Tihamakon mo, kung sobra 200 milyones yung pundo ko nasambit nga pagbakat yugta, 12% karon inawas para sa processing fee. Yet, what natabo nga processing it mga papeles nagapabilin sa kagan gihapon it local government unit. It taga-anat yugta. Wapag yung may transfer ha? Sa local government unit. Agatalakan nyo nila during sa budget meeting nga ginpatawag ko atong nga local government unit nga haman wag gihapon may transfer doon sa lagan ko atong nga munisipyo. Agdong kwarta ko no, naurot na gani. Kanyo nagagto dong kwarta para magproseso it mga dokumento.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Yun ipuga. Ha? Sinta nagagto? Watyabot dong jack up karon. May 12% pa nga budget. Sino nagagto? Hamani wa gihapon may proseso. Pamatuwa gihapon sa ngagat munisipyo. Tapos yung project karon nakatiwangwang. Hindi gihapon magamit hasta makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kapartera yung pag-abot itagakuwa. At taga-commission on audit sa kalibo. Taga-usisa dong kuwa. Ang sabilog sa ginusisa banwa, konsinyon do mga transformer. O transformer it dating tindahan. Sinag-agto. Transformer ko rin ginaubrang bagong tindahan. Siinyon. Ay dong transformer, parte imaw it 300 milyones ga budget sa pagpobrat tindahan. Haman wag hapon ni transformer. Hasta makaroon. Ang sinag-agturong daywa ka transformer, it dating tindahan nga bukon matsamad. Now, nag-uso doon nagakuha i-transformer. Nano kamatuo, JP Madula. Ay, ikaw baro in charge una sa Kalibo Dam site. Ang ako nagtaliwan nga adlaw, kinakas doon transformer ito sa slow, sa dam site. Di nagabanwaya sa munisipyo. Agin pakita sa kuha. Binalik kuno rong transformer sa dam site after ginpakita sa kuha. Kugang wa ruan ng mga wiring hindi ma-install. Agara ginausuyan na matpundo ko no ay missing. Ha? Ro mga wiring. Dupakutan ha? Ginalin dong transformer. Ha? Hamat ginpakita sa kuwa gamat kinakas o sa drum site. Daya ba ang transformer ginakas sa drum site? Daya yung ginpakita sa kuwa nga transformer sa tindahan nga missing makaron? My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Sa pihak ka parte, daya mang ginakwestiyon, ha? Ginakwestiyon nga 1.6 plus million almost 1.7 million nga traveling allowance sa 2027 budget. It office of the municipal treasurer Mariones 1.7 million at traveling allowance ang naging na pa-include sa budget. It office of the municipal treasurer. Wado ibang ang mga departamento na kontento lang sa tigsin mil nga traveling allowances. Pero nung office of the municipal treasurer nagapangayot kuwang-kuwang 1.7 milyon pesos hatalakay man na sa budget meeting. Di ba guys, Berix Bautista? Ay doon na, mangutana kita kay Berix Bautista. Ay more chairman at committee on ways and means, finance aga appropriation. Itatong nga kalibusang gunang bayan, nagka-party galimaw kung nasambit nga budget meeting.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Balik kita, itan yung Washington, dayang. Kailangan nagiging siguro basahon na natin, Banwa. Dahil nga rin formal protest slash complaint versus Engineer Jonathan Salvador at Metallica Shipyard. Dahil ang complaint address sa Office of the Municipal Mayor at New Washington, pinagi kay Atty. Simonet Plata Francisco, Municipal Mayor, kahapon na bin, nakabaton kita at kopya. Pinadanga iya katunda. Pinutos it papel agina dawat iya. Yang dokumento nga naka-address kay Mayor Simonet Francisco. Aga naka-address man sa aton nga sanggol ang bayan. Pinagi sa Chairman at Committee on Zoning Land Use and Public Infrastructure, the Honorable SB Member Christian Peralta. Likewise, naka-address man sa DNR Regional Office 6, pinagi kay Engineer Anne Marie Delia Riarte, OIC Regional Director and the Concurrent Chief of Clearance and Permitting Division, DNR EMB or Environmental Management Bureau, Region 6, sa inaumit Department of the Environment and Natural Resources.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Agdong protestant nga nakabutang di karaya, Mars Regalado. Butambangon, SB Secretary at New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo,
0: sa pihak na part, balik kita at NKWD. Ipabati takin nyo. Ay, abo, nag-request kung pwede pabati kung noong nga mensahe. O ato nga dating vice gobernador, aga dating congresswoman ni Taklan, Long District, Gabrieli Venos Caliso Quimpo. Nga nagapungko makaroon nga chairman at board of directors at NKWD. Ay, kanamito na mensahe eh. Umabot it siguro mga 19 minutes. Roana nga mensahe. Nga gin-deliver ko nagtaliwan nga gabi eh sa 58th or golden anniversary at MKWD. Agdoan ang mensahe na kasentro Banwa sa mga challenges. Decide man ita board, chairman, nga nagapangatubang ita kabo ng mga challenges dong MKWD. Kapingid sa quality, kutubi nga naging supply, ag sa servisyo, ita Metro Kalibu Water District, sanda nga mga concessioner. Rupang utana, ano rugi na oblat MKWD para ma-address doon na sambit nga mga challenges. Do epekto it il ninyo, agarapagid, magahaba para asa sa sunod yung nag-on, ay may ginatawag itang super il ninyo. Pro epekto na nakara sa MKWD. Pro epekto ita grabe-grabe man nga pagbubutugan, yung kodamat, grabe man nga pagbaha. May ana man doon nga epekto sa quality man ko atong nga tubi. Pero mga panahon pa ni kupong-kupong nga mga tubong ginamit it MKWD, nga dapat yun pamailuhan. Ako nano-nano pa nga mga problemang ginatubang it district makaroon nga dapat